0: Huwag tularan ang ganitong gawain. O, i-post nito sa social media. O ito si ganito, inireklamo ni ganito dahil overcharge. Sa baba, huwag tularan. Every time na may nagrireklamo, arog ka ng gibuhon ka ng LGU. Iyo ipabalangibog. Tangani na dai na pag-arugan kan iba.
1: Hala, tira.
0: Sa dai po na ni disiplina, Mayoray.
1: Hala, tira.
0: Kung ako kay Mayoray, arog ka ng gibuhon ko. Arog sa Metro Manila. Arog kay Isko Moreno, kay Idol. Anong gigibo ni Isko Moreno, mga katindugon tabi? Duman sa Metro Manila, soldaper duman na nakuanan sa CCTV, mga katindugon, ihampang sa publiko. Dahil pakilabot si Mayor Isko Moreno kan mga draw data privacy na yan. Sinuldap duman na tinutukan in patarong kan duwang suspechado. Pigpitik pa mismo mga katindugon sa talinga. Tangani na mahiling kan publiko na ang gobyerno mga katindugon dai nagtutulirar kan sa langgibo.
1: Hala, tira!
0: Sagkod sa dayan piga-aksyonan o kamuman ng mga pasahero. Sagkod sa dayan mangkamupuro sa na social media ang reklamo nindo. Wala kayong mangyayari sa indo.
1: Hala, tira!
0: Bauro-utro kita nindi, maski ako ang dila ko nindi, mapapaspas. O ngunyan, hunay patawa ang pangaduwang opsyon. O sa mga miyembros kang sanggunian pang lungsod. At sisi, kaya nagpaturood kang puro 20-20 na habo na lugod magbalik sa dating 10 pesos. Ginibo na nga nin 250, nga ni madagdagan nin 250.
1: Hala, tira!
0: Ipaturood kaya pag natuod, ay na mga katindugo nagbabalik sa dati. Uni na sana, gibuon nindo sa LGU. O sa kay kunyan, kay kagawad na, kay engineer na... Ano na nga nini kay City Councilor Engineer? Nagkarilingwang ko na lugod so pangaran ni Tiwad.
2: Kasta kong pighiling kung ano ang laon.
0: Noel Bunaobra. Nagkarilingwang ko na lugod si Engineer Noel na Bunaobra. O Engineer, Wad. Gimo na Wad ning kunyan, ordinansa. Halian na iyan na 1250 na iyan. Taday man nasusunod ang 1250, gibuhan ng 50, tanganin biyo pa. Oo, 50 na ang plete kada sa rosa pa, jack nga nin biyo pa. Yan ang pinakang morag kayan dyan. Dahil nang mareklamo, taaram kan mga kunyan, kaaram kan, kasi human sana eh. Ang singil lah, mga katindugon nag-range 40, 50, 60, sangkod sa sanggatos. Gibuhan 50, kada pagluna dyan, kidakol. Kidakol ka kipangarga, kidaay kang pangarga, 50 tulos, tayo na yan. Iyo yan ang siringilan, iyo na ang haragadan mo. Tama pag-aalon na tabi ang magpadya. Yan ang mahurag na gibuhon. Kay Engineer Noel Simporoso Bunaobra, Engineer Konsyal, gibuhay na ning ordinansa. 50 na tanganin dain ang gabos na kita digding dakul na restorya. Kada paglunad sa padyak, kidua iyan, kisulo iyan, 50. Kay may pangarga iyan, kida iyan na pangarga, 50. Tanganin dain ang dakul na restorya. Tadain ang kakadirisiplina, mapagalon, sige ang reklamo, kan mga pasayro. Ano na nang pinanangan kayang plito eh? Diyos me, yung pierdigunis kita sa kinaaban. Igal, ta-presyon tulos ako.
1: Hala, tira.
0: Ay, inda. May tayo paabot tayo ni sa alkalde. Kung nagdadangog dyan sa opisina ka ng alkalde ni Mayor Ray, buda sa TRD, sige daw taga, dan may kamuning reaksyon unong sa bagay. Ano ang kunyan, solusyon na pwede digding gibuhon? O sa mga members kan sanggunian? O yan na ang suggestion ko sa sanggunian. I-kunyan na nindo, i-amiendara na nindo ang ordinansa na anhali o na 250 naan, tabo man kan 250 mga para padyak. Pero di los ubos ha. Abo kan 1250 ang saro, muya 40 kaya. Sa gadun na nino, gibo na nino 60, 50 ang plete. Yan, suggestion ko ha, sa sanggunian.
1: Hala, tira.
0: Tapos, mamay nag-overprice pa dyan, primero sa natabi.

0: Kunyan, primero sa nang pang-aabuso, tangkas tulos ang prangkisa, tanganin din the pool na ururon. Dahil naki-first, dahil naki-second, dahil naki-third offense. Pag naaraman na sobra sa 50 ang singil, automatic kaya lian yung prangkisa. Dahil na pagtugutan na maghanap buhay.
1: Kala, tira.
0: Yan, gibuan na ninong ordinansa yan. Sang kunyan, oy! Ani na, biyo pa. Hi, blood kita. Nakulon kayong komento. Yugon mong komento ini. Gulpiho na. Mga katindugon tabi. Mapagalo.
1: Hala, tira.
0: Ngunin naman subagas, iyon na naman. So, release kan ba? Patay bagas. Kasad ma, na-interview ko na si Mayor Ray manungod sa bagas. Ang bagas na pigpapanao digdi sa Tabanco City, poon ka nakalis na Hunyo 23, sagkod mga tugang sa Biyernes sa aga, iyan po so bagas na hali sa probinsya. Budget iyan, hali man sa opisina ni Presidente Bongbong Marcos, ipigbaba sa probinsya. So probinsya tabi, iyo po ang nagpili kan lista. Binaba man sa natabi, da sabi ni Mayor Ray, ang listahan na iyan sa CSWDO. Pagkababa dyan, iyon naman iyan po pigbasihan. Pero ang sabi kan alkalde, so mga nakareceive na nahali sa probinsya, dahi naman da po ito makakareceive kan kaparehong bagas na itatauman kan ang syudad din Tabaco. Ama, sabot-sabot lang.
1: Hala, tira.
0: May reklamo din na kunyo manungod sa lista. Pero ngayong upload ni pangaran ngayon. Pero ngayong upload ni kapan. May mekos man.
1: Hala, tira.
0: Ege, yan po sa tuya mga tema ngunyan na pagka na magpaabot ni na reaksyon o isumang para tricyclity. Welcome ka mo, maraman ko ito. Nagulpe ang reklamo sa saindo. Utron ko ha, bako ini para sa gasobo. Bako, gabos, mga abusado. Kamot ko, kitas daw kang kamot kung sisingil pa. Ay, may nagsisingil. May sa ino na, sakay hapoton ka. Oy, pero ngay, nakasaud kito, 12. Doon sa nangayata. Garo na may nakakasaud. May nakakasaud sa ino na, 12.50.
1: Tira!
0: Kanso toot eh. Dati, jisman sa nabaga. Aram maganindo na jisman sa na. Ginibo ni Konsehal Riner Burse, tadain naman kakasulit sa 10 pesos na nato 20 dahilan sa pandemic. Para mientras ko nang tigtugutan baga kamo ta nagpandemic pos kan pigdaduwa diyan sa padyak pwede na magtaning-taning habo na makasulit sa urologist na to da gud mo ba intima nang gad sir man tapos ibalik mo sa GIS na ba nga Konsehal Riner Burse konsiderasyon ta nagmamarahalan naman ngayong gabos sa mga barakalon da 12 dagdagan tanin 250 gibon tang 1250 buda kung solo 25 na tabi. Uyugon mo an. May patong na nga ng 5. Bako na 20. 25 na. May dagdag ng 5. Dahil panangad kontento. San taan singil? Inigyan ang dagdag na singil. Nagsasarili rin kayo ng singil na dagdag. May gobyerno ba tayo o wala?
1: Hala. Tira. Naputol si
0: Sagwa. Ano na dis? Ang programang iniihatod po sa Sendokan, mga minasunod na mga sponsors, atod po sa Sendokan, Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Mga manoy, imanay, kontrol, tatabi, ang sendokan, cellphone, dahil magduwa-duwa, ipahirahay na po yan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Maurag dyan magirahay ng cellphone, basta cellphone ang pagurunan ta, dyan nindo darahon. Sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop sa Tomas Cavalese Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Bakusan ang cellphone ang kayang hirahayon dyan, laptop, printer, computer, kayang tirahon dyan. Kung dahil kamutabi na ni kunyan, mag-asap cellphone nindo, mag-utang dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. I-download sa nanin Skyro, igwa ka ng bagong iPhone.
1: Hala.
0: Si Sir John Piesta, de ako naka... Basok ang kunyan, dinarwerte.
1: Tira!
0: Yaon dyan, tabi ang pweso sa kunyan, Tomas Cavalese Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Kataid lang kan, Kasaul College. May branch pa sinda dyan sa Kalabaan kan, Siga Avenue, dyan sa kunyan baga, Barangay San Juan. So, building dyan na pasirin dyan sa may simbahan ni San Juan, sa ASY building, kailera kan sa tabi ang

0: Sweets.com Gadget Center.
1: Hala.
0: Para madali ang komunikasyon, i-follow nindo ang sa iyang Facebook account, Sweets Cellphone and Computer Repair Shop. I-chat nindo si Sir Jun or si Ma'am Hazel na Sardinya. Katuwang tawan ng Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Kung nangangay po ang kamutabi din Medical Oxygen, Industrial Oxygen, Acetylene, pati na Liquefied Petroleum Gas na free delivery. Mag-order na tabi ka mo dyan sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading. I-chat nindo si Ma'am Elena Fernandez. Hanapon nindo ang sayang Facebook account, Elena Fernandez. Kaya kung Medical Oxygen, para sa sinong kapamilya, dyan na kamutabi magbakal, Purok Dosian, Kanbunbun, Tabaco City, o Purok Uno Baya, sorry, dyan sa Orinoton, sana Kanbulwagan ng Katarungan.
1: Hala, tira!
0: Araningon po dyan sa Bulwagan ng Katarungan ang pwesto Maxil Oxygen and Acetylene Trading.
1: Hala, tira!
0: Sa LPG naman, free delivery po yan within the city proper.
1: Hala, tira!
0: Maurag dyan ang magagom na yan, tadawa. Matangang bangginawa na sa kasiraman ngayon kami, sir.
1: Hala.
0: Ni mister, kasiraman kan turog.
1: Hala.
0: Pwede nga kami magbungkaras, basta ang babakalon, Medical Oxygen.
1: Hala. Tira.
0: Maxil Oxygen and Acetylene Trading.
1: Hala.
0: Dyan yan sa Procuno, Kanbunbun, Tabaco City, sa Inutan, sa Natabi.

0: of Hospital Philippines for international and domestic cuisines, food and beverage services, bread and pastry production, front management setup, HMOJTRSC and Tagaytay. In five-star hotel and fine dining restaurant, most midwifery graduates are hired overseas, hired at local health facilities. We are proud of some of our OJT assignees now hired by mother company Robinson's Hotel. Our HM graduates are now qualifying for cruise ships, employment. See the world where your ambition begins. Visit and Perpetual Health Paramedical Pre-Home Subdivision, Tagaytay. Tabaco City. Browse our Facebook page, Perpetual Health Paramedical College Official. Come and join us now. Together with quality and competent teachers, entrepreneur, pwedeng magnegosyo, pwedeng magkolehyo. Perpetual Health Paramedical College. Call us at 0995-029-6472. Congratulations to Ivan 2026 100% Midwifery Board Passers.
1: Bes, huyan ka palan? Di may dumanon kita. Ha? Nata! Inka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sa akin tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
2: Bes, bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lang ko. Igwa pa sinda si kitchenware, spares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, gawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi ko, dir, bararato mga bakalan dyan sa commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, hanapon sa sento kantin lang sa kankan tricycle.
2: Oh, ano patigahalat mo? Musla!
3: To be star commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinaleta. Sampang katambakan kang tricycle.
0: Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Cafe Green ang napili mong bilhin.
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda ramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ate, Best Cafe Green nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Oy, kamuta na putol kita ta nag-brown out baga ta may schedule bagang brown out ngun. Di, so may di bateryang radyo. Ayos na nang una magdangog ha. So naka-charge kan sa ida baga cellphone. Ipadamatan ang mga sponsors ta sa programang ini ta nabitin subago. Say na nga niya ko, tapos na sumaxil oxygen and acetylene treating, di ba? Pasalamatan taman tabi sa programang ini ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Kung mapag-ibonin burak na pang regalo patwasyon, arukan mansary, weeksary, anniversary. Pait na tabi ka mo, dyan ka mo magpag-ibo. Birthday celebration, burak na pang regalo, dyan ka mo magpag-ibo. Pero sa mga may birthdayhan, birthday ni Lolo, birthday ni Lola, birthday ni Mai, birthday ni Pai, ni Tiyo, ni Tiya, ni Mama, ni Papa. Ipinagre-recommender ko sa sendo ang pagpagibot

0: Na. O yan, inihong
1: ating uminaro.
0: Yan, yan ang morago na pangregalo sa mga may birthday sa kay lolo, kay lola, kay tia. Best kape bouquet. Iyan tabi mga tugang an ipanregalo nindo. Speaking kan best kape diyan kay Ma'am Yoli sa tabi na si store diyan kamo magbakan. Igo diyan. Tapos na raw nindo dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Divino Rostro tabi sa may food park. Yaw dyan tabi ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. I-chat nindo ang sa iyang Facebook account, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. I-follow naman nindo tabi. Tabata, vlogger na yan si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Katuwang taman sa programang ini ang Barayo Gravel and Sand. Bye-bye sin graba sa pagpapag-ibukan sa mga mansyon. Doon magduwa-duwa tabi na mag-order dyan sa Barayo Gravel and Sand. Tabarato ang bye-bye sin graba dyan. Pig-di-deliver pa kung saan ka. Papag-ibukan sa imong mansyon. Barayo Gravel and Sand. Yan sa Proctoscan San Antonio. Katuwang taman, Honorable Mayor Rinaldo Bracho. Asin progreso para sa Tabakenyo. Honorable Mayor Shi Caposvilo kan bagong malinaw. Happy sa nasabi ni Mayor Shi. Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr. Serbisyo asin pagriparo sa mga taga Premier District. Tunay po nagkikibrada po ngunyan Siga Mangilayon. Tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo, Riner Burse. Tandaan, Riner Burse. Tandaan, Riner Burse. Tandaan, Riner Burse. Alas 8.23, o ikaw, baad mo yan mo man maging party kan programang inisabay na. Dahil magduwa-duwa, kung nagninegosyo ka, legal ang sa imong negosyo, mas magayon, mas maray, nadakol ang nakakaaram kan sa imong negosyo. Mas dakol ang nakakaisi, mas dakol tabi, o mas dakol ang chance na magdakulmanan sa imong parokyano. Kaya, tayo na iyan, basta negosyo, tabi, na legal. Ipansawan radio tatabang kita tabi sa indong pag-asenso. Alas 8.24 na kay Calixto Balletjack Dimpol Monasterial Elsie Carillo Barasaon kuniha. Oh, good morning po. An iba po nga ni Hali sa Lotte Mart hanggang Parada Labnig habo tanggapon ang 50 peso sa maki mo. May pangarga. Oh. Raquel Ramos, Marina Pagkamorning, Richelle Binalia, Gwen Beth Raniola, digdingani tabi sir, parada door to door halangkawon man minahagat. Digdi sa San Antonio to magapo lalo na pagbanggi. Oh, iling mo na talaga ini. Ano na ini? Ano na maray na solusyon ka ini?
2: Hala.
0: Kurana ka mo sa dere nindon luna. Ani na tranquilo ang buhay.
2: Hala.
0: At ka Matoy Ichaluse. Rafaela Bernard, 20 pesos na po bagaan pamasahe. Hagad kan mga parapadyak. O, sabi ni Rafaela, 20 pesos, 12.50 man sa nangani. Maray na aga, sabi si Red, from San Carlos City. O, yugun mo ah. We remove your photo. O, news update. Nadakop na. Sige, kung rinimove mo ang photo niyo, ang problema. Sabi ni Meta, suduang nadakop. Na minor de edad, pigali ni Meta su retrato.
2: Hala.
0: Yaman si masabutan ni si Meta.
2: Hala.
0: Aliasa na, para buot ka, teka baga may sadiri ka yan. Rafaela Bernarte da Culio, maray palugod sir, 50 na bio. Oh, iyo baga ba kong iyo, Rafaela? Ako, pabor na ako dyan. Gibo na 50, tangani na, day nakikunya, day nakipasuruhay. Day nang dakul na diskusyon. Ipabalangi bunga kunyan probinsya Canalbay nan singil sa plete sa Padyak digdi sa Tabaco City kisulo may pangarga kidai 50 pesos
2: tira
0: ang pinakang murag diyan na solusyon pag may nag diyan sa singibuan aning ordinance dai nan dakol na kunyan hukos pokos dai nang first offense and then third offense pag riniklamo sa public safety office na patunayan na sobrado sa 50 ang singil di hali ang tulos nin prangkisa. Baka niyo? Sa iyong iyo ang reklamo, mga katindog ko na pipaabot sa sakuya na pasunod ko na dapat nagibuhon, ireklamo nindo sa public safety office kung ano nindo so body number kan pa jack picture nindo cellphone ngayon yan anas naman pandiurang ngani na madisiplina kode harabo man nindo machat ka mo sako mangurob-ngurob. Sige, tadig di antabil, kundeta, sa reklamo ninyo, wala man yan.

0: Pero sana mapukawan ang mga napuhay sa tinampo, mga parapadyak, mga paratricycle na ang singil sana. Tantawo na iguaning sobra, dawa dai mo hagnyan iyan ni nahiling ka iyan na talagang okay, we added restrictions to your account. You cannot create live. You cannot start or join ko sana. Restricted so account ko. Si isa'y nag-usip sa Indo. Rinurusip so sa kuyang nadakop na kan so suspect. Sige. Itad-tad ko na. Mapokus muna ko rin sa discussion. Pwede na kamo mag-komento ha. Pwede na kamo tabi magpaabot kan sa indong sarili pong reaksyon. Barasahon ko ngunay ni bata halipot man sa nabagan oras ta. Alas 8:28 na po nin pagka-morning. Sabi digdi ni Joseph na kamakan Joaquin, kaya ako Sir Ed, minalakaw na san ako. Lalo na pagharanihon man sa nata, habo ko talaga makadangoki negatibong tap ni Kesyo, kiriputon daa, ako. Pero ang pamasahin na pigtao ko, 25 pesos na dapat 20 pesos man sana. Marahunda, yung pangani so ibang ruta ninda hero. Sabi ko garo, yung ani ninda ko ta, taharanihon man sana. Anon ko, bihira talaga ako magsasakay. Talaga ako permis. Pero pagbistado ko, o ako na mina pesos na itao ko, tanang para pa dyan. O, iyan ang pigsasabi ko. Na, dahil ka mo magdiman, taaraman nindo, na 12.50 man sana ang singil. Pag nagdemand ka mo, mababaldi. Agada nindo ni palabaw. Halato nindo na magkusa, so pasahero nindo na dagdagan ka mo, dagdag itaong kwarta sa sendo bilang gratification. Di ba? Pagkaherak na talagang mapagalon ang sa indong hanap buhay. Mapagal magpadyak, mapagal magpidal. Kundi talagang mababaldi sa sendo ta. Kamu ang nagdi-demand kumpira ang plete na mo yung hagado nindo. Okay, ordinansa. Ano ang ordinansa? Saro po yan na lokal na batas. Pag sinabing ordinansa, batas po yan, lay. Lehey. Na dapat nansus. Daidap. Kunyan, inihong nagsusuhay sa batas na yan. At si isa man na nagsusuhay sa lehey, sa batas, may karampatang padusa yan. Kaya pipasabot sa mga commuters. Abyado. Iusip nindo, tamay paninimbagan iyan sa lihey, sa batahas, sa buhot, sa binosa. Sir Ed, perming 20, ang singil kada saro, dapat talaga nakapaskil ang sa laog kan pa dyan, para day makasingil kihalang kawon. Yun lang po, at ayuman nga ni ko taan suggestion ko. Paskilan, karatulahan, kanti at mag-ikot ang mga taga public safety office. Iyo, sindan manginot, mag-inspeksyon kan mga padyak, saro-saroon kada parada. Ano nanda iyan magkadirisiplina? Nodogan sa ini. Ibuang. Diyos ko na sana pagalon sa Pilipinas kung
1: tira.
0: Iyo nga ni po Sir Ed, grabe minasingil ang mga para padyak. Ako para south. Saka. Kung ang kwarta mo tukod-tukod man sa duambis kaagi, ha? Ubos na tulos sa halimbawa, nagatod ka kanaki mo, diduwa na ka mo, 50 man giraray, pira na sanggato sa tulos sa naubos mo, dahil manadagdagan sa imong sweldo. Ubos tulos sa plete pa sana.
1: Kala, ka. Tira!
0: Magkusugon signal kang Juan Rejo, digdi sa maan ito, gariman sana, digdi sa Ligaspen location, sabi ni Danny Dain, o iyo, magkusugon kami dyan sa maan ito namin. Good morning dyan sa mga tagamaan nito. Kumusta dyan sa maan nito? Kay si Buna Obra, pon pa yan, sumay social distancing. Ngaya, nagtaso presyo sa tulo na unbayad kayo sir. Iyong nga ni Bagamping sabi ko, may suradae nagpagal sa parapadya. So pasahero na ang papadyak kon, gari arkila na lang so padyak niya ang itao niya sabi ni Noel Cantal. Yugon mo man ni si yugon mo man pwede man ano iiwalat so padyak wad dyan sa tangod sumagamit mag ako niyan ilagana na sana dumanwad ning ko niyan hulugan kan ko niyan arkila adi tapos so pasero yun na magpadyak.
1: Tira
0: Diyos ko kita Ael Birano, good morning.

0: Po sa Birano family ng Purok Uno Buang Tabaco City, Hel Birano, Tindugon, Permitiwa, Jorosales, Tabangi man ta na nagtitios na tama sa na ang singil hali sa San Roque to sa Od kontulo ang sakay sisenta ang singil pasilon man sa na ang solusyon kaan ipaskil sa padya kung gurano talaga ang plete dahil nandakol na tataramon nailing mo na at taan na nga ni iuman ang suggestion dahil kumasagod sa ngunyo dahil yan nagigibo kung isipon gibohon ano kumuaka ng coupon ban peraan padya kaya sa coupon ban o mag type ka dyan sa coupon band na yan dyan sa coupon band ipa-reproduce mo ipa-print mo tapos pumasirin na kamo sa parada kan padyak kabos na padyak dukutan na nindo ano dipisilaan samantalang gulpian mga job order dyan na kunyang pwedeng nabit mapagalon magpasunod
1: hala tira
0: mga tugang mapagal 25 man talaga ang pigbabayad ko solo. Ayun, nabasa ko na ini. Sir Ed, may para padyak na you cannot change page si kunyan man si Meta. Tigpa para initan ako. Dahil na nga ni nagaswildo kay Meta, pigpa para ini Facebook ko. Ano man daw ni si Meta? Alat ka, Meta?

0: tigtatao pa si Ring Dumaan yan. Totoo ini, sabi ni kompetente mo, kumpira, pag nakulang ngaya, iyon man ang sinabi mo, halimbawa, ngaya, mapahatod ka, mapahatod, hindi yan nasa parada ha. Mapahatod daw ngaya ako, ngaya hapoton ka kang parapigtao, ngaya nakulang siya. Sa iyo ma, sabay sa iyo ma, no? Sabay sa iyo ma. Ang biran buhay talaga. Kontrola, kontrolado ang mga pasahero. Di nagiginibo ang mga pasahero sa orag kan mga naghahanap buhay. Ora lama, ora ka mong power. Kaya ko na ko sa Indo, iusip nindo sa public safety office. Sa public safety office man, swell GEO man, support nagre-reklamo. Charity Burbi Buebos, good morning. Perla Bindal, good morning. Elizabeth Talibuna Obra. Ako si Red, hali seryosa, duwa kami. Kaiba ko aki ko po, papier. Malatama sa kay Parawis, tinawanan ko po, 35. Pigakadan pa ako, tapati sudara ko daw na bag. Tinawanan, sabi ko, ireklamo ko ika. Ruminabas baga, dahil ko na picturean so, number kan pajak, makauya o. Nagpasa na nindo, picturean na nindo so pajak, gani makuha nindo so badit. Takon may reklamo, may kapot ka lamang tulos sa ebidensya. Brown outload sa station mo, dahil takan nahanap. Sa dipilang transistor. Ah, lubat kayo sa transistor mo. Dahil na nahanap. Dahil nagtatabil-tabil nga niya ako digdi. Ano mag-brown out? Ah, sweet san sa muya digding genset. Lilikat. May gusto, ano gusto madangog kinaagmi sa battery. Ah, salamat tabi. Kumusta na si Sir na Vincio Caliada? Kumusta na tabi, madam? Ma'am Lilibnig? Oy, pasalamatan ko pala nguna si kunyan, si Ma'am Bet, si Ate Bet Barsaga, kan Barsaga Itiri, kan kamunduan Mr. Manny, kasagsagan kan burol ni Papa, dahil baga ako nakakauli duman sa San Miguel, tamay pigbapara si kasungan ako, Sir Manny, tapos na, pati so pag kunyan, pagkaon, dahil ka naman bagang panahon makaipos. Nagagi ako diyan, diyan man talaga ako permi nagbabakal sa Barsaga Itiri kay ito pa. Diyan ako nagbabakal. Tati babakal ko diyan so karabi. Yan karabi. Maharang-harangan timplada baga diyan kan karabi. Tamahiling ako ni kunyan. Ni Ate Bet Barsaga na nagbabakal ki panira duman. Rina ni ako, tigkindatan so baga stop niya duman. Day ako pigpabayad. Sabi ko ki Ma'am Bet, day mo ako tigpapabayad. Dahil ako maotro pagbakal din. Dahil lugod ako, Sir Manny, nagpapahiling. Supong ako, Sir Manny. Ta, piyugod mo, dahil ka pabayado. Pigsabihan ko, so stop ni Ma'am Beth niya. Kunon mo na ini. Ta, pag dahil mo ini kinoa, dahil ako mabakal din. Yes, sabi ko, pero salamat ni Maray. Dahil talaga ako pinabayad, Sir Manny. Dahil naman lugod ako nagbabakal. Dahil supong na nga na ako. Tapag, pero sugoon ko guide bako ako suday ko midbe tapag pag ako nang naman nasusupog ako nabaka nung pagdiyan ko naman utro dai na naman ako pabayad oh ahiling munaan
1: hala tira
0: pero salamat na Maray ta sa panahon na ito na kunyan kami kan nasa pagmundo kan pamilya mga tugang sa pagkagadan kan sa kuya ama oy kunyan, Sir Vincio Caliada, sukataning mo duman sa Siga Hospital, kanakatalikod na si Mana, kinuha na ni Lord, si Papa Kotabe, kaya di ako nakaprograma di dinimpirang halos sarong si Mana. Yun. Ate Bet, dyan sa Barsaga Itiri, dahil man nga ito, Sir Makadang Ogun. Yan sana. Yan sana.
1: Hala, tira.
0: Anyways, paabot na lang nindo sa mga nakadangog. Sa tuya dyan na pasasalamat. Ege. Barasahan ko na kulining kunyan digdi. Haloy ko na anreparo. Iyan tarpulin sa parada. Igarali urual daw. Pasadahan kan TRD PSO ang parada para mamonitor. Taon ng trabaho ang parada president na siya magmonitor. Kuta na. Parada president kuta na. Ang nagtatabang sa pagdisiplina kan kapwaninda naghahanap buhay. Tan reflection ka yan, ang bultada kan sa indaman sana. Mga dimotor nga ni, hanggang ngunyan, dahil nakaka-palaminate kan coupon band na tariya. Yan pa di office. Dahil nakapaskil na taripa dyan sa indang mga. So dahil nakapasalun na danina, dapat may warning na yan. Dapat gibuhon, dapat kan labu-labuhon na. Ang pag-

0: Consuelo na pigawad pigtao sa sainda. Isipon nindo na nagurus ng unyan ang presyo kang prodo. Bagatugang kaya mahirak naman kamo. Kamo na sanan mahirak sa kapon nindo mga nagtitios na naglulunad do na dan. Otrohon kan. Nain kan mga paralunad diyan sa sendo tabi na tricycle sa sendong pajak kapwa nindo tios. Dai diyan ki milyonaryo, dai diyan ki origwaho na malo na din pajak, malo na din tricycle. Ayo, tayan ang mga auto kaan sa sendang harong lima ano siyam sampulo na mayamanan. Iya. Merli Pubukan, Shane Coral, pinakang solusyon kaan loads, isuggest mo ki BFP pong kagaw na sa rani ang reklamo sa padya. Pandiurag ito si Wad, nagbabantay man nga ni ito ki mga barangay transport vehicle. Taxpayer BFP pong, si Shane naman na taxpayer rin niya. Kambira talaga. Ay, kamo nandadamay kamo ni Innocent Lauron.
1: Hala.
0: May kaning innocenting individual. Coral, pabati po sa family Coral sa Bonto, Bolivia. Nagsakay man po kami hali lang sa dentist diyan sa Maysiga Avenue to Royal Mansion. Ayo, aralihon man sa nabi kan driver sa padyak ay 40 pesos daw, pero nahirak man ako ta. Nahirak man ako ta, tama ang singil niya. Tahirap siya sa pagpadyak. Tinawanan ko, iyan ang pigapo. Yan. Iyan bang ang sabi ko?
1: Hala.
0: Tira. Mga tugang, may mga galanting pasahero. Araw kay ni Kipemia Buendeya Nastasi, nakusang nahihirak sa nahiling niya. Pero pagka ikahinapot, sa gapot mo pa sa natapos nahiling mo na tios manso naghapot sa saimo, singilin mo na yung palabo, mareklamo! Alatun mo na magtaong.
1: Hala, tira!
0: Digdisa mo, 20 ang pamasahe. Nataanaw ka na kamparapadyak na kinao o pamasahe, dahi ka na dulukon, yan sana. Erol back ang pamasahe sa dimotor. Mamuya pa daw ini mga dimotor na aram nindang provisional repair increase man sa nantin. Problema na naman nga ni iyan. Naman nga ni iyan tabi. Nahiling ko supos mo na gada na si panamundo man nga. Okay. Kusog-kusog lang kay si kay Mr. Mo ta ang buhay dahi taaram. Ani. Kaya importante na habang siyada pagkusog sa nata. Ina, ang laban kan buhay sa ibabaw kan earth. Pagayong alas 8 na nin pag-aaga mga tugang. Taigwa pa kita kay ibang inapuro sa padyang. Abidigdi. Busong kong ano ni. Shout out. Siya naman. Imo no. San Isidro. Parilista. Tigrilista niyan lang. So kabi mag-ana. Ano ni Subagas? Kung Subagas po ang pinag-rilista be. Kung sa maliliput. Ini. Day ko aram. Pero gisa tabako. Mga tugang. Ang sabi ni Mayor eh. So sa probinsyang Bagas. Probinsya man hali sulista, bako ali po sa tabako. Iyo. Binaba na sa nadigi sulista. Munisipyo tabi ko ano. Tama ba ga Sir Ed? Tadaita na masweto kundaing pinalidan. Sa dapat naman si May ni sa Ruago sa tinang. Sumotorize nga ni, pwede nang ibalik sa provisional na pamasahe, tababaan na baga ang gasolina. Eyo, dahil ko araman, paparaan na daw kayo ni ang sistema. Dahil naman, ayan ako niya na yan, magpurustahan kita, dahil naman na makabalik sa dati. So, dating singil sa kunyan, sa tricycle, taga nindo sa gapo, dahil na yan makakabalik sa dati, ta natuod na nga ni. Sabi ko baga sa seno, pag natuod na, salangkaw na singil, difícil na ang pagbababa kay yan. Uning maski motor dahil nagsusunod si pagala ko kino pasimplen ko otron ko ha tabiado citizens count may magreklamo iyo citizens 20 may karareklamo parkit to good ka mo pli sa kuya sa messenger kung ka mo na biktima pero nyaw kan tricycle ikaw tenon ta tabaran safety of ta dango gudos reklamo tapos ibalang ibo pan mabyo nan kun iya agi ni sa niya andig tabi sa pangan kita no oh yan oh so mga kunday kabot na magpasan public safety office an po nganin naman sa pag-imsip sa mga nagka-camp abuso
1: tira
0: e mayon mabuta siya sa 3 kilos an maray cancer and magpatarp mga maskilarada nga ni mahiling kan gabos ang istabila

0: 40 pagkaaga mga tugang. Good morning sa pasahero man. Grabat. Iyo, totoo. Mga pasahero, bidig lang. Sogan, ang grabyad. 10% lang ang hiling. Mas magawa. Dali, ang kaipasahero, grabyado na ganap buhay sa tinampo. Hinda ko lang. Iyan na, sa kuyang komento, no, sa bagay na iyan. Ige, may lasing nga, sir. Pigtaram, 100 ang binayad, pero 20 lang, buyong man palan kaya. Buyong. Ige. Na-amuyan na digdi. Arts, kung si S.C. Elata, suggestion po, ganda para kagaya po ng naga, tatalo, baguhan man sa lugar, at ayon sa lugar, pariyok. O alimbawa, ano pas, anmang dayuton, kaya smart use. Uni na, gano ang i-stop na tinindino, grabe. Duman mga tugang niha, iswela. So bago lang ini, dugo na barenta. Duman, ang lino sa to, nga ni Susan. Kami nulukan na UGM, igwe, sip sa pail, ang mga sabog nila, try chances sa reong. Kung ang dugon kay ni nasa 5, ang lino, magiging, oh. Siguro, may maigo kaya, pasan na, tuga, dabi nila, ina. Duman sa mga metro man, dubling pag-iingat ni Takipam duman. Pareta ang kansin, taduman baga sa metro ng isang pusi. Nakatro Manila. Yan ang mga kata. Nog, mga tugang na nangyari. Sabi baga po kang sarong pastor, simbolo yan kan pagkadagit ni Lord. Dagit si Lord. Nagbodig di siya. Braksyon ni Tan. Kanilag na nito na tapos sa pag-iay man. Sa wine train. Sa play.
1: Oh, lahat ng apply. Deadline to energy saving air conditioners at ang pangarap lahat ng yan nasa RS.
2: I touch me na washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Sa budget, generator namin, nakuha ko rin sa akin.
1: Kaya ano pang hinihintay tana sa RRS Marketing Guide? Sa kalidad at abot kayang appliances, sain ka pa. Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang glow. Achieve na ate. Radiant, clinically proven. Whitens as early as parado ang dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Titin, listen. Tapos everyday, diba? Kayo ng cool. Tis na puting walang etchos na. Care PH para sa more skin color and skin.
5: Beauty soap and available at LCC Essential, OB Commercial, Novo Supermart, and American.
6: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay usik ng katawan without skin.
7: Check with kong massage oil. Kagata po kasi po, tumatanda na rin. Kinamit ko tong at wow, napakahusay naman. Comfort herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at oil. Ang darang lotion ng lahat ko. Salamat na nawal ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit na nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may iwas sakit. Epektibo talaga sa akin.
8: Na ang Minplement ay based dahil ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Kung kamo nagahadad na salasem, same, asisters, ang harong, kaya bestapkan, edge zone 1, San Antonio, yaon sa nato, Boyan also accepts culture and design and solidong Nara wood. And Boyan Furniture, located at zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sa na sa 0917-33984, 0994-958, or details.
11: Sarap! Fish, uwi na.
12: Tide na nga ako si.
11: No retreat, no surret. Wag siyon, exercise siyon. At sa tulong ng dietary supplement capsule, ginkgo biloba, katali, aarang.
12: Honey, I'm home.
13: Oh, sige nga.
11: Thrive Max Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Thrive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, educational journey begins. We offer the following

Huwe, hay na huwe, besaga, mga katalu. So, amo, ang tuwang mo sa paghana para yung kinabukasan para sa inyong family. Well, dahil kaka-celebrate lamang din natin po ng Father's Day, nais kong batiin ng happy-happy seat. And hello din kay Kuya at kay Kuya Obet. Ano na mga tatay din, hello kay Kuya. And kay June, syempre, talubo. Well, good news din po sa Akbayan representative na si ang pagpapalaki nga ng hindi trabaho ni nanay lamang. Dapat din si tatay para magpuyat at mag-apuba. Kaya naman ay po ng representative ang 9891 Paternity Leave Act. At sa ilalim po ng panukalang batas na ito, ang kasalukuyang paid paternity bago na days. Dag na 50 days paid leave na pwedeng po ng on. At dito po sa 100 pa ang tawag. Mas ang sitakal na at patibay nito ay tinataguyod at sa ang lumang pananaw na ang sanggolin lang nai. Asyayin, di ba? Ang ganda na magkasabay po ka nanay sa kanilang mga supling. Well, that year, ayon sa list from zero old at humuhubog buhang kaya kay Represent Chel. And kudos din, ano? Sa ating pa-quiz sa talubo. And best at si Sheena Nairel Bueno Nopan na kung ay i-text nyo sa inyong cellphone number para mapadala ng lola po sa tabako.

0: kailan para maka-enroll kami, DJ Chloe.
1: Out ng IELTS Form 2 Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO bit, dalawang picture at Form 138 sa mga nakapag-aral school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at IELTS implement para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 2409 at 0924695
2: Salamat sa talub. Matutup ang
1: Talubo this 17 sa pagkatin akin 9 Talubo Als Talubo

0: Nabanggit start of the program po ay actually replay na una na na episode. Salagot ay kahapon siya kay Jobe listening to din happy ano bayang tiyan. So, medyo mainit-ino na ito. Mag-ingat at mag-ingat. Ano, pinag ng ating kalusugan ay makakaroon natin na ngayong morning ang Care's Unit Head ng PhilHealth sa Rive Simri Il. Sa PhilHealth pa ang inyong mas at kung man po tayo na ano pangkaraniwa sintram magtor. Babuhay may sidakap yung pagpapagamot. In maaari nating sa ilalim upang tulong sa alagang pangkalatmot. June National Kid Narito Cast Party Miss Len Head ng unit ng Phil General Office 5 Kampun Lee Sherry. Good morning. Sandali lang. Ma'am, sorry. May pumapasok sound. Pa rin attention. Si meron pumapasok sound.
1: Na, well, I have a good news for you.
0: Okay. Pamle.
1: For people na all
0: pa rin po sound. So, tuwing Hunyo ay natin ang National Kid at ayon po age ay mahigibong kaso ng kidney ang taon. At ayon ng kidney at ang kidney sa mga nanghi ng sa mga Pilipinas ang nila yung 100 na yan natin na malamang magkakaroon kidney failure. At ngayong mag-uusapan natin kung ano maibibigay ng mga Pilipino na problema sa kanilang o sa muli na ang cast si Ma'am Larry ilang unit ng General Office
1: this with
0: ano sandali ma sige po kamusta ririnig pa ano ba ka penari and sini pa yun
2: good morning cloud
0: and kung mga migham alam ko baka tanong sabi ko lang yung diba kami yung 629 so guma kamusta po ang space.
2: Hello niyo ma'am sa lahat ng iyong budit official kami sa opo ng para magdang information first.
0: Kiren ahan ng alis.
2: Ang kid or bato tagaki naglilinis ng dosi po at least ng matongala na halangan ng ang purpose sa ayos ng ating tagal po ng tumagin at nga po yung natin para natawan po kapag kiran po hanggal na ubi ang kita members ng makatawa at nagpapangtam ng mga mitawan tulong po
0: na mention man at yung linags ng mga bika at sa ano yung mga kakaating
2: yan ako ma'am yung section analyst na rin ang meron yung kapag earn fine fee at 2015 po sa role ito po yung kidneys kung saan mumuong na solid ding ihi sa gabali na ihi po ang effects ng infection scar po still health rate ng kidneys para managyas ang naman ng nadaluyan ng nephron at ang possible ang mapagpagala sa at kinakatalis mo dito failure which naman po na main po higing time hit sa adelates sa nephrite kete po ito saan kayo po nakakon kaya nabayaran ang kailangan po na ito na yung na po talaga ang
0: na-mention po ito ma'am sa hisi rito alisin pinatinti ito yung mga kano po ang magdalang ka po nito
2: ang bagay of course po and the segment po ma'am talaga ang pasipan po the sila in our nation medication po simple na nadaan-daan si show ay natututunan na pala natin siya bago po yan
0: kasama din siya na
2: for si mga ang na-mention ng umaga mo pati gusto na i-lunch ito po mamasaya hindi po kita ang yung aspas ni hindi po yung ating yung converse iba po so talaga niya kas po na siya for kalitos atin litin po nito na gamit for yung bitasyon kasi kapag nag yung ating pong manipulation po si sa aling monitor ating
0: no lang pag press aring tom din yan na may lem chen
2: Dahil ay siya dahil po ang ating at doon sa machine po ang idaya ng yung

0: ininiya na ba sa ruling katawan po ang talk na assist na by Sina nga po yung sa ating mga gagalit ito po function analysis na subs. So if you would sa personalities na rin siyang imagine po on a daily wawatan ating kanat mga sinapatuloy mga
1: yun, ang himo doon yung masisa dahil nila yung nilang lisis per year na mas ma mas no siyon sa problema.
0: Balita health ay na po 25 po na yung himo dayari ang one session sa ito sa ating mga member going hims at medicals pang na-determine po ng isang patient is 8 times a week. So ay na nang fill kabuo ang alaga members sa on. Ma'am says maaala years around 90 or 90 session ding ma-avail sa HIMSIS at 2,200 lamang. That's ang maganda pong innovations nung 10 in 344 hanggang nag-66 na po siya. At dahil di pa po tayo ay member sa field cover natin, hindi na ili, kundi mga dents. So, ito sa mga groundbreaking na in PhilHealth na mga din long beses what ng ating mga member, balik ka 90 days, hindi pa nga po tapalahati ng health. Kasi
1: 30 weeks lang. 30 weeks. Go ahead.
0: Huwag po ma-expend mga members yung natin. Because po, one is na ang ating po is tulong nga unang pangangalaga first.
1: Sagutin muna natanungan ng listener kay Geraldine Candelcid and Corhasa Brutas. Good morning po, totoo po yad na ang yakap worth 900 a year. Po daw yan sa isang yakla provider. So pwede nyo pong yung katanungan na yung listener natin.
0: Yan po, Ma'am Cecilia, na meron tayo sa ating mga members programs. Kasi sa PhilHealth, i-implement is kung saan implementation po ng policy din sa implement na facilities.
1: Oo.
0: Balikan ko, sir, ni Ma'am, yakap po natin 2 types of facilities. First po,

0: lamang for the 900 pesos na ito distributes the visit patient sa clinic. So, hindi po pa ibayad 9 pesos. Mm. Ngayon, naiintindihan po natin yung ng pag-impact mm-hmm. kasi di ba po, Cecil, yung efficient action is dapat po credit is filled. Mm. That means, the more flexible sa ating mga mm-hmm. but if you want kung may lang tayo government facilities like sa RH, po siya enough subsidize yung bawat say po sa tabako. Siyempre po dapat ikutin yung total po versus registered na motors sa isang yan. So ngayon po at issue ating course po natin ang ating private yakap. Ngayon naman po ng ating yakap clinic is they can help they pero naman po makakap ng kanilang kung ba feel health. Sabihin na pag-usap doon sa engage na tayo member ay meron po tayo 1,000 pesos. Yan po para ng feel health at na yakap clinic taunang pangangsang member. Ngayon sabi sila kapag ako ay member ako ang nakakapag-avail is not just kundi mga dependents. Ako po ay may asawa 100 times but sabi ng ating mga public ay private here and dun sa 1,007 na pwedeng bayaran. That's why kung na-arrive na decision from Sean it with a maximum 100 pesos it po is reputable and at this ating mga member na hindi dapat isa 900 pesos. Hmm. Salamat po doon ma'am sa feedback. Huh? Yung implementation nung ating takap sa Japaco. Pero mm-hmm. yung next po na dapat tanong, anong type po ba yung yakap clinic na aking napalistahan? Mm-hmm. And then
1: private or public siya? Ano? In yung kwento po kayo ng credited yakap, I think yung na-mention na Ma'am G, yung public, yung Ziga Hospital. Naman, private po yung mga accredited na digdisan po kayo?
0: Yan ko po yung lista pa po. PHOTP, Martins Primary Care Facility, Mother and Child Wellness Ibarces Hospital, First Medical and Memorial Hospital, Armando Cope, at Government City of and for the Bureau of Child Management sa buong Pilipinas po ang Bureau of Jail Management.
1: Galing.
0: District Jail. Pero ito po ay applicable lang dun sa mga
1: PD.
0: Mga kapamilya. Pero at Cecil, padami na po ng ating facilities na kayo po mga member. Pero important yung member po ang nagdid. Kasi ipong concern na naparati rinig is kailangan pan-stop ni for yakap sa member naman na kami ng PhilHealth. So, ibig po pa-register sa PhilHealth, iba din palista sa yakap ang na-selection lang. Po na is make this access. Mm. So, inaccessible siya. Ang binib ng this, kung sino po ang people na location. So, yung kailangan natin for yakap.
1: Okay. Hey, mama, no, dito, kidney disease. Anong criteria magamit itong mga ito sa yakap?
0: Okay po. Ang kasi na, ito kasi, ibang yakap, iba po, confinement. Po, attention. Yung po si isang accredited yakap, na ito po ang magbibigay sa buong, ngayon po, kapag ka-confine, hindi po doon.
1: Okay. So,
0: accredited naman ng mga host facility. Ibig sabihin, if kailangan na natin ng pen-word na kailangan natin yung mag-stay sa hospital pa tayo. So, facility para dito. Now, gamit po natin analysis, this is for another outfit. Ibig sabihin po, if po kailangan para na sa inpatient, dapat ng 24 hours. Ito pong outpatient, hindi yun para makapag- So, here po, dapat ding ay sa chronic disease stage 5. Kapag na po siya, the type, ang ina po na pwedeng magawa is dialysis. Okay. Important din po na dapat na maalala ng patients, very important po na nakari sa PhilHealth dialysis team. Tinutulungan po tayo ng mga na nito part. Kung paano po tayo makasaan, usual po ma'am sir, dahil ang purchaser po ang pupuntahan na facility at ang doktor a-attend ay kung accredited ng
1: And ito po, paano namin malalaman kung health practitioner ini torn na po?

0: ating mga facility. Ang ating mga academies ay matatalaan. Babago. Monthly basis nga siya ng ad. Yung na-accredit nung by February national hanggang sa matapos.
1: Ah, talaga?
0: Inumotive mga consistently mo yung ating dun sa mga activities. Mabanggit ko lang po yakap website ko ang PhilHealth Regional Office dated na mga accredits on a monthly basis po yung ating Facebook page ng office para po mas updated sa mga napabago sa ating korporasyon. Credited naman natin kung masama. Kung bago po ingin, tanong natin din, sir, accredited po ba ang inyong accredited po ba si Doc?
1: Okay.
0: Sa akin, hindi po ang ating mga accredited facilities ko sa labas ay may siya na village na nagsasabi.
1: Okay. Nako, Manta, mukhang bitin interview. Magpa-part 2 na, no? Anyways, meron po final thoughts sa ating mga taga-PhilHealth na ilang questions. Saan po ba maaring dumulan kayo maaaring?
0: Mapagit ko lang po, ma'am, team pong package or hemodialysis, sabi ko po, 156 yan for the entire. Sa pag po, 6,800 yan. So, ang ibig sabihin, most one, ang isahang na pangangalak ng members. So, sa po ng ating mga members, yung ating bond to improve us, but just any other institution, natin ang mga is yung amount of nalilikom natin. Pamamaraan PhilHealth in premiumation. Naman po, nagpapasalam mga mem patuloy na ta at nagkukon programa dahil tayong natutulungan. So po, ang habol ko lang po sa mga members po natin na hindi pa nakapalistas, kaya munta na tayo po sa na PhilHealth office. Naman po, doon sa na ating napili po ay meron pong online in place ang PhilHealth. Hindi po kayong magpalislit ng inik gamit e-gov.ph. Yung number po sa pamamaraang ay napoprote tayo against sa anapit. Ang kasama po dito, hindi lang rin member. Yung pa ay nakapag-register and yung anak natin, ito din, po sila ay eligible sa. So, ano play natin, mga moms, tayo dun sa program para po ito sa ating kalusunan po. Aming president, si RVP Mandoriao, dito sa PhilHealth Regional Office. Maraming mat po, Ma'am Cecil Saum, na mabigay ng confirmation members. God bless po.
1: Thank you, Ma'am Larry. Next month again, ano na namang kung pwede natin ituloy to kasi nga mga Pilipino taga-Cagni. So next ba usually pag July ba ang health ng DOA pag June?
0: Sundan naman na rin sa central office ging congruent po nation. So ano po sa national level ay yung next, but the yakap in it is year being cascaded or kaya po anytime po meron tayong oras ang opportunity po na kasi di talagang isa-isahin mam.
1: Oo nga, yan o.
0: And we appreciate po the ripo ginagawa ng radios especially through nation po kahit malay ay po tayo tumipigil na mga nation. That is benefit po for our members. So, could help our members. Our knowledge is din po for PhilHealth. Nating package. Ang hirap intindihin kung ba natin yung mga stars and posts na. But we acknowledge that One Radio is a valued partner when it comes to member dissemination. We appreciate po this. Thank you so much po. God bless po.
1: Thank you. Thank you, Mag-ilagan. Siya nga ang head ng sa Region 5 Public at hopefully next month ay makasama na naman natin si Ma'am Larry at dahil dyan ang ating talubo question for the day. Ano ba ang ating sineselebrate ngayong June? Pag-usapan namin ni Ma'am Larry yung patungkol dito at maaari nyo pong i-message sa amin sa comment section dito po sa ating FB live stream o di kaya ay maaari mag-text sa 0962-409-3467. Samantala narito po ang Talubo story ni Pastor Mark.
2: Is that warm your heart? Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mark.

Merong mag-asawa na nagkaanak lang pagkatapos ng 11 taong paghihintay. Kaya naman mahal na mahal nila ang bata at mahal na mahal din nila ang isa't isa. Isang umaga, nakita ng asawang lalaki ang gamot na walang takip na nasa mesa. Malilate na siya sa trabaho kaya't pinakausapan niya ang kanyang asawa na hanapin ang takip at sarhan ang gamot at ilagay ito sa cabinet. Sumang-ayon naman ang asawang babae, ngunit dahil sa abala din siya ay nakalimutan na niyang gawin ang bilin sa kanya ng asawa. Samantala ay nakita ng bata ang gamot na noon ay 2 taong gulang na at ito ay kanyang pinaglaruan hanggang sa ininom niya ang lahat ng laman nito. Ang gamot ay nakalalason at ito ay para sa matatanda na may maliliit na dosage lamang. Maya-maya pa, ang bata ay nag-collapse at isinugod sa ospital ng kanyang nanay. Ngunit hindi nagtagal ay namatay ito. Nagulat at natakot ang nanay, hindi niya alam kung paano niya haharapin ang kanyang asawa. Dumating ang nag-aalalang asawang lalaki at nakita niyang patay na ang bata. Tiningnan niya ang asawa at sinabing, "Mahal kita." Hindi na nanisip pa ang asawang lalaki dahil patay na ang bata. Naisip niya na hindi na maibabalik pa ang buhay ng bata. Naisip rin niya na kung itinabi na niya ang gamot, hindi sana iyon nangyari. Napakaganda nga at nakakahanga ang ginawang pagtugon ng asawang lalaki. Madalas kasi kapag may masamang pangyayari sa atin, madalas ay nauuna na tayo ay maghanap ng masisisi kung sino ang may kasalanan. Minsan nga pati pusa o anumang hayop ay sinisisi natin. Pakiramdam natin kapag natukoy natin na iba ang may kasalanan ay makakatakas na tayo sa problema. Maaring ganun nga, pansamantala, pero paninisi nga ba ang solusyon kapag may pagkakamali sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating relasyon, sa ating mga kaibigan, o ang paninisi ay magpapalala lang sa sitwasyon at sa kasalanan o pagkakamali na nagawa? Sinasabi sa Galacia 6, talatang 1 at 2, "Mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubaya ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasani ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo." Kaya nga po, kung mayroong nagkasala o nagkamali sa atin, huwag tayong magsisihan. Sa halip, tayo ay magtulungan, alamin natin ang problema at pag-usapan ng maayos at mahinahon kung ano ang mainam na solusyon at kung paano mapapagaan ang sitwasyon. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin na huwag kaming manisi ng iba. Tulungan mo po kami na magtulungan at mag-unawaan sa aming pamilya at sa aming trabaho. At kapag may nagkamali o nagkasala, tulungan mo po kami na magpakumbaba para aminin ang aming pagkakamali. Salamat po, O Diyos, dahil Ikaw nga ay palaging nagbibigay sa amin ng pagpapatawad at panibagong pagkakataon kung kami man ay nakagawa ng kasalanan at pagkakamali. Salamat po sa iyong biyaya at sa iyong dakilang pagmamahal. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

narito po ang mga sumagot sa ating talubok quiz. Sabi ni Rolando Cortez Badoso, kidney month. Okay, at sabi ni Karen Boards Poblete, a kidney disease awareness. Ang tamang sagot ay kidney month, National Kidney Month po ngayong June, ano? So, tomorrow mo na lang kunin, Rolando, ang iyong gift certificate at kami nga po ay panandali ang mamamaalam na nakapanayam po natin si Ma'am Larry Ilagan. Siya po ang head ng Public Affairs Unit ng PhilHealth Regional Office 5. Thank you rin, of course, kay Kuya Manny Almoguera. Ako po si Cecil Amog. At nagsasabing stay safe and may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. See you tomorrow. Bye!

0: enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: One Radio. Tindog na.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetanus, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Lee Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint and paint. Yolay, nagtitimpla ka ba para sa kotse at pangbahay? Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268

tirahon ta na. Tatiba ano tirahon pa kaniba sa panguntong edisyon kan programang sagot kita alas 12:30 dawa brownout. Bait sa na. I-anunsyo ko sa indo ha sa mga lugares. Pero aram naman ba ganin daw na brownout. Ano pa man ngayon si re-announce mo? Dakul ko niyan ang mga dador na nagsusuporta mga tugang sa pangapudan na reviewon ang nakapalaman sa Juvenile Justice Act. Wan batas na nagtataong padusa mga katindugon tabi sa mga minor de edad na nakakagibo tabi ni karumal dumal na krimen o ang pinag-apod na heinous crime. Mga katindor Kiko pangitutuan fake news so mga nagruluwas sa siyon pupagun sa ang mga minutin sa batas na nakapasar mga katindugon sa Senado na saro na nga ni pong batas na dahil man po pwede na porque nakagibo ka ng krimen dahil ka na pwedeng makulong o wala ka na ng paninimbagan sa batas eh guwada po yan. Yan ang pag-restoryahan ta ha. Buda itong manungod sa bullying. Magatugang. Orig di sa satuya. Nadang interviewin kay Kong Crisel. Ano? Hiroon pa mga katindugon. Ini pong pagbababa sa edad. Kan mga

Kagibon ng krimen, ayun na dahil ini. In the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, abo niyang ibaba pa sa edad na gisa anyos. Pareho baga mga katindugon kan ni Senador Robin. Dapat kaya gisa nga nang makulong yan. Pag nakakagibon ng krimen. Oh, iyan ang punto mga katindugon. Pero digdi si Congressman Salceda, Congressman Garbin, dating Congressman Salceda palan ba ko naman kunyan? Sekretary na pala tukan so ano ni liaison office kan presidente. Na pala ni Salceda ano so position mga tugang na pinag-oopresir sa iya kan administrasyon ni Marcos. Hanap buhay tung ino. Sige tayo dyan sa namaturo talibong tabi ang sa tuyang issue ng pagkaaga ngunyan na udo. Kung ang Venezuela nakamati ng linog, ang Japan Sir Manny, piglinog man. Human ang Japan. So bago pong pasado alas 9 nin aga, hindi Venezuela mga sulinog na nangyari.

Bye. Idagdag ta palan mga tugang so piga papata pig nagdigdi ini kongresistang ini also Charmaine ano naman tayo Charmaine ay na ito this is Charmaine Act wag katindogon bill yugon mo ini ni Akbayan Representative ano-ano na sa nadi Akbayan Representative Percy Sindanya. Ini batas sabi sa nakan mga madudunong buda mga pigibuhon tananing atin sa an yan na third ano ba yan third sex yan garo ngaya naman ngaya sa kuyan iniyong atensyon kan gobyerno. Restoryante ni Charmaine Bill for transgender na mga Pilipino para datar an identity kan sarupo tabi na transgender o kaya intersex na mga Pilipino. Good mo ah. Ana po da sa inda mga Charmaine dahil na nindo pag-ibuho na Bill mamagastos pamapagal pa sa deliberation yun na yan pag may nahiling ka mo dyan na transgender, pag may nahiling ka mo dyan na bakla, nahiling ka mong tomboy, anapin nga niya.

0: sa Europa, kunsyon arukan Venezuela, Japan, mga Europe. Grabe naman na Europe, sa Europe na heat wave mga katindugon ang tuminama duman sa Europe. Ini ang mga pagbabago mga klima kan sa tuyang kinabahan. Susikat na climate change sa pigsasabi ninda. Lino, Venezuela, lino, duman sa Europe, heat wave. Mga sinyalis sini mga tugang tabi. Mga sinyal ng dagit ni Lord sa mga star sa Earth. Naanggot na si Lord. Hala! So, alas 12:30 sa Technical Department, Sir Manuel Magera. Ed Bordeo Stabi, hindi sa pang-untong edisyon kang programang Tirador sa Uno.
1: Hala! Tira!
0: Text or call sa 6420-2491.
1: Hala! Tira!
0: 0966-420-2491.
1: Hala! Tira!
0: Siyempre, buhay ang programang ini kung mga katuwang ng mga sponsors. Sa mga sponsors, kan pangat po, Oxygen and Acetylene Trading. Sa mga nangangaipuan tabi din, Industrial Oxygen, Acetylene Liquefied Petroleum Gas. Sa inyong mga kusina, dyan nakamutabi magbakal sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading sa Purok Uno kan Bunbun, Tabaco City. Oy, Ma'am Elena, nagpiesta pala dyan sa inyo. Day ka lamang nang imbitahan. Diyan baga sa Bunbun, kasudma, piyesta.

Kalibre lamang kuta ako ng medical oxygen. Tapos book account, Elena Fernandez, para po sa inyo mga kaputan, unong sa sendatabi ng mga produktong pinag-opresir. Tira!

0: Con raot pangasal ipahirahay na nindin. Ipaayos na nindo yan. Diyan nindo darahon sa and computer repair shop. Maulag diyan magirahay ng cellphone si Sir Jun. Budaan sa iya diyan na mga technicians.
1: Hala, tira.
0: Nurag magkuti-kuti yan yung cellphone.
1: Hala, tira.
0: Pero kung dahil nakayang hirahayon ang cellphone, nagpapautang naman diyan. I-download an application na Skyro. Yan.
1: Hala, tira. Hala, tira.
0: Skyro tabian, tapos makakautang na kamo tabi. Amang, ige. Pwede dyan utangon ang laptop, printer, computer. Buda sa mga yung mapapotocopy kan mga dokumento, nagpo-photocopy naman dyan. May photocopier machine. Ano ang apod kay ni? Tawag nito. May branch na sinda dyan sa Kalabaan. Pasi rin dyan sa simbahan ni San Juan. ASY Building.
1: Hala.
0: O sa ASY Building, yaonjan.com Gadget Center.
1: Hala, tira!
0: Kamunin burak na pagregalo para po sa special location araw po kan monthly, weekly, anniversary.
1: Hala!
0: Manoy-manoy, daytabi na magduwa-duwa, diretso na kamo dyan. Sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, burok dos kan divino rostro. Basta burak na pagregalo, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala!
0: Pakifollow kan sa iyang Facebook, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala, tira!
0: Mapag-ibo ka mo, ninharong! Kay po nindo ni bye-bye sin graba, tabi man, pinagre-recommendar kan programang ini an Balayo Gravel in San Antonio.
1: Hala.
0: Anapon, Engineer Jun Balayo kan Balayo Gravel.
1: Tira.
0: Tatuang taman, Honorable City Council Riner Bun, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse.
1: Hala.
0: Tira. Tandaan, Riner Burse.
1: Hala. Tira.
0: Sirigman, si Board Member Carol Siga, asin si Board Junior.
1: Hala.
0: Serbisyo asin pagriparo sa mga taga Premier Distrito depo nagkikibra kun sa ngunyan. Sigaman.
1: Hala. Tira.
0: Salamat tabi BM Karon Big Siga Junior.
1: Hala. Tira.
0: Katuwang taman sa program Mayor Rinalda Sersin Progreso para sa tabak. Sirig man tabi ni Honorable Municipal Nora Binaw Happy Sashi.
1: Hala.
0: Tira. At webe na tulos an sa tuyang oras. Sa mga gusto po na magpartisipar, 0966-420-2491. 0966-420-2491. Si Sir Manny, dyan sa Technical Department. Ernesto Marina Udto. Kay Jenny Shano Marina Udto. Kay Marina Udto. Dyan sa Buang. Na permida tabi na Garlabindal. Kay Dariel. Marina Udto, Sir Ed, watching live from Taguig City and belated happy piyesa sa Kung Tabaco City. Salamat na sa pag-asa kay Jovina Valeriano Sabala. Valeriano V. Sabala, Marina mo Bulan Sursugon. Sa mga taga Bulan Sursugon. Happy Labi, matira kita ka.
1: Tira!
0: Tanig di man sa
2: bisitahon for San Antonio National Enders Custom and Design Furniture Catered at Akong si Podsana 7940795 More.
3: Mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Clinic Tori. Meron silang laboratory services tulad ng blood sugar, blood cholesterol, kidney, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy stool exam, at ECG. Medical services, meron ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkup. Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatments sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain fog aging, pampalinaw ng mata at pampalinaw.

0: artikulasyon ng dugo. Then para sa employment requirements, ang neuropsychiatric and psychological bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion. May bago sang fried chicken house. May chicken nugget ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Ang chicken nuggets. Kaya na itong chicken nuggets na gustuhan ng buong pamilya. Mga bati sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang chicken nuggets. Manok ni Osang chicken nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
1: Huli ka, bumibili ka sa Cafe Green Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Gustuhan mo sa pag-inom?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. At po buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kam ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Ilabas na!

0: y Jensen. Y grao.
1: Tira.
2: Hala.
1: Tira.
0: O ingunyan palantabi so kasalang bayan. Hindi po baga sa siyudad ng Tabaco. Parte pa ini. Day ko lang ugaring na ako aso kumpletong detalye kung perang padis antan. Ini po so mga dati nang nag-iriba, naglalibin na mga tugang na tinawananin pa ng LGU na maipakasalin libre. Yan. LGU actually aktibidad na ni taon-taon man po ini naginigibo.

man ini pinagigibo mga tugang. Ang kasalang bayan, unfen ng bayan, ngunyan na taon, pareho man ka nakaliis na taon. Diyan sa Bicol University. Yan, Tabaco Campus. May dyan. Ano do kung mamantikaan lamang tabi ang ngudoy ko dyan?

0: pwede gayud magdiretso na makika. Aray bagaan libre. O tao ni nga ni Sibilisil da Kondaan. An may gusto na Chip Tanod kan San Carlos. Promote ko na yun yung Chip Tanod.
1: Hala, di ba?
0: Man, kan kasal ninda ka ito kan nakalihis na taon. Oh. Budakan sa iyang namumuta na Mr. Ngunya.
1: Hala, tira.
0: Happy anniversary tabi sa Sendo, Blizzelda. Oy, diretso na kita mga tugang sa pagdiskutir kan papanahon na isyo sa programang ini. Magpuon kan mangyari mga tugang ining duman sa Tacloban City ni bagong bareta digdi na igwapa da ko ta ki siring ka ito man na plano anapugulan kan mga otorilak ka mo but sabihon kay ni mga tugang. Kung halimbawa igwapa sa ibang eskwelahan na may arog kay ning maraot man na organisado na ang nasa likod kay ni ito bagang so nagibon siring kay ning dayndatang krimen ay dapat maging mapagmatsyag talaga maging mapagmatsyag talaga tabi mga tugang sa tuya po na mga eskwelahan, mga otoridad mabantayan ng maraya na andugon tabi ng mga reports. Nako ta delikado kung mautro yan. Delikadong maray mga tugang. Ngunyan, balikan tayo ni pong manungod sa Justice and Welfare Act of 2016. Diyan nga ni sa TNS nga ni na asikaso ang ID. Dapat kayan dahil pa ng mga ID dyan sa Tabaco National High School sa Ibs Launon, manumano na ang pagbabantay kan mga estudyanteng malaog sa eskwelahan. Pero time consuming iyan bagatugan kasi kung rinibuan yung lalo na kung sa high school arog yan sa Tabaco National High School abuton ka dyan kisam-syam sa pag-check ang gamit ang maray gayod nagibuhon mga katindugo na di so mga magurang na mapa-eskwela ka na akininda double check na tulos gabos kita dapat maging parte na kan pagiging responsableng na kung ka mong high school lalong-lalo na kung maski babae dapat riparoon man nindo tahilingan nindo duman sa Cavite babae so nagparapansaksak kan kapwa niya estudyante. Kaya sarong pigriparo tana ang mga angkita ano ang mga daradara pagpalaog sa eskwelahan baka niyo dapat ka ang pigriparo tana ngani na kita mismo katuwang na kan gobyerno sa pagsecure ka peace and order sa sarong eskwelahan kung saan ka mo nagpapaklase ka sa ino mga angki magpa-donate sinda ki metal detector o kaya x-ray machine. Maguro gastos iyan na x-ray. So x-ray machine baga na pareho dyan sa mga terminal, papaagid. Tapos dyan natitrace kung may kargada ka o dae. O slow noon. Sa metal, parehoan kan sa mga security guard kung maralaw ka mo sa mall. Iyan ang metal detector. Pero iyo man giraray, maobliga ka mo na magsaro-saro kan mga gamit kan sa iyo mga estudyante na malaog sa eskwelahan. Kaya ang pinakan saro sa pwedeng may kontribir kuta na kan mga magurang sa paghali pa sa nasa sa

0: Dong harong naririlaw kan bag kan mga aki nindo o kunang kabos na mga magurang arog kan ang gibuhon medyo makakataban kita mga katindugon sa ikakarahay asing kaligtasan. Excuse me po, kaligtasan kan mga angki, mga tugang. Kasudma pa ni nagpaparaapod si Maria Kayod si Amigo. Napot, bakit mo pinutol? Hehehehe. Paparabatok magatulon sa kung halona. Nagaparabatok, marikin ay pakagaw sa kuting. Ay Amigo, marinaw to sa imo.
1: Hello,
0: Joss. Ano lamang ito? Marino, to tabi sa imo.
1: Pastidyo ng mga akin, ano
0: yun? Iyo, may luwas pa sana sa DCRH. May panibago na naman dakotang planning. Sa sarong, dahil na pinangaranan pa sa eskwilahan, maray sa nata. Taranta na trace da Intel operatives kan mga otoridad.
1: Tawag ng mga pastidyo ng mga akin.
0: Grabe, ano?
1: Sa mga lugar na tunino, pa.
0: Iyo, yas, albay. Alos, yeah. Gabos baga mahiling mo, may praise?
1: Ang paglalaw ko na kasus ko na, pero siya mo na.
0: Oo, baga sa imo kong Renibo. Halimbawa, dyan sa Tabaco National High School, Renibo ang estudyan. Uso, saro-saroon mo yan.
1: Para saro-saro ko ka.
0: Gulpi?
1: Oo, oh, di mo sarabay-sabay pati di kamo.
0: Oo. Oh. Time-consuming na maray, adi.
1: Tumubugan sa uka.
0: Grabe. Tigi everyday, kung yan na maging routine. Dakulang kunya nini paasanon ka mga kunya ni eskwelahan pati kan mga security force sa sarong eskwelahan.
1: Pwede. Sige, sige, sana ba para sa kaligtasan ng mga ate. Ano ba kita? Masunod din ng na eh.
0: Grabe di napangyayari ni sa Pilipinas kong mahal.
1: Ano do ta? Mayan talaga.
0: Ran epekto ka ako.
1: Ano talaga ng yan? Yaw
0: mo sa kamot. Ang sosyo ng kunyan, may negative and positive.
1: Pero mo sa
0: nalulong.
1: Ang gorta, ano ha, impasyonas.
0: Iyo.

0: Domnul Dan Aidul Calamirea, ambagir rei, malulusan na abagyusan ng matitrismo at may sintomas.
1: Iyo.
0: Pero unwa, nasa isipin.
1: Iyo.
0: Bigla rin. Inibunin dahil yun.
2: Oo, sabi yung bulan na pinagplanuhan. Kandua. Nag-huron-huron. Pinagpinda
0: sa hindi na yun, guys. Oo. Hindi niya kaisin. Umas po na sa hero-hero.
2: Iyo, kuta na di. Mahiling mo kuta sa behavior kang tao na may kakaiba na duman sa personang ito. Adi.
0: Oo, oh, sabi niya.
2: Oo.
0: Yar
2: bayay daw. Iyo. An makahira kon migo. An makahira kon migo.
0: Dai ko pa man nakakakontrol kita lang. Kita ang madesisyon kung anong
2: gusto. Yun na nga ni bagan migo sa pigsasabi ko, may mga nagkakapera na nagpo-post na. So magurang daa o sugar diyan iyong padusahan.
0: Kuya Idol. Una magurang ang mga maestra. Dai kita magurang kita ido. Tatatisan sala.
2: Nya. Tama yan.
0: Ano tuturo marayan? Pagibuan na sala.
2: Pigsweet to taba ko niyo.
0: Apulang taan. Oo. Pigsweet ang taihan.
2: Correct.
0: Wala na nakakigit. Nagkupit niya.
2: Niya. Pagkupit mo. Panianaki mo sa bulsa mo na din. Nagkupit mo ba ko niyo?
0: Pagkupit niyo. Pagkupit niyo. Pagkupit pang may sala dyan.
2: Mm-hmm.
0: Atundo ang aki lang dahil kasi mentalidad niyo na. Hindi pang isip kitao.
2: Mm-hmm. Talagang ano.
0: Mga social. Huwa mang di mentalidad. Ang papakalat yung mga
2: sa demon yung gibo-gibo kaya naukudan.
0: Yeah. Masa na maski ako pada kang garugat. Ay, kumani susubo dun.
2: Mm-hmm. Tama man ang pag-iisip mo ba ko niyo?
0: Ayun po. Dahil kumani ito ano. Pero ay, may mga tao talaga bako pariyasan.
2: Isip. May iba-iba talaga.
0: May lakas na
2: dinarasan bako. Iyo, tama yan. Tama yan, Migo.
0: Ayun, dapat na basunong duman. Oh. O tundo ang akin. Yan. O guminibok isa
2: yan. Kung si Isay so nag-ibo.
0: Na magurang duman.
2: Yan. Ako, tama arog man ka nang sa guna, kunyan, opinion sa bagay na yan. Kung si Isay so nag-ibo ning sala,
0: itong padusahan.
2: Iyo ang padusahan. Bako, porque minor, ang papadusahan sumagurang sala. Taan, ang prinsipyo ka na iba pa, no? Kargo pa ngayon ka mga magurang pat ngayon, yan, natututukan.
0: Matulog ang botinda. Gusto ninyo, may mapanagot.
2: Oo.
0: Sa dahil nga, lili sa mga anin.
2: Iyo.
0: Kaya gusto nila, may mapriso. Parang, pero matrankiluhan ka sila.
2: Mm-hmm. Ito, minsan baga, ang mga aki bagamigo, pag kaluwas na sa imong nata, dahil mo na kontrolado ka nung gibuon kaya. Dawa nun tugon mo kaya. Ako nga, nanaki ko, pag nakaluwas na nagkakawat na sa luwas na tutugon, no? Ipag-iwal, nini. Dahil data yan. Oh, minsan minauli, may surya pang iba, di ba? Kasi dahil mo naman kontrolado.
0: Dahil ito naman kontrolado. Ang emotion ko nga, pag yan na sa sitwasyon, manggan, so, ipsasabi, maigang magurat. Grabe naman talaga, so, namamatigil. Pero agrabyado mo na siya sa pagdating niya. Makakagigo ang kilampas.
2: Oh, na emotion na minsan dahil mo na makontrol, adi, Migo?
0: Ayun po. Emotion. Pag dahil na nakontrol yan. Sa pagmatigil.
2: Yan. Marumduman mo pasutugon sa imo ka magurang mo. Dahil naman. Mami mental block ika.
0: Ayun. Ang kinibo po man susabi kong magurang mo. Pero, naapi ako.
2: Kung ano sutugon sa imo kan, kung ano,
0: yan. Alam mo na naman ako ito. Pamanagong araw ko.
2: Yan. Diyan ang minalaog.
0: Ang tugad ang magunday gusto ko.
2: Yan.
0: Pustisya na puno.
2: Diyan ang migo laog migo sa tentasyon na maraot. Adi.
0: Sa tentasyon.
2: Yan. Yun na iyan.
0: Sa social media. Tapos sa mga content na ito.
2: Oo. Araw ngayon kayo. Araw kayo ang gigibo pala ngayon kayo na yun. Mga kunyan.
0: Oo.
2: Gibohon taman daw ngayon. Diba?
0: Oo. Dahil na ta. May nakakahuro na sa social media.
2: Oo. Nagmay-may na po para tintar man duman o sige na nga yata aray man ngayon kamukhaan mapadusahan gibuhan na ngayon nindo o diba?
0: Sa itong may example na duman sa duwang agen ito.
2: Mm-hmm.
0: At tao nung sinda sa isip ninda na araw kayo ng gibuhan da na kung sa saroon mo ganito ito mangyayari. Uh-huh.
2: Kung sa saroon duman maski mag-amigo kita pagkukontra niya sa saroon eh hindi ko ta mangyayari. Kundi pari yung sugusto
0: nagkaisip priya
2: suka ito pa nila kaya best friends nila. Nagkao yun sa duwa. Iyo. Iyo, Migo.
0: Hello, Iyo. Dog.
2: Alamat, Migo.
0: Yan yung mga pag-i-rapist man sa eskwila. May mga isip na mga eskwila.
2: Iyo.
0: Oo. Oo. May ilaw na mga ano dyan, mga deadly weapon.
2: Oo.
0: Ay naman ni Agen sa gate.
2: Iyo. Pag nagplano kay Maraot, maski ang polis nagsasabi, ang mga, go. Pag nag-

0: Ang kan mga criminal migo.
1: Yeah.
0: Pag ang criminal magi nan mapaisun man kan migo ang sayang yeah. kunyan gigibuh na maraot. Tay man magibo. Aro gyang kayan ang thinking kan mga nagigibo ning maraot. Sige migo, salamat migo.
1: Thank you.
0: Salamat sa reaction.
2: So, ano ba lang so reaction
0: ko man. Iyo tabi migo. Thank you. Kayan mga sabi ko baga mga criminal. Aro man kan mga tugang ang thinking, ang laman kang isip ninda. Yo. Para man taram sa mga otoridad na ho. Bantayin nindo ako ta ma-hold up ako duman. Bantayin nindo ako ta may babadilon ako, may gain. Maski nga ni may otoridad na nagbabantay sa palibot. Minsan minempo na wara ki makahiling kan gigibuhon yang krimen. Aro kan po ang mga isip. Kan mga nagigibon ng krimen. Kaya siguro tukduan tan mga angki kung paano maging relihiyoso. Eh, inian ko niyan, daw anong religion kayo, ano, mga tugan. Pinakang magayon dyan, tukduan ta. Tukduan ta, tabi mga katindugon. Kung paano may pasabot sa mga angki na magkaiguanin takot sa Diyos. Yan. Iyo yan. Dapat turuan ta sinda na lambang sala nag mga akita ipasabot ta sa inda na si Lord ang gabos sa tigigibo ta sa ibabaw kang kinaban nababantayan dagit si Lord sa mga tao nagigibo siguro arog kaya ano ang pirmi pang ang pirmi niya tong pasabot sa mga aki tapos idagdag ta na pagibo kanin maraot posibleng kalayuhan ag sa ikaduhang buhay ako niyo. O yan ko na pwede tang ikatugon sa satuyang mga angki. Maski puro papasasayin ng isip na every time na makaisip sindaning maraot na gibo, may katampad yan mga katindugon na kapadusahan dahil dahilan taan gibong maraot. Dahil po yan, kunyan, kagustuhan ng kagurangnaan. Yeah? Tan mo yan permi ni Lord, magibo kita ng maray. Oh. Dapat siguro na matukang generations ko niyan na magkaiguanin takot sa kagmahal na Diyos. Iyo, ipasabot takota sa sina na dahi ka mo magparagiribo nin maraot. Tapag once guminibo ka mo nin sa sina, may kapadusahan na naghahalat sa sindo. Ang hindi sa ibabaw kan kinabahan kundi sa ikadawang buhay. At the young age, kuta, kung iyan marealisar kan mga hobiness, kan mga angki, arog pala ngayon kayo, may arog ka yan. Pwedeng makapreventar kita o kaya makatabang kita mga tugang tangani na dahil na mangyari pa mga arog kayo ng klase ng krimen. Ano? Pero ngayon, Sir Ed, sige mo ngayon taram ng arog ka yan. Si Satanas ngayon, sige sa balyo. Yun lang. Si Satanas ngayon, mahinging man. Mahinging man ngayon naman si Satanas sa mga tao ngayon maluluyan. Satanas, taro ngayon karangaan. So anghel na maray, so anghel na maraot. So saro ngayon naman na maraot, mahinging man. Kaya kung maluyan pagtubod kila Lord, maririmati talaga. Pwedeng madara talaga mga katindugon sa karatan. Ade, pwedeng dibaga sa to, sa ibabaw kan Earth, makuman sa napuro gabos maray. May nakasalamog na maraot. Kita. Kung praktisun tasanaan kan Diyos, dahil taman kay puhan terbang batas, mensana, isa puso kan kada suro, inap na para sa katiwasayan kan komunidad. Iyukutaan na tabi usla uno na no? Yan lang na sampung utos na yan kuta na importantihon yan, ade?
3: Hala, tira!
0: Kung ginigibo or nagigibo lang kuta na, tranquilo man ang gada, no? Siyempre sarong, aram kan mga magurang kung ano ang nasabag kan mga... Pag nasa luwas na, mayroong mga barkada, kaya kailangan talaga bago pumasok sa paaralan, maghigpit na inspeksyon. Ang guard na mag-inspeksyon, tiyaga for the safety ng kadaklan sa laog. Yan ang dapat, dahing takot, mag-ibo, kikaratang. Okay.
3: Halang!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa magtao mo kan sa mong mga pangangadi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaak na nagkasay mo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraata imong linalang. Day mi nasabutan asin naot sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unya natean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol kukusog ang mga bagyo. Uran, pagtuga kang bulkan asin ibabral na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng kalinalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kagurang Señora de Salvación, Señora con Mujer de Salvación, Danay Nepami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Fanao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
3: Ini One Radio 91.3 News FM.
4: Dugo na!
5: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Hindi na kasing aktibo kaya ng dating epektos o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samay. Para kay partner, get an exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng, bilo at...
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako nga pala si Rose, itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.
8: Iwas ang ginhan, lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all and new fire extinguisher, achieving smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Formidal Tabaco City. Mylin Enterprises, with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
9: One Radio.
10: You're listening to One Radio
11: News FM.
12: Tindugo na sa buong Bicolandia.
13: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best.

0: Katugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One
1: Radio. Hala.
2: Tira.
1: Hala.
2: Tira.
1: Tirahanaan. Tirahanaan.
2: Asawahin ka. Tirahon ka.
1: Hala.
2: Tira.
3: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, happy lunchtime! Sa mga nangungurod to tabi sa oras po gini, pahit sa nang, luway sa natabi ang paghabungal. Nagbalik na Sir Manny, so kunyan, ay nihong si Aleko, balik na si Aleko. Napagal si Aleko, bultada si Aleko mga tugang. Ano?

0: grabe na talaga ang kunya, ang kinaban. May dakula una sa Wasser Money niya, sa sentro kan ligas pingo niya. Uto sa mauto, tiga pa. Isus, Isus na eh, nag-aagi sa tinampo. Oh, i-piling ko sa imo, Sir Manny. Kunya naglakaw-lakaw na pud ka ini, naglakaw-lakaw na sawa. Ang pangyayari sa kinabanta, pati mga sawa kunya, nasa kunya na, nasa sentro na, dahil naman talaga sa bulod. Sa earth. Ngunyan pa lang ini, ha? Ngunyan pa lang ini, ang atuga. Ang tanada ko na sa Borobit B. Ano ano man daw sa wasa sentro ni? Baka ko niya sa bulod. Yan, ting mall. Ano mag bladi? Senior Citizen Daycare Center pala nito. Bakong day center lang. Kulang na care. Kaya daw kung alas ako.
1: Hala!
0: May nadangog ako na itaal paglaog sa gate. Libre do, kaya dapat man talaga ang mga pulis bakusan na sa may gate na kabantay. Taburang yung mga aki. Ano? Kay Balisternal da Balasta Maray na iba na mga pinaser.
1: Hala, tira!
0: Mapagalo ng switohon ang mga aki ngunyo. Ege, pahit sa nakita, ngunyan na udto tabi, mga tugan. May pigahanap sa na ako rin ko niyan. Only day ko ini discuss sa Indosuba ago na manungod sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, tagulping nagbabas kay Pangilinan, mga tugang, tayo po ang author kan batas na ini. Sa age criminal responsibility, naka-anyos pababa. Criminal liability, regardless of the crime committed, they cannot be prosecuted in a regular court. They are placed in strict intervention or rehabilitation program. Iyan mga nakab sa Juvenile Justice and Well 2006. Pero paano? May pero iyan dyan, mga tugang. Sabi po sa batas, the law liability based and concern. Ano inipitasin? The mental capacity to fully understand the consequences of unlawful act. Sa madali, pag-aramo mentally ang sa imong gigibuhon, may paninimbagan ka na tabi. Ako ang basa ko duman sa 15 anyos, buda 14 anyos, ang sa inang gigibuhon. Naku ang mga tugang tabi kan mga otoridad. So conversation kan duwa kan pagpaplano kan pagpon kan pagdarakan badil nakamasub kaisin ninda mga tugang digdi sa bahay kasi 2006 kun sabihon may nalid sinda katindugon ninda provoke nagibuhon ito kasi under Juvenile Justice and Welfare Act nagtutubod sinda na day sinda makakasuang kriminal

0: maikukulong, as in kung makukulong man mga tugang, at the age of 21 years old, makakalaya na sinda mga tugang. Oh. Kaya kung ako, kaso nga lang, itong 14 anyos at medyo they may sasabay sa regular na kulungan. Ngunyan, pwedeng masabay sa regular na kulungan mga katindugon kan mga kriminal. Kasi nga ni nakabugtak digdi na pag ansarong 15 anyos iyo nakakomitir mga tugang, pero sabay nga niyo age 15 and below. Age 15 and below mga tugang tabi. Basta igwa kang pinag-apod na discernment. Aram mo na kung ano ang sa imong ginigibong sala, pwede ka nang makulong. Age 16 to 18 above, but below 18, presume exempt from criminal liability unless the prosecution proves the acted with the... Diba? But below 18, presume daw exempt from criminal liability unless the prosecution proves. Yan. Pagmahan korte na anayin. Baga katilawan ang ginigibong proceedings. Ibapan. Ni... Senator Kiko Pangilinan na pigpaparapaluwas ngayon na ito ngayong batas na naipasar na sa kuya ngayong pigas garo ngayong pipaluwas na dai dai na ngayong kipaninimbagan. Basahon ko ang core principles. No detention in adult jails. Children cannot be detained in regular jails alongside adult offenders. Inipuan ko niyan kan batas. Ilala nag-apod sa yan nakagibo ka nin heinous crime na day mo aram so sa imong pigigib yeah. Pero kung aram mo isasabay ka na duman sa kulungan kan mga regular na mga kriminal. Pero pag abi mga katindugo ng hearing medyo haloy-haloy bagay yan na day taon baga ang iagihan ka ang ipukanan bago na di decisionan. So iyo yan po mga tugang tabi kay napudan sa mga kapwa niya senador si senador Robin Hood Padilla nababaan mga tugang iyo babaan ang criminal liability para news crime. Dapat ngayon kaan, news point. O, si Congressel, kung nagdangog ka mo, abo mga katindugo na ibaba pa ang criminal liability man sa interview baga kay ni Sir Buen. Kasi, na-specify man baga tabi, malinaw, klarado sa batas, na miski ka minor di edad, may paninimbagan ka man, hindi ka natin. Yun. May ano kay, may kaman gilayon. Dahil ka man pwedeng pabagang suday na sanang nangyari. Marina. Marina utog ilayon.
1: Sabong-sabong
0: na tayo. Tabata, magatulon man ang halunan ko. May karo ka istorya lamang ako.
1: Ay, si Padilla. Dato yung nangyari dati.
0: Iyo.
1: Si Baba. Ano? Na criminal liability kan mga
0: minor.
1: Okay. May kontra na dati. Ngunit, huwag mo naman ginangyari. Nakabilo naman. Pero, personal sa Facebook. Yan. So, dahil pa nakikita. Yung, dahil pa nagkakamubuli ni Kisha.
0: Iyo. Paano, may mga insidente man kayo talaga. May mga ato. Pero pelikula. Na pwedeng magamit man agad sa mga minors. Malay mo, iningan yung mga paralimos digdi sa satuya. Di ba? Sige na ngayon. Paralimos ka mo dyan. Pang-agaw ngayon ka mo dyan in bag. Taday man ngayon ka mo makakasuhan. Bako? Pwede ba gang gamitin man agad kan mga lukulukuman ng mga suru sindikato?
1: Dahil nga, itasabot siya. Batas na pinag-sarantik. Ay, paliwanag mo sa napaga.
0: Iyo.
1: Kaso ang minors, aram niya yung higib niya.
0: Mm-hmm.
1: Bako siya extended sa
0: paninimbagan.
1: Bako siya naginib niya.
0: Yan, correct.
1: Ayaw ang bagay nakabatan.
0: Maliwanag magamigo, nabigbuntak doon.
1: Maliwanag. Hindi, nagbirong paghagad sa simpatya sa tao.
0: Ayaw.

0: Ang mga batas baga kaya, Migo, may mga section-section iyan, may mga provision iyan. Napukusan lang kaya kaniba na pagkaarog ka itong edad. Pero dahil hindi na duman, dahil paluwa, may pa, nakuha, ito ang daipig di ako kunyan pa, no? Daipig papaliwanag ni Matano sa publiko.
1: Paliwanag
0: na
1: panahin.
0: Yan. Kaya so tao na, isip kang tao na, yan. Yan.
1: Pananagutan sa
0: correct. Panahin.
1: Ito na naman dumanig paliwanag na kung may mga sapat na ebidensya na nagsasabi, awer to atit and to give
0: me. Yan. Araw kayo ito, pigplanuhan kang duwa sa Tacloban City. O di ko sabihin, aram ninda ko nung gigibuhon.
1: Hindi ganyan mga nangyari. Nangyari talaga yung deep na saan problema. Kasi nga, snatch. Kapitada ko. Kasi nga, snatch yan. Hindi naman nagbibigit na kasuhan pa siya. Dahil nahihirap na.
0: Iyo. May mga arog ka na sitwasyon. Iyo.
1: Pero baka mundok sabi yun na ay itong pananagutan.
0: Correct.
1: Kailang sinasuhan kang biktima.
0: Oo. Ta, pag-file ba ganing kaso, pa-file ka ning kaso, may istorboy ka. Magugol ka ning oras kung may trabaho ka. Kaya kung minsan, maski ikaw nahabasan, na-file ning kaso.
1: Oo.
0: Oo.
1: Pares mong karita pa masahe.
0: Nakabuso.
1: Nakiklamot ka.
0: Ikaw talaga. Matibay ka talaga minapa. Minaparikurida.
1: Dahil gano'n gula. Nagit mo sa nang ano. Kung pag-abot yung rasa yung reklamo so nag-abuso. Papahirap nga ito. Paano ka nag-ibo ko ng kawalon man sana.
0: Iyo, iyo. Totoo.
1: Pag-reserve ko kaya.
0: Tuna.
1: Nag-abot na. Pag-reklamo pa.
0: Tuna. Ituna iyan.
1: Ito yan.
0: Mm-mm. Kaya gayod nagkunyan ano nagnyaon talaga yung pang-aabuso adita. Pag nagibo ka ning krimen. Oo, nagibo ka ning krimen minsan dai naman kireklamo. Unless otherwise saro kay ni talagang kansinda ng justisya ito bagang may binabawian ng buhay.
1: Grabe na.
0: Oo, grabe
1: na.
0: So grabe yung perwisyo talaga ano duman sa namin naagrangay pero itong so mahiling tang medyo paday na ireklamo. Pipatawad na sana adi. Iyo ba nalang?
1: Nagkurusog ng buk nung pagabuk nung sa harampangan. Konsensya kung sa sitwasyon. Iyan o tanay. Sigar na sa niya dami.
0: Iyo bigo. Kaya
1: ina sa nasa masunod na magkakari ba? Sa masunod ba? Kahirak naman. Patawad
0: yun. Kuta na adi. Kuta na. Na minareklamo migo. Pwedeng magpa-resiplina kuta manangad adi.
1: Pero gusto talaga kung resista ang gobyernao. Ano yung mga purpiyan sa niya? Kasaan? Ang bulan,
0: doon, isang
1: taon.
0: Grabe, ang gasmigo?
1: Tanganin, pag-iing na mag-ibo.
0: Mag-tultol.
1: Ayo, mag-ibo kay mga krimi-krimi.
0: Nakap ka di, iyo. Tama. May pun, tulugi na naman su tiyos, ano? Nawara pirming pampiyan sa di. Oo,
1: mag-ibo kay sa
0: taon. Masa na?
1: Magkasaan, ang purpiyan sa pangalurong
0: mana. Isipan mo, kasi doon, adi, naday ng purup, di, gabilabon. Ayos man ang ayos ang pinangutuan mo ngunyan. Ano sinira mo? Ay, Mig, maray ha. Thank you, thank you. Tama, may punto ba kayo ng amigo kong inigibuhon ko ining partner sa programa? May iwasan man ang kunyan kayo ni. May iwas man ang hasyenda kayo ni. May iwas ang hasyenda.
2: Hala, di lang.
0: Eh baga, aklaro baga di. Maray man itong kunya niya, suggestion niya. Sabi di ni Belinda Bonkol mo, tamaong ka ng gadyan, Sir Ed. May sindikato man talaga na ang mga aki na nagpaparalimos na. Pagdaya ki kasi ang ni, maray man ngayon kita bag kina. Okay, sige, deko daw. Oy, pigahanap ko di, kapos na naman lamang kita. Deko na ko kaso, kung ini kaya, oh, ni ha. Sabi dig diho. Sa agay ni ha. Ang tikos na ini mga congressman na Percy Sendanya. Sisay pa ini Chiljokno, Dada Kiram, Ismula, Dinagat Island Representative Kaka Bagaw. Oh, ini ang mga proponent mga tugang na

0: tagpasar nin Bill na Charmaine Bill. Iyo. The Life Identities and Recognition Act. Yogan. Recognize the lives of transsex Filipinos has been filed in Congress. Ini po apo doon na Charmaine Bill. Sabi digdi, will allow transgender, intersex, and non-binary Filipino to change legal documents without the need of lengthy and costly court proceedings. Aram rin ako ng butsabihin ko, simplified ko lang mga tugang. Ang tao na namundag digdi sa ibabaw kan kinaban mga katindugon, pigmimidbid sa nakan estado, ang kasarian duaman sana. Pag kita baga namun, sa ibabaw kang kinaban, duaman sana ang kasarian, Sir Manny, male and female. Bako niyo? Kaya pag nag-re-registro baga dyan na, aram kang doktor, kung nag-aki ka sa ospital, kung ikaw babae or lalaki. Tama? Ngayon, pag nakula mo, ang sabi da kaya, nakakapagpabago kan ito hong apod ka yan, inihong pagkatawo, personalidad ka sa rong tawo, pag nagarabi da ka mukhang noodles, eh, kamo nga nang parakaraw noodles, pati ngayon noodles, sasagasaan mo. So lalaki, may mga pag-aadal ka, naba ko yan, so gibo-gibo. May mga pag-aadal ka, mga tugang, na subaba, so lalaki na straight, nagiging bari, habula,
1: tira.
0: Kasi pag aki pasanayan, umboy pasanayan, sambulan pasanayan, day mo ang ma-identify, miyembro kan LGBTQIA+, tama? Kaya ang kasarian na nakakabugtak kaan sa iyang birth certificate, pag iyan lalaki, nakabugtak dyan female, ay, male. Day man dyan ibubugtak na iyan LGBTQIA+. Tan kasarian, duwa man sana, lalaki as in babae. Ngunyan, uni na ang batas na gusto ni kunya ni Shel Jokno, Congressman Percy Sindanya, na pag nagdakula na ako, lalaki ako namon daw, pag dakula ako, ano na ako, arog na ako kaini, ang pangalan kong Edison, pwede ko nang salidahan, dawa day na magsaliday na mag-agi pa sa mga proceeding sa korte. Salidahan ko na. Iyo. Kumbaga, para buot na ako, kung anong pangaran ang pwedeng ibugta ko sa sakuyang pagkatawo kasi ako, arog na kaine ka nagdakula. Iyan mga tugang ambot sa sabiyon kaine. Ay nako, garing kapos kita sa oras, mga katindugon. Sa aga naman. Big para barati ko sinin yan mga katindugon tabi. Si Congressman. Takulon ngayon batas na gigibon. Amo pa yan yung mga para isip nindo. Ano na sa nangyayan ka mo? Yun, doon tayo nalungkot mga tugan. Param na, salamat sa mga sponsors. Aga naman, kita tabi mag-re-restoryahan kan mga ganap sa palibot. Oy, Subagas. Oy, paliwanag ko sa inyo, Subagas. Sa inibagapig sabi na ni Mayor. Ang bagas sabi, inda ko sa ibang be, ha? Kung arog man kayo ng proseso. Hali na po yan. Ang bagas si Pigtatao, hali po sa probinsya. Subagas na hali man sa munisipyo o kaya sa siyudad, tabi, dahi taaram kung hain ang lista, nagagikan. Pero sana, ang lista, so mga beneficiary talagang makikinabang. Yo, so mga tiyos talaga. Dahi naman hindi pag kung alimbawa kagawad ka, sa baka kay nga, kagawad ka, haranggan. Kaya riba ka na naman, problema iyan. Arnel Soro Asueta Marino do. Si Sir Manny, dyan sa technical department. Paano kay ni? Aloy-loy na ako. Salamat tabi sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Salamat man sa Balayo Gravel and Sand, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Maraming thank you sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Thank you so much. Board member Carol Siga, board member Vic Siga Jr. Salamat man, tandaan, Riner Burse, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo, Riner Burse. Salamat man tabi. Honorable Mayor Rinaldo Bragais, Mayor Ray. Salamat man kay Mayor Chica Posbilo kan bagong malinaw.

0: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Hands sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Patado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery. Manok!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
3: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
2: Dapat no retreat, no surrender din ah.
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vrimax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tonka tali, aarangsyon.
3: Honey, I'm home. Reporting for duty.
5: O, sige nga.
4: Vrimax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vrimax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner

0: masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal sa gabos ng mga branches. Kan manok ni Osang Fried Chicken House.
4: Everyone's favorite radio station.
5: One Radio.
4: One Radio.
5: 91.3 News FM.
4: Dugo na.

One Radio 91.3 News FM. Din Dugna. That was Before I Let You Go by Freestyle. Hello, hello mga katindugon. Okay, diba? Ibang boses na naririnig nyo ngayong pagkahapon. Today is June 25, 2026. So welcome sa ating, hindi naman to Sabado Music Jam, ano? This is DJ Chloe's One for the Heart, yes. Pero itong narinig yung boses ngayon is me, CJ the DJ, taking over for the meantime until tomorrow. Habang sa ating DJ Chloe ay nasa kung sain man siyang naroon. Pero mga katindugon, tuloy-tuloy ang ating mga music. And of course, One for the Heart, love songs ang ibibigay natin sa inyo. And of course, palakpakan natin ang ating mga sarili. Let's keep it calm today, shall we? How are we doing today, mga katindugon? Time check is 1:05 p.m. And today is, sinasabi nga ni ating DJ Chloe, today is Heartbreak Huwebes. Araw ng kasakita, di joke lang, araw ng ano, heartbreaks. Kung yung sinasabi natin the past, di ba? And at the same time, do check that out sa ating Facebook page ng ating DJ Chloe the Love Ambassadress on Facebook. Meron tayong nakanda dyan na katanungan for the day para sa ating Heartbreak Huwebes, which is para buyong si Agumo na apektara na ang mga aki nindo. Ano ang gigibuhon mo? Ano kaya ang gigibuhon mo? Ano ba? Parang ano, it's the modern Dota o ako. De joke lang. Ha? And of course, mga katindugon, mainit-init pa rin ang panahon. Of course, do drink your water as always. Grabe ang langisnit ng panahon today. Let's kick it up a notch. Uy, sa ating mga katindugan na nakikinig mo yan, shout out po sa mga nakikinig today. And of course, nakapag-chat na or nakapag-comment sa ating katanungan ngayong Heartbreak Huwebes. We'll read that out for you later on. Maybe before tayo mag-end ng program, alright? Anyways, we'll continue with our songs mga katindugon. Dito lang yan sa ating DJ Chloe's One for the Heart. Only here on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Here's Maybe by King.

0: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapabakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946.

0: 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
1: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
2: Ha? Nata, masain ka?
1: Aw, maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
1: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asin bangko, igwapas in dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
1: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!
3: Mag-

0: and serbisyo. Kalantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya, enter. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises, owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616. Jaya Enterprises.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Ang init!
4: Batata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa...
4: Batata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Batata!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio 91.3 News FM.
7: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM Dindug na. That was Goodbye by Air Supply. And nagbabalik tayo sa ating One for the Heart from DJ Chloe. Pero nakikinig nyo pa rin ang CJ the DJ, ang inyong cool na kajamming as of the moment. Filling it up for DJ Chloe for the meantime. Kamusta ang ating mga katindugon? I hope you're having a great day today. Yes. Uy, mga katindugon ha, yung mga rayaon dyan, shout out sa ating mga kabahayan na nakikinigun yan. Today is 2:06 PM, Thursday Heartbreak Huwebes. June 25, 2026. Session na shout out din natin dyan ang mga tricycle drivers, padjak drivers, jeepney drivers, bus drivers, and UV Express drivers na mga mahigusod. Yes. And for those who are celebrating their birthdays today, today is Thursday nga naman. So mga nagbabirthday ngunyan, happy, happy birthday! As well as may mga nagsiselebrate na kanilang monthsaries and anniversaries, I hope you're having a great day today. Yan. And also mga katindugon, since we got up from bad news ngayong araw na ito, ang countrying Venezuela ay nakaranas ng malakas na paglindol. Twin earthquakes kung sinasabi daw nila from the same location nga daw sabi. Nakaranas sila ng malakas na magnitude 7.2 and 7.5 magnitude na earthquakes dyan sa country na Venezuela. And we do hope ang ating mga kababayan dyan ng OFW sa Venezuela ay safe na safe ngayong the aftermath of the earthquake, diba? Anyways, mga katindugon, we do pray sa kanilang safety and sana matulungan ang kanilang pagbangon muli, right? Since it's a heartbreak Webes, ang ating DJ Chloe ay nag-send ng kanyang, nag-post nga pala sa kanyang Facebook page na DJ Chloe the Love Ambassadress, which nilagay niya ang kanyang katanungan for the day from Anonymous. Para buyong si Agomo, naapektara na ang mga aki nindo, ano ang gigibuhon mo? Actually mga katindugo, may mga makaulok talaga ngunyan na mga simbag. Talaga naman ha. Serious tayo ngayon, pero let's read it out. From Ate Cherry Corbora. Ate Cherry, sabi niya daw, papiliyon ko siya, alak o aki niya para tapos ang hururon po. Maray na habon po DJ. Yan naman kay Ate Cherry. From Ma'am Maricel Belen, para po sa ko DJ, uli ko na lang po sa magurang niya. Pabati man po ng happy happy birthday sa pamangkin ko na si Skyler Pahagad, si Tita Kihanda. Salamat po DJ. Ay, happy happy birthday Skyler. Ay, guruharos sa mga ano ah, sa mga responses ng ating mga katindugan ngayon ah. And from Sir Romel Bendal, sabi niya, aray ko. Sabi niya naman po, ay sakto lang daw, sakto lang. Okay, sige, sige, sige. From Sir Boss Balita, sabi naman niya, salidahan ng para inuman man, DJ. Napaka ano, unserious ha. Oh, lalo na pa yun, from Ma'am Tan Ling, ano mo ko ng simbag niya kay Erickson? Nem. Bye. Talaga ha? Short lang, pero may impact. From Sir Roderick Boral, aw, iuli na an sa tulak ni ina niya. Yan in the air. Mami Ruisyo. Sarap man na comment man from Ma'am Ling Magtangob Sarmiento, ibalik daa ki ina niya. Grabe. From Ma'am Jen Basmayor, sabi niya, sus, papiliin niya kung alak oso aki niya. Grabe kainis o ano, sa mga sinasabi kan dati na, Dota o ako, yung arukaan, ang mga sense of responses ng ating mga katindugon today. Grabe ha. Pero may mga, meron tayo isang commenter na napakahaba. Pero mamaya na natin i-feature yun. Kasi upon reading it, talaga napakaganda ang kanyang response. So, mamaya yan, i-read natin yan, ma'am. Anyways, mga katindugon, mainit-init ang panahon. Pero syempre, kahit naman mainit-init, ay kung ang iyong puso naman ay parang cold, ay wala yan. Hindi yan tatalab sa mainit na kape, mga katindugon, ha? Talaga naman, come on. Kasiram-siram ng kape talaga.
1: Siram sana.
0: Tapos malipot pa ang sa imong puso. Nako naman. Anyways, mga katindugon, tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito sa One for the Heart. Playing a beautiful song from Brian McKnight, One Last Try. Dito lang yan sa One Radio, 91.3 News FM. Team Tugunan.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin Bombita sa Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinisur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone C.

0: Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
1: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
2: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
3: You too can share the relief. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondri ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
9: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
9: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
13: At sinong kulabot?
14: Fresh, hindi ako.
13: Makidistrove.
14: Ferong walat.
13: At parang watang-wata
14: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
15: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
16: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
17: Si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
19: Playing the best songs on the radio.
20: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
21: Tindugo na.
22: One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Mga katindugan, we're back sa ating One for the Heart. Nakasama niyo naman po ako si CJ the DJ, ang inyong cool na kajamming for this Thursday Heartbreak Webes. How are we today, mga katindugan? Sana nagustuhan niyo ang ating mga nakandang songs that we have played previously. Yes, puro heartbreak. Makulugon man ang gad sa puso ang satuyang mga na-i-play ngunian, diba?
23: Sana all!
22: Eh, Anyways, mga katindugon, as we speak ngayon, we would like to continue ang ating pagbabasa ng ating mga comments. Kasi kanina may nagkadagdag man kisaro na nag-comment man sa ating katanungan for the day. Since Heartbreak Webes nga daw, sabi ang question, para buyong si Agumo na apektaran na ang mga aki nindo, ano ang gigibuhon mo? Mostly kanina sa ating mga pagbabasa ng mga comments ay napaka na unserious. Ibalik niya da aki ina mo. Naman. Anyway, we have a comment from Sir Joseph Galoy Belmonte. Sabi niya, irayo ang mga aki, tapos sabayan mag-inom si Agong. Talaga ha. Ang mga response talaga mga katitugong tangon yan. Grabe ha. Heartbreak Webes. Pero makulo ko naman daw ngun yan. Para ba ko man heartbreak? Anyways, mga katitugon, nireserve ko ining time na ini para sa sarong nag-comment sa tuyang question of the day sa ating Heartbreak Webes, which is nanggagaling kay Ma'am Avi Yen. Yan, ang kanyang message ay eto. Sabi niya daw, hello DJ, ang gigibuhon ko dyan, kakahurunan ko siya ng masinsinan. So, dahi siya nakainom na nasa tamang huwisyo siya. Makakapag-isip-isip siya ni normal. Papipiliyon ko siya kung ambisyon niya o ang pamilya niya. Yun lang solusyon dyan. Takon pati aki na apektuhan sa mga gibo kang magurang, kibang hururunaan. Dapat pirmi prioritian kapakanan kang aki. If di kaya butasan ang bisyo, di pamilyaan mawawara sa iya. Sa hudyan, marirealize niyaan kung talagang importante ka mo, kang mga aki mo, sa agum or sa partner mo. Dagdag pa niya, thankful man ako taan partner ko bako mabisyo dahil ako man sana ang bisyo niya. Ay, wow, sana all!
0: Sana all!
22: Sana all! Yung bisyo, ha? Anyways, yes, nagiinom siya pero occasionally. Pag may okasyon at minsan naman pag aram ko na stress siya or pagal siya, ako na mismo nagkukusa magbakal sa iyaki vitamin R 500 ml. Sa tingin mo, Kuya Erickson, ano ito? Ayun, tamang-tama, red hot! Matik ka, di ba? Red Horse, buda sanmig apple man sa kuya. Buda ipagluluto ko pa siya nin pandiurag na pulut. Han, buda tamang hurun-hurun sa nakamo. E di banding na bako magastos ang atake. Minsan ta one man key reward or oras on partner or agom kung responsabling ama at agom. Bako sana puro paghanap buhay kay puan maninda ki oras para sa sadiri ninda. And, kamusa ng dua? Yan man sana ang pipe kaan. Grabe yun! Ma'am Avian, the best wifey goes to you. Astig naman ni Ma'am Avi. Actually, totoo naman mga katindogo na bigyan natin ng, ano, ng despite the responsibilities ng ating mga agom, ay bigyan din natin sila ng reward, di ba? Pero sa ating mga katindogo na rayaon dyan, most especially kung nagbibisyo man, a little bit of reminder po sa gabos na ang responsibility ay is the most number one priority, di ba? Sa truth, sana kita iyo. Tulungan ang sa tuyang agom, ang tulungan din sa tuyang mga aki, alright? Magpadaba nin maray. Anyways, mga katindugon, thank you so much sa ating mga around dyan na nag-comment sa kanilang mga hinain today sa ating Heartbreak Webes. Thank you so much. Anyways, mga katindugon, thank you so much for listening. This has been me, CJ the DJ. And tomorrow, magsasama-sama pa rin tayo since wala pa naman si ating DJ Chloe. We'll be back tomorrow, mga katindugon. Stay safe and thank you for listening to sa ating One for the Heart only here on One Radio 91.3 News FM. Tindugon na! Here's a beautiful song from Mackie Saad.

0: ulit. Tatataod. Palat-halat na lang.
1: Isiniksik mo pa talaga yun.
2: Diba? Intro. Hello. Hello, hello, hello, hello. Maray na pagkahapon. Uuwi na. Maya-maya. Kailan ka uuwi? Uuwi ka na. Pag-out mo na, syempre.
1: Unless overtime.
2: Unless mag-overtime ka. Ay, maray na pagkahapon. Today is Thursday. Petsa 25 na nin Hunyo. Limang ay... lima! Mag-July. Grabe,
0: sa aga, paboritong aldaw kan mga tao.
2: Mga tao?
0: Kan mga ano, may work Friday.
2: Tugang naman baga kang ano, kang Biyernes ang web. Alas naman.
0: Yawa na
2: dumaan. Dahil ang motivation mo eh. May motivation ka eh. Bukas, ano, bukas sa Friday. Diba? Kaya, let's have this afternoon with good vibes. Magturugtugan kita, diba? Yaw, hindi kasi nakaibanan nito ko sa bago.
0: Pagtulong boses.
2: Diba? Nakaano siya mo niyan.
0: Grabe ka kanyang paghanap buhay. Ang sila kang pagpamilyadong tao.
1: Grabe yun.
0: Araw-araw sipag lang.
2: Mag-story siya sa iyang messenger. Araw-araw sipag lang ang background. Ay, sa mga mahigos, sa mga drivers, maraming pagkahapon, tricycle drivers, siyempre, drivers, project drivers, and dyan sa merkado, publiko, mga partner na mga parabakal, kung sabi ka mo dyan. And ang mga nasin, ang mga lasinga, kahit ka man nalupalap kang kinaapan niya. Dyan sa Domingo, baka kayo malilipot, tabako, TV Malinaw. Good afternoon! Yun na po ang tugtugan on one. Kaibanan kami. Ako na iba si Eric Soy.
0: Iman po, si Verna Banahoy.
1: And at the same time, CJ the DJ.
2: Again. Pagkakataon, we always take the chances. Because sabi nga, you always miss the chances you don't say.
1: Wow!
0: Sabi niya. Wala,
2: ako lang.
1: Erickson Brutus.
2: Nadangog ko lang dyan sa gilid-gilid. You always miss the chances you don't say.
0: Aamin na.
2: Diba? Ay, meron na pagkahapon sa mga nasa sa inyo, mga lasinga. Kumusta ang sa inyo mainit-init na pagkahapon? Ay, planot sa inyo.
1: Nagbalik na ba?
2: Mahirap mong gamo.
0: Ay, sa malilipot, aming nagbalik.
2: Ay, iyo. Ay, maray dyan sa malilipot. Sa muya, da, brown out pa. Sinugun mo iya.
0: Mahujan na kaya sa mga taga-bulot.
2: Hanggang tatawad pang alas 5.
0: Mga taga-bulot.
2: Mariyan, ito, naglugsot ako ngunyan sa bulot. Dinugsotan ko ta. Difícil ang buhay. Mainit. Grabing init. Always stay hydrated. Tindugan. Ano man sa indong trabaho. Diba? Pahit sa rambay.
3: Pahit sa rambay.
2: Basta marangal. As in, na nasa marahay kita kamugtakan kabuhay. Always remember, health is always worth. Diba? Ay, on 10 minutos mag-alisa na last stress nin pagkahapon. Maragosan sa tuwing turugtugan, mabalik pa ang tugtugan on one. So One Radio, Team Tugunan.

0: Padi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: Tugtugan on one with Erickson and Berna. Yeah.

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
1: Tindugo na!
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan Online. Aras niya to, 42 minutos. Magilis ang alas 3 nin pagkahapon.
1: Ay, mga katindugo, nag-ano na kami ah, nag-post na kaming kahapotan sa Facebook page kang Tugtugan On One. So, gusto mag-follow po, Tugtugan On One sana sa Facebook. Ah. I-search lang dyan, Tugtugan On One. Oh, mahiling hindi yun.
0: Ay, marana pagkahapon man sa gawos na followers kang Tugtugan On One. Diba, kang pag abot ni CJ, may chika siya. Na, are you willing? Or are you,
3: ano, na, sabi
0: da. Chika baga. Dahil sa panahon ngayon niya, kumbaga sa mga pamahiin baga, napabaliwala. And sa pamahiin na iyan, may experience. May experience si CJ na mo yung i-share sa Indo. Na about siya sa somehow mga pamahiin, yeah. Di ba?
3: Tindar baga na healing ka ba? Na ngayon nahiling ko nga yan si ano na yan. Dumasaro kayo ni ngayong oras. Eh ako tulog na tulog nga ng time na yun. Sabi ko, ha? Ano?
0: Kumbaga.
1: Pero sabi baga sa ano, sa pag-aaral, meron ka daw na kamuka sa mundong ito. Siguro mga sampu kayo. Sabi sa ano, research, talaga na
0: pasapay ito. Maski mga artista baga, di ba? Nahiling ta sa ano, sa Showtime, may kaloka-like na ano, na segment, mga kapandok ninda talaga. Halos kapandok man talaga. Di ba? And sa experience ni CJ, may nahiling daan sa imo.
3: Alas 4 nin aga.
0: Wow. Garo kita nagiging horror ano.
3: Grabe naman yun. May!
0: So, ano dinihin mo talaga kang alas 4?
3: Tulog!
0: Tulog
3: kasi!
1: Pero yung kalula mo gising.
3: Gabi naman.
0: Hindi ka man nag-i-sleepwalk.
3: Hindi. Tulog man tika ako eh.
0: Ibig sabihin, hindi ikaw yun. Kaya ang...
1: Hindi natin sure.
3: Nakakapagpadagdag pa sa akin pag overthink.
0: Kaya ang ano sa iyo mo niyan...
1: Kaya magkaturo.
0: Mag-iingat ka daw.
3: Mag-iingat. Hinatid nga ako naman pumunta
0: dito. Sa pamahiin, pag

0: yeah, pag may nakahiling da sa imong ano na halos kaparehas mo talaga doppelganger kung tiga apoy, diba? It's not ano man maraot na magtubod sa mga
1: pamunay,
0: diba? Oh, oh, naman kimawara sa isa. Hindi ka man mawawara.
2: Bye-bye sa
1: lahat. Ano taot kay mama na nagatid sa kuya
0: palik din? Namasan ko mang girare
1: sa iyo. Namasan ko mang girare sa ko. Just to make sure I'm safe. Love you, mom.
0: Diba? Diyan na papahiling talaga na you are being loved by your parents. Diba?
1: Yeah, true.
0: Your value is special to me. Kaya, tag-iingatan kanila. Dato ikaw ang kanila. Ang kanila. Bread and butter. Wow.
3: Oh, the rising superstar.
0: Wow. No, ba? Ano, ano yung pop, ano, pop star?
1: Ba yung atake sa iyo, man?
0: Mga, ano, SB19 na, na ano, na caliber. Pwede, pwede. Diba? Alright. Diba? Wala man kaya ano, maraot na magtugod
3: sa mga... Ay, may ano lugod.
0: Ano?
3: Naisip ko lugod ang pwede tayong gibo na hapot sa mga masay
0: okay,
3: na.
0: Okay, bukas. Oo, sige, sa aga. Sa ano, pwede, sa Tugtugan on One Horror Edition.
1: Amayin pa maraot.
3: Sige, maraot lang pa mga pamahiin.
0: Sakto, ano, about sa Friday. Yeah. Friday, diba? 46 minutos na mag-ilis sa nalas stress yung pagkahapon. Agos ang sa tulang turugtugan. Mas ako pa ang chirismisan sa pagbabalik. Gang Tugtugan on One. Digdalang yan sa One Radio. Tin. Dugo na.

0: 是啊。
1: One Radio
2: 91.7 FM
3: 电都古纳。
1: Ay, nagpapala kita sa Tugtugan on 1 oras na itong 22 minutos mag-alisa ng alas 4 ng pagkahapon. Diba? Nakaka-LSL ang hayaan mo sila by ex-batang. Alright, alas 4 na ninin ng pagkahapon. Ano man ang sendong tigmirinda lang. Ay, kung matimplakumunin ka ba, syempre dapat best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Pampahealthy na, pampasexy pa. Mababagalindo yan sa mga butika as in supermarket nationwide. Yeah.
4: Dapat
5: talaga. May kasama tong best coffee
1: green. Ah, diba?
5: Butter toast syrup, isaw pa yun.
1: Sa usaw mo yan, oh.
2: Mainit-init.
1: The best na merindala. So, tigsasaw-saw mo ang toasted sa cafe. Lalo na kung best cafe green.
5: So, manong ganun din.
1: Diba?
5: Ayan, manong ganun, no? Ngayon, dating.
1: Ay, dahil alas 4 na, matirismisa naman kita. Mapasira na gitusuloy ang portion na
3: Talk to
1: Ganesh. Question natin for today. Garo na kung kita paghurong ng tungkol din siya.
5: Fight sa nun. Sige.
2: With choices pa yun, mga
1: May multiple choice kita today. Ang sa tuyang kahapotan, ano ang muyamong may magkaigwa kaning dakol na ano? Na
2: A.
1: Letter A.
5: Letter A, ano?
1: Oras. Letter B, kaibigan. Letter C, karanasan. Day ko na sinabaydig. Day may sinabaydig di sa kwarta. Arami, yun naman sana.
2: Ano ito mo ng pagiging...
1: No-brainer, diba? Pag-set aside, ban ang ano, ban ang kwarta. Kung inilang ang pagpipilian niya, ang mas pipili mo magkikwa ka ni mas takol.
2: Ako ano?
1: Diba? Sige.
2: Letter C sa kuya, gusto ko karanasan.
1: Why?
2: Paano? Permi kong tigdadara sa pagurang. Oh, pagurang!
1: Pagurang?
2: So, tig sabi kang professor ko, Hang College, sabi niya, ang

0: ako the day man da nagtatapos na sa pag-graduate mo.
1: Right?
0: Habang may panahon, may chance kang makaukod ka mga bagay-bagay. So gusto ko magkaigwa ng the cool na karanasan sa work, maski sa in a field iyan. Para ano, kumbaga maski sa in kay bugtak, kaya mo.
1: Kaya anong ano pa dyan? Kung bagay lamang ang may takol na experience, ah, diba?
2: Naisip ako dun sa
1: sinabi. Sige daw.
2: Parang sinasabi mo na, experience is the best teacher.
1: Teacher. Kung baga, pag takol ng experience, takol kang teacher.
0: Kasi diba, kung nagka-klase kita, syempre, ang yun na nga ito, ang course mo, broadcaster, broadcasting. Ayun. Di, syempre, duman, di mo pa man aram kung ano ang tunay talaga na nangyayari sa real world.
1: But, experience.
0: So, pag-abot nun yan, ibahan pa lang siya sa mga na-experience, may kami college pa sa totoong buhay. Sabi ko, may mas iaano pa ini. May mas iha-higher, higher. Dakol pa. Malayo pa.
1: Ikaw, ano, CJ?
2: Sa kuya, oras.
1: Oras, sige.
2: At ang oras, ano, parang mas gusto pa makipag-bonding sa friends ko, sa more, family ano, ko, more time with them. At the same time, ano lang naman, ang hirap din kasi isipin mo na kulang ka baga sa time. So, I would like to take
1: sa halimbawa, dakulang ka mo yung gibuhon, kasukulang sa oras.
2: For real, marami pa talaga ang gusto kong gawin sa buhay. Like, one step at a time lang ang gusto kong gawin sa buhay. Like, extend lang, kung pwede lang, i-extend ang ano eh, i-extend ang time, I could do it, man. Pero, yeah, I do wish for a time, more time.
1: Diba, kapag dakul kayang oras, kumbaga, kaya mong, magigibo mo, magabos na kuya mong ibo.
2: So late.
1: Kapag mo ang oras mo, hindi ka nag-iisip na, ano, araw niya kainin. Sa mga masunod na oras, iba na magigibo. Bite time, kumbaga, naaano mo na ang sabihin mo. Na kapag dakul kang oras, dakul kang magigibo, may enjoy mo. You will savor every moment. Diba?
2: Exactly.
1: Letter ano sa imo, letter A. C, letter A sa imo. Okay. Kaya anong letter B naman?
2: Pero napilitan ka sa B.
1: Hindi, parang sa kuya, kunya na-experience ko na kaya siya na ano, may ako takol na friends. Kasi para sa kuya, syempre, sa mga good influence na mga friends, sa mga tunay talagang friends na dakol sa kuya. Kasi, kumbaga, sa panahon ni may mga panahon na nade-down ka, may mga panahon na, bako ka man, permi, diba? Bako ka man always na,
2: always positive.
1: Bako ka man always, positive, bako ka man always, nasa marhay na ka magtakay. Diba? Kumbaga, pag dakol kang friends, kapusinda kung, sinda sa imo, you have all the motivation. Kapos na motivation. Tapos, kumbaga, kada aldaw, mapili ka na lang sa inda kung kisi ang makakahulog mo.
2: Yan.
1: And, diba, mas nakaka-enjoy ang irestoryahan pag dakol ka mo sa circle of friends nito.
0: Na may kahampang na.
1: May kahampang, syempre, mga foods.
2: Para mas pinipili mo yung pagkain kasi sa friends eh.
1: Hindi. Mas, kumbaga, mas na-enjoy mo. Mas na-enjoy mo kung mas dakol na mas dakol ka mong iribahan. Diba? Kapag may mga outings, syempre, dabo mo man gayon na solo ka sana mag-outing. Diba?
2: Maroon kayo si Perso, dog-dogo na ano kang packaging.
1: Abo mo man gayon na solo ka mag-outing. Abo mo man gayon na solo mo lahat ng bato. Kasi sabi nga, no man is an island.
2: Tama.
1: Diba? Kapag may mga gusto kang experience, muya mo, syempre, na always may makairiba mo sinda sa mga friends. Kasi nga, diba, kahit nung mga aki pa lang kita, nasa nature na natin yan eh, na may mga, makikita talaga kita key friends. Kasi, kumbaga, ang social life natin, kailangan din natin yan i-end. Sociability yan. Diba? Social skills. Kaya muya ko talaga, muya ko talaga, dakol na friends. Diba? Halimbawa, may 1K kang friends, agad ang muntik piriso. Diba? May 1K ka na.
0: Halimbawa naman.
1: Instant 1,000 pesos ka. Diba?
0: Kung naisingit mo pa rin doon ang pera.
1: Oo, wala kang pera. Pero pag may dakol kang friends, diba, dakol kang ano ha?
2: Dakulo ka may hihira.
0: Yung manihira iso kwarta.
1: Diba? Ayun. Hindi mawawala. Alright. Ay, pasirin na kita sa kasimbagan ninda. Na ano, ay, marina pagkahapon nga na kay Ma'am Framie. Good afternoon pa. Shoutout na lang po digdi sa Upper Bongga. Marina pagkahapon sa Endo. Sa Upper Bongga pagkakialba. Ay,
0: marina po niyo sa mga tambay, ah. Sana dakol ka mong naoko dahil.
1: Dakol si ang mga tambay, dakol si Ndang Oras. Dakol si Ndang Kaibigan. Oh. Makaka-istoryahan.
2: Speaking of friends.
1: Dakol si Ndang Karanasan. Diba? Kasi wala kami na i-story. Wala kang experience, di mo na experience unless na lang kung professional ka talaga ng event. Sabi ni Anthony, oras po, taadakol kitang tiga pahalagahan budak nagigibo sa kada oras. Kay RKCJ takol siyang tig papahalagahan budak nagigibo sa kada oras. Kumbaga, pag dakol ang oras mo, takol kang magigibo. Kumbaga sa work, kung dakol kang overtime, more money. Kamtana naman.
2: Kamtana naman.
1: Diba?
2: Nataga naman mo.
0: Sa Arpeto kang pag Manila, umabaga CJ. Kailangan mong more
1: time.
2: Pati yung ano, reaction ko bagay dating sa time. Parang, ang bagal ng oras pag nandun ka, nakatenga ka lang sa isang ano.
1: Pero, pag may ginagawa ka.
2: Pag may ginagawa, kasama ko siya, ang bilis ng oras. Sabi ko, wow, bakit din ito? Ang unfair.
0: Siguro kasi masaya ka.
1: Kapag
0: hindi ka masaya, mabagal
1: ano, na. Ang naisip ko dyan, pigturuan lang kita na we should savor every moment. Yeah. Diba? Kasi it will definitely last. Walang permanente sa mundong ito, kundi ang pagbabago. Diba? There's no, permanent in the world except change. Alright, sabi man ni Mon Cherikar Borja, ano man sa iyak, karanasan. Same kay ano, kay Bert. Sabi ni Nathan, para sa iyada oras, mas maraming panahon sa pag-unlad, continuous learning, upang masuri at maproseso ang napakaraming bagong impormasyon at kaalaman. Mas mapabuti ang aking kakayahang umunawa at tumugon sa mga komplikadong tanong, makasabay sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at lipunan sa pamamagitan ng mas maraming oras para sa pagsasanay at pag-aaral. Mas magiging kapakipakinabang ako sa pagtulong at marami pang iba. Wow. Ang oras niya, muya niya.
2: To ano, help others.
1: Mas madakol siyang oras para maukudan ang gabos na bagay digdi sa mga. Dahil sa puro aldaw, halos dakulo na ano nangyayari, dakulo na technological advancement na minsan dipisirong makisabay. Yan, dakulo na oras para i-figure out niya kung paano ito, kung paano makisabay naman. Anong mga knowledge ang kuya niyang kwaon, anong kuya niyang maukudan.
2: Gusto niya rin tumulong din sa iba.
1: Diba? Ma-share niya yung knowledge niya sa iba. So, very nice.
2: That's good. That's good.
1: Very nice use of time para kaya.
0: Thank you, Nathan.
2: Thank you.
1: Thank you po.
0: Masugid naming ano. Yan to rin, ano, padabaon me yung Sir Nathan. Takot mo yung present.
1: Kay Sir Mike man, oras man, mas dakol kaya na oras ko sa trabaho kaysa pamilya. Pero na-manage naman po. Share ko lang kaya, habang day ka pa trabaho o makakuha ka man na trabaho, sulito na nindo oras sa pamilya nindo. Diba? This is coming from a man with experience. Na-experience niya na kung gura ano ang buhay na pamilyado niya. Na kaipuhan mo na mas madakol kang oras sa trabaho mo para may pang-sustento ka sa pamilya mo. Diba? Kaya habang ano ka pa, simulaan mo na nga-arog ka itong bagay na limited na lang ang time. Mas takol ka

0: kanya-kanya kitang circumstances in kaka-apekto kung natanggap mo ang mas takol na oras, mas takol na kaibigan, mas takol na experience. Diba? Kaya we don't judge others because may kanya-kanya kitang
1: sa buhay.
0: Correct ka. Kaya ano man sa imo pinagdadaanan, we always bring good vibes. Mabalik pa ang Tugtugan on One. Tingdi lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tin Tugunan.

0: presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
1: Tobacco City's Tindugun.
2: Na radio station.
1: One radio. 91.3 News FM.
3: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol sa ating barangay, nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
4: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish, results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
7: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
8: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
9: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Fun Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
1: Tugo na.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya to, 5 minutos na sana. Bago ang alas 5 nin pagkahapon.
1: Ay, may nagpapahapon. Si Ma'am Desid Buneo, malinahapon Ma'am Desid, sabi niya, oras po, tas sa sobrang kaskaskan oras, dahil ko na namalaya na sa mga aki ko po, Dracula na pala. Dahil sa paghanap super buhay ko, nahilong ko na lang ang mga aki ko na Dracula na sinda at every, and very ano da, independent na sa buhay.
0: Diba?
1: Na so pag mati ko, dahil naninda ako kaipuhan unlike kan mga baby pa sinda. Gabos sinda na nakasandig sa kuya. Ay, salamat. Ah, nakakasad naman yung ano, di ba?
0: Lalo na nowadays, garo na papansin tag, makaskaso na ang ano.
1: Time flies so fast.
0: Di ba? Parang kailan lang, Lunes pa lang. Araw-Biyernes na naman.
1: Araw-Biyernes na.
2: Biyernes na tulong.
0: Kaya, ano, grabe talaga. Kaya sabi nga ni, ano, savor every hour, every minute.
1: Pero hindi nga ni Ma'am Desid, nakakasad na, nakakahappy.
0: Dahil sa sobrang ano niya na ata, sa trabaho, oo. Kaya, ano na, kumbaga, na-realize niya, kula na palang sinda.
1: Parang merong ano, something sa naging journey mo, parang igwang space sa naging journey mo na day mo nasubaybayan.
0: Parang God, ano, sabi nga parang you missed a chapter of their life.
2: There's something that you have missed.
0: Dahil naka-focus ka duman sa imong work.
1: Pero para man sa mga
0: pero para man sa inda, which is ano, ang nakakalungkot lang duman, dahil mo nasubaybayan talaga subuong ano, kabana.
1: Si Ma'am Nina Palanas Bubi sabi niya, good afternoon po, listening. From Suwa, Malinaw, Alba.
0: Ay, mga taga Suwa, Malinaw, Alba.
2: Very good.
0: Maray na pagkahapon ng mga taga Suwa, Malinaw, Alba.
1: Ay, piyesta dyan sa aga sa Malinaw.
0: Sa iyo.
1: Malinaw. May piyesta dyan.
2: Ikahanap ka na naman kung ano.
1: Grabe. Baka mali lang sa pagkadamod ko.
0: Ibang malinaw ang piyastahan mo.
2: By the way, speaking of piyasa sa Manila, by the way, happy Manila Day. Oh, yes, Manila Day ngayon sa Manila.
0: Okay. Ay, Manila Day. Yes.
1: Manila Day.
0: May ano, tigilan ko dati. Ano. So, ano baga sa GMA? Mahal kong Maynila.
2: Ay,
0: diba?
2: Iwan
0: ko diba? May ano kayo?
2: Mahal kong Maynila.
0: Mahal na mahal din namin kayo, pero tapos na ang ating oras.
2: Yes.
0: Abangan ulit ang panibagong edisyon ng panibagong kabanata na you shouldn't always miss.
2: Panibagong bardagulan.
1: Hanggang siya ba doon na po, inisisi.
2: Dira-diretso ako, adi.
0: Straight duty. Ay, straight na straight to the max ang ating good vibes. Salamat sa mga nakaibanan niya ito sa satuyang tulog. Sige, rarayin na sa doon naging tugtugan on one. Nakaibanan doon kami din ang bako sa Eric Sign.
1: Iman po, si Berna Banahoy.
2: And of course, CJ the DJ.
1: Hindi lang yan sa tugtugan on one sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tintugan na!

0: Sa Indung Nadangog, ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digbisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. Barreta International, National, Local, Sports as in Weather, Arada, Parada, 30 minutos na parada kan mga maiinit na barreta. Parada, 30, Parada, 30, sakay na, 30, Parada, 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay. One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30. Yaw na ang sa indong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix o 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 plus 1 health drink. Asin kam Best Caps, minerals, food supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30! Parada lokal! Parada 30! Parada 30!
2: Sa headline, sa kan mga parada ni Barata.
1: Parada 30! Parada 30! Headline!
2: Tabaco City PNP Chief tinawan doon ang disiplina sin firearm safety sa hanayakan ng kapulisan.
3: Enot na Senior Citizens Day Center sa Albay binuksan sa Tabaco City.
2: Katayngan MDRRMO kampiyon sa National Wasar Olympics 2026 sa Masbate.
3: Tabaco ECCD Ordinance suportado kan Albay sangguniang panlalawigan.
2: Sarong barangay sa Legazpi na disganar sa mga violators sa ibong kan nakapalibot na no smoking signages.
3: Duwang LSPA sa Manilipot nakarecibe in livelihood assistance.
2: Sa lado nasyonal, duwang biktimang estudyante sa Tacloban school shooting critical ang kondisyon.
3: ISCC pinalawi ganina sarong simana ang pagsusumiter kan obserbasyon sa kamugdakan ni dating Presidente Duterte.
2: Ang gulo nin extremism sa insidente kan pambabaril sa Tacloban City hihilingon kan DOJ.
3: Propuestong repasuhon ang juvenile justice law kay puhan balikan sigun kay Lacson.
2: Dole iningganyar ang mga construction company na gamiton ang progressive wage model.
3: Patong-patong na reklamo isinunada sa 15 anyo sa nadawit sa Tacloban school shooting.
2: Sa luwas sa kanasyon, atinanyog ni na

0: makusog o magkasunod na makusog na linog.
1: Magnitude 6.9 na linog at tuminama sa Japan.
2: Parada 30 headline.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan in Webes. Unyo 25 taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod barat. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Manawon.
0: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. As in sa 99.7 One Radio News FM Daeta. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to alas 5 sa isnanin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalya sa kan mga barata natod sa Indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30
0: Tinawan doon ni Tabaco City Police Chief Police Lieutenant Colonel Virgil Bibata ang kahalagahan na kandisiplina as in firearm safety sa isinagibong Police Information and Continuing Education para sa mga personahe sa kanistasyon ngunya na aldaw Hunyo 25. Sa aktibidad, liwat na pinagirumto magkanhepe ang paninimbaga na kanlambang pulis bilang tagapagpautob kanlay asin tagapagpubliko. Ininganyar niya man ang mga personahe na padanayon ang integridad pagkaandam alangkaw na pamantayan ng serbisyo sa pagibokan na sa indang katungdan. Kasunod kay ni, nagsagibumanin inspeksyon sa mga service firearms, tanganing masyarto na yaon sa marahay na kondisyon na ang mga ini, asin na kauyon ang napaggamit pati na ang pag-atama na sa mga nag-iiral na susundo na kana Philippine National Police. Sigon pagkibibat, importante nga pairalon ang tamang pagkakapota, pag-iingat asin regular na maintenance kan mga service firearm, tanganing makalikay sa mga da ipinaglalaoman na insidente, asin masyarto ang pagkaandam kan mga pulis sa pag-aksyon sa mga emerhensya.
1: Formal nang binuksan kaining Miyerkules, Hunyo 24, ang pinakaenot na Senior Citizens Day Center sa probinsya Canalbay sa Laogkan Hiraya Manawari Nature Park sa Barangay San Vicente, Tabaco City. Pinamayuhan ni Albay 1st District Representative Shelo Crisel Lagmana asin Senadora Riza Ontiveros ang blessing asin turnover kan pasilidada na nagkakantidad ni 10 milyones de pesos asin pigaasahan na maserbi sa labit 13,000 na senior citizens sa syudada. Sigon kay Lagmana, pigtugdok ang sentro nganing magkaiguanin sa diring lugar para sa mga aktibidada, pagtiripon asin iba pang mga programa para sa mga senior. Sinabi man ni Ontiveros na magsiserbing one-stop shop na pasilidada para sa manlain-lain na serbisyo asin programa para sa mga senior citizens, kaibana na ang mga serbisyong panasaluda, mga training program asin oportunidad sa pangkabuhayan. Nagpasalamat man si Gina Miraflores, Presidente Kan Basca sa Basuda sa mga naging katabang sa pagtugdokan edipisyo na pigaasahang mapakikinabangan kan labi sa 13,000 na senior citizens kan syudad ni Tabaco. Ang konstruksyon na subot ka ng Multipurpose Building Adult Daycare Center pinunduan na sa Iraram ka na General Appropriation Act kang taong 2025 sa paagikan paghingawan ninda dating Albay 1st District Representative Edsel Lagman asin Senadora Ontiveros.
0: Entras tanto, detalye sa kana barata sa Masbate. Nasungkita ka na katayngan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang kampiyonato sa National Wasar Olympics 2026 as naginibo sa Matayum Laguon na katayngan Masbate poon Hunyo 22 sa sagkod 24 ngunya na taon. Ang mga nanggana asin ang sa indang inakong premyo gikan sa gobyerno probinsyal kan Masbate yuan minasunod ang kampiyon ang katayngan MDRRMO na nagresibinin 600,000 de pesos bilang grand prize. first runner-up ang Police Regional Office 5 Kasurug Cops Rescue na nagbisibi ng 300,000 pesos na premyo. Second runner-up ang Coast Guard Regional Training Center Masbate na nagbisibi ng 100,000 pesos na premyo. Ang iba pang koponan na may tiga 35,000 na consolation prize. Ang best uniform ang 2nd Infantry Battalion kan Philippine Army na may 20,000 pesos na premyo. Uli sa matrayumpong pagsagibo ka na aktibidad, nagpaabot nin pasasalamat si Governor Richard Co sa gabos na nag-intra sa kawat. Naglalao man siya na mas dakol pang partisipante ang mabali sa mga masunod na taon. Tanganing mapahiwas ang kaaraman dapit sa mga pinakamatibay na paagi sa rescue operations. Sigon sa Coast Guard District Bicol, nagsisirbing plataforma ang National Wasar Olympics 2026 para sa pagbusol kanakahusayan sa rescue operations, interoperability, disaster preparedness as in water safety awareness, mantang pigpapakusog ang pag-iribakan mga responder na nakatutok sa pagsalbar nin buhay as in pag-ataman sa mga komunidad.
1: Mientras tanto, inendorso ka na sangguniang panalawigan kan albayan ang panukalang ordinansa na nagmag-iinstitutionalisa sa early childhood care and development system sa siyudad kan Tabaco sa pigibong ika-47 na regular session kasugma Hunyo 24. Katuyuan kan panukalang ordinansa na magpundar nin komprehensibong operational, regulatory as in fiscal framework para sa pagpapautob kan mga programa as in serbisyong iguang kinaaraman sa pagtalubo asin pag-atama na sa mga kaakian sa syudada. Sa panukala, pigakda ni Tabaco City Councilor Arnold Onrubia bilang pagsunod sa mga provision kang Republic Act No. 12199 o an Early Childhood Care and Development System Act. Kaiba sa mga provision kan ordinansa ang pagtaonin mekanismo para sa pag-convert kan mga posisyon kan child development workers bilang mga permanenteng plantilla positions o yun sa mga salary grade na pigtalaan na sa irarong kan batasa. Nagtaumanin rekomendasyon ang Provincial Social Welfare and Development Office para sa pirang mga amyenda nganing urog pang mapakusog ang ordinansa. Makaliis kan mga deliberasyon, inirekomenda kan Committee on Women, Children, Family and Gender and Development ang pag-aproba asin pagpatibay kang naunang bitanang panukala.
0: Yan, trastanto, nadisiganar ang opisyal sa kan Barangay Lapu-Lapu sa syudad kan Legazpi. Makalis na manutaran ang padagos na pagbalgar sa pigpapautob na smoke-free ordinance sa syudad. Sa pigiras ng mga ladawan asin impormasyon na kan nasambit na barangay, dawa kaya nakapalibot na ang mga no smoking in public places signage. Kadakol man giraray-an ng mga nagbabalgar. Kan nakaagi subot na aldaw, may enot nang naisyuhanin citation ticket sa ikaduwang bes makaliis na maaktuang magsigarilyo sa luwas mismo kan tangod kan sa indang harong agian ng tawo. Labi man ang pasasalamat kan barangay sa aksyon na pigsasagibo kan smoke-free unit as in city legal office, mantang ang pangapodan sa publiko na magsunod sa lay tanganing maibitaran ang anuman na pinalidad.
1: Pasyaring man kita sa mga detalyes kan mga bareta duman sa Manilipot. Duwang Sustainable Agram Association na sa Banwaan kan Manilipot Albay ang nag-ako ni na Livelihood Assistance hali sa Department of Social Welfare and Development Bicol sa isinagibong pag-awad nin mga cheque kasudma Hunyo 24. Pinanginotan kang DSWD Bicol kaibanan si Mayor Sinon Volante ana pagpanaukan mga cheque sa mga benepisyaryo. Nag-ako nin kantidad na 100,000 pesos ang Bulawan na Tailoring SLPA kan Barangay San Francisco para sa pagpapadakula ka na sa indang proyektong tahian. Mientras tanto, nag-ako umani na 160,000 pesos na pagtarabangan SLP Association kan Barangay San Isidro Iraya bilang suporta sa indang proyektong rice retailing o pagpapabakal ni na bagasa.
0: Alas 5:15 pagkahapon, basering man kita sa detalye. pagbalya sa kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Barata 30, Barata 30, Barata Nasyonal.
0: Kritikal pa ang kondisyon ng kanduang estudyante na nairido sa nangyaring pambabadil sa San Jose National High School kanlunas. Ang mga biktima ang nasarong grade 10 student na si Joanne Vinias na nagsapar nin tama nin bala sa payo.

0: Mantang ang nasaro ang grade 9 student na si Nathan Candelario na may tama nin bala sa tulaga. Sigun sa inaakan nasaro sa mga biktima na si Rowena Eracho, maraot ang pagmati kan aki niya kan aga kan insidente asin diit pang day maglaog sa eskwelahan, alagad nagpuminirit subot iniya. Nagkapirang oras na kan ina ang nangyaring pambabadil sa eskwelahan asin pag-abot niya sa ospital, nahiling na nakahigda sa stretcher ang sayang aki. Labi man ang pagmumundo na ulit aday niya maakseptar ang nangyari sa sayang aki. Agad man kainungunyan ang pagrahay kan sa iyang aki na pangaturugan na maging nurse sa futuro. Mientras tanto, sigon sa ama kan grade 9 student na si Nathan na tulong luhuan na iwinalata kan tama nin bala sa biktima. Kaya pina na mahaluyan ang pagrahay kainiya.
1: Mientras tanto, tinugutan kan International Criminal Court at Trial Chamber 3 ang nakahagadan kan prosecution na palawigo ni nasarong simana ang deadline para sa pagsusumiter kan mga obserbasyon sa expert report na dapit sa kamugtakan ni dating Presidente Rodrigo Duterte na maghampang sa paglilitisa. Sa ikaduwang status conference kasuod man Martes, sinabi ni Prosecutor Jillian Nichols na kaipuhanin daning dugang na panahon huli sa iba pang mga dokumento na kinakaipuhang isumiter sa parehong ipigtala na petsa. Sigon sa prosecution, nadaiman makakaapektar nin maray ang nasarong simanang extension sa dalagan kan kaso kaiba na ang nakatalaan na pagpupuo na kan paglilitis sa Nobyembre 30. Tigpaunraan man ni Presiding Judge Joanna Kerner ang kahagadan asin inaprobaran ang sarong simana na palugita. Marurumduman na nahampang si dating Presidente Duterte sa Crimes Against Humanity huli sa kampanya kontra illegal na droga kana sa iyang administrasyon.
0: Ipigiras ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na pigihiling nindangon niyan ang violent extremism na pidisiran nagbusol ang aning mangyari ang pambabadi. Nagtutubod ang ahensya na bako sana inibasta simpleng kaso o insidente nin bullying, kung kaya pigihiling kan ahensya magin ang iba pang mga anggulo. Pagdoon niya na pwede sir magtukdo ini sa mas mahiwas na rason o siring kan nainot na nabanggit na violent extremism. Paliwanag pa kay ni na obheto kan nakagawaran na dai maipagsawarang bahala ang insidente asin masentro ang atensyon na ini ikonsiderar bilang sarong kaso sa nanin bullying. Pwede sir subot kaya nadakol pang ibang nangyari huli sa sigun na kay Justice Spokesperson Martinez na posibleng nakiyan na dadalan online na kan mga hoven na kay amaut kan di o digot na masuri ang mga anggulo sa likod kan pangyayari. Sa nangyaring pambabaril, tulong estudyante ang binuwiin ng buhay mantaan na irehistrong na irido. Mantang ang mga suspect ang wara pa sa tamang edad o minor de edad sana, tinawan doon na kan kagawaran na daisinda otomatikong lusot agikan na sa paninimbagan sa laya.
1: Nangapodan si Senator Panpilo Pinlacson na naliwat na balikan ang pag-aadal sa juvenile justice law kang nasyon kasunod kan pambabaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kan Hunyo 22 kung sa ina duwang minor de edad ang sospeka. Sa sarong social media post, tinawang doon ni Lacson na posibleng kaipuhan ripasukon ang nag-iiral na lay sa criminal liability kan mga hoven asin sinabi ang nagkaperang international case bilang halimbawa kan pagpapahigot sa konsepto kan discernment sa krimen. Sigon sa senador, dapat patunayan kan prosecutors ang kakayahan kan sarong minor de edad na magsabot sa saindang ginibo nga ina masyerto ang hustisya. Mientras tanto, kinumpirmar man kan palasyo na bukas si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na pag-adalan ang pagbaba kan edad din criminal responsibility mantang suportado man kan Philippine National Police ang pag-aadala sa nag-iiral na leya.
0: Inenganyar kan Department of Labor and Employment o DOLE ang mga kumpanya sa construction industry na buluntad na gamiton ang progressive wage model nganing matawanin mas halangkaw asin mas makatarungan na sahod ang mga obrerong hababaan na kukuang ganansya. Sa iraram kan advisory na pinirmahan ni Labor Secretary Francis Tolentino kan Hunyo 16, sakop ka na programa ang mga carpenter helper, mason helper, painter helper, tile setter helper, asin plumber helper. Sigun kay Tolentino, obheto kan PW

0: UM na matawanin malinaw na lantas ang mga obraro nganing maglangkaw ang sa idang sahod mantang nadudugangan ang sa idang kasanayan eksperyensya as in productivity sa trabaho. Sa sistemang ini nakabatay ang paglangkaw kan sahod sa pagsasanay competency certification work experience as in pagpapamarhaya kan kalidad as in kaligtasan kan trabaho. Nililaman na kan kalihim na dairiribaya na kan PWM ang nag-iral na regional minimum wage system kundi maserbi ining duwang mekanismo ngani mas complete o mas kompetitibo ang ganansya kan mga obrero. Biglalauman man na makikinabang ang mga employer huli sa makakatabang ang programa sa pag-akit, pagmamantinir asin pagpapausuwag kan mga skilled worker mantang napapakusog ang productivity kan industriya. Mabariwas man ang technical assistance and regional tripartite wages and productivity boards sa mga kumpanyang maawot magpautob kan nasabing wage modala.
1: Nagsuunad na nin kasong kriminal ang mga otoridad laban sa 15 anyos na estudyanteng impwelto sa pambabaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Apat na estudyante ang nagadan asin 15 iba pa ang nairido sa insidente. Sarong 14 anyos na estudyante man ang nasa kustudiya na kan mga otoridad katakod kan kaso. Pareho sindang isinairaroma sa pangangataman kan City Social Welfare and Development Office mantang nagpapadagos ang imbestigasyon. Sa imbestigasyon, nagluluwas na saro sa mga pigihiling na angulo sa insidente ang posibleng bullying. Alagad, nilinaw ka na Police Regional Office 8 na padagos pa ang mas hararom na imbestigasyon. Sigon sa PRO 8, daininda pigsasantabi ang iba pang posibleng motibo asin padagos nindang pigaadalan ang gabos na impormasyon na sa indang nahanap. Nagluwas man sa imbestigasyon na posibleng mas dakul na potok nin badil ang ginibukan mas hove na sospeka. Pag-iimbestigaran man ang sarong babayeng pulis na tiyaon kansaro sa mga sospeka makalisubuot na magamit ang sa iyang badila sa insidente. Sigun na sa pulisya, naka-restrictive custody na ang opisyal asin hinalin naman sa iyang puwesto mantang padagos ang administrative investigation. Plano man kan mga otoridad na ibalis sa posibleng kakasuhan ang mga magurang kan mga sospeka. Sinarto man kan PRO 8 na duwang minor de edad sa na ang direktang imbuelto sa pambabadila asin wara ng ibang estudyanteng kaiba sa pambabadila.
0: Yan trastanto na pagulan subot ang na-report na pagpurbarnin ka dasan sa Tolosa National High School sa Leyte, makalis ma-recebi ang informasyon ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Sigun kay Rimulya, bandang alas 8 nin banggikan Hunyo 24, nakarebisebi siya nin apod hali kay Senator Bam Aquino kasunod kan subot humanin kadasan sa nabanggit na eskolahan. Sa panginot na investigasyon, igwang problema subot sa pamilya ang 14 anyos na babayi na nagpurbar subot nin shooting incidenta. Kasabay kay ini ng apodan man si Secretary Rimulya sa Pilipino na tulos mag-upod sa emergency hotline 911 kod igwang mahiling o mabalitaan na huma nindahas kay banaan mga planong mass shooting na pinag-uulayan sa mga group discussion o online platforms. Tinawan doon man niya na ang importansya kan maagap na pag-report sa mga otoridad sa pagikan 911 na nga itulos na maaksyonan ang mga insidente asin mapugulan ang posibleng peligro sa publiko. Yan trastanto ginumpirmar ni House Prosecutor asin Manila Representative Joel Chua na kaiba sa iyang panglindang testigo sa impeachment trial ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos. Sigun kay Chua, si Piatos ang material witness in kaso pag-ulayan ang issue kan confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte. Yan trastanto kumpiyansa man si House Prosecutor asin Bicol Sarok Partilis Representative Terry Ridon na matatapos sa oras ang pagmamarka kan mga ebidensya sa impeachment case laban na sa Vice Presidente bago ang itinalaan na pagpuon na kan paglilitis sa Hulyo 6. Sinabi pa niya na mas marikas ang proseso makalis dagdagan ang mga evidence marking stations na nagtaong paagi sa mas epesyenteng tokan mga dokumento kana prosecution as in defensa. Naglalao man ang prosecution na makukumpleto ang pagmamarka kan ebidensya ngunya na aldaw ni Nuevas as in handa man na maghagad ni dugang na oras kuna kinakaipo.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta National.
0: Alas 5:25 nin pagkahapon.

0: Date man po kita sa kamugtakan kana sa tuwing panahon ang hatod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas po ng tao na nga ipon yaning minerals kay gulino ng paginom ng sarong kapsula roal daw nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement mababakal po ninyo yan sa mga butika ni Nationwide. Ano sabi po basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 20 unong kay Severe Tropical Storm Francisco naman tinir kainian sa iyang kusog mantang nagihiro pa north-northeastward pasiring sa Ryukyu Islands ang nasa 625 kilometro kan northeast kan Itbayat Batanes may coordinates na 24.8 degrees north 126.1 degrees east may darapa inin kusog nin paros na maabot sa 95 kilometro per ora pagbugso na maabot sa 115 kilometro per ora mantang nagihiro pa north-northeastward sa kaskas na 15 kilometro per ora. Pasirig man kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Tinanyog nin na magkasunod na makusog na linog ang Venezuela na nagkausa ng danyo sa mga edifisyo sa Kapitolyo kaini sa Caracas. Sigun sa US Geological Survey, ang enot na linog nasa magnitude 7.1 kung sa ina ang epicenter kaini nasa Moron na makukuha sa sulupa na kan Caracas asin may rarom na 13 kilometro. Dulos man ining nasundanin mas makusog na pagtanyog na minabot sa magnitude 7.5 asin may rarom na 10 kilometro. Ang magkasunod na pagtanyog na ini kinonsiderar na pinakamakusog na linog sa Venezuela sa laog nin labisarong dekada. Padagos man ngunya na pigaram ang naging hiwa sa kandanyo suli sa naging insidente.
1: Mientras tanto, naka-experyensya man na anay na ani ng magnitude 6.9 na linog na tuminama sa norte kang Japan kan Lunes. Wara amanin tsunami warning na ipinaluwas asin wara amanin na i-report na casualty o dakulang danyos. Sigon sa Japan Meteorological Agency, nangyari ang linog pasado alas 7.30 ni aga sa baybayon kan Iwate Prefecture sa Mayora na isla kan Honshu sa irarom kan o may iraro na 50 kilometro sa namatean man ini sagod sa Tokyo labing 700 kilometros hali sa sentro kang linog sa Aomori Prefecture na pinakarani sa epicenter na irehistro ang linog na upper 6 na level sa Shindo Intensity Scale kan Japan tulos man sinuspindi kan East Japan Railways ang operasyon na kan Tohoku Shinkansen Bullet Train sa pangultangan kan Sendai asin na Shin Aomori para sa sarong inspection.
0: Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa Technical Department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornozal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sur Sugon. Dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Pulian Show kasabay si Tita Puli. Maray na paghahapon man sa situya mga live viewers kay Ma'am Gwen Biroan, good afternoon asin kay Mami Eden, pa shout out kami po ang sendo naging tagapagatod barata, ako si Erickson Brutas
1: ako man po si Bernadette Banabon digdi sa One Radio 901.3 News FM
0: Tintuna
2: Parada 30 Hatod Sendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix o 20-in-1 Coffee with Herbal Mix Best Cafe Black 4-in-1 Coffee Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix Q-Side Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink As Caps Minerals Food Supplement Mababakal sa mga butika nationwide One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: Dr. Ruby

0: si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Consi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Ang pagpapanatili malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintig di sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.

0: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Parang talagang may palaban ngayon sa telebisyon. Harap-harapan na sila ngayon. Yung kabila naman, kabaklaan. Yung kaibila naman, love teaman. Oo. At alam niyo na ating pinag-uusapan, hindi po ba? At para naman madagdagan pa ng push ang ipinaglalaban ng Itbulaga, pumunta mismo si Chris Aquino para naman maging moral support sa kanyang anak na ngayon ay pumapasok na sa pag-hosting. Si Bimbiyap, host na ngayon sa Itbulaga. At syempre naman, pinaglalabok-labok. At di umano ay magiging lava team. Lava team! Sila ni Rise May Design. Hanggang saan naman kaya pupunta ang ganitong kalakaran? Dahil mukhang asiwa sila pareho. Parang pilit na pilit yung pa-cute.
1: Showbiz, pa-pilit!
0: Pilit na pilit din naman ang kanilang mga actuations. Para mang pinag-aralan pero hindi pa rin na perfect. Alam nyo kasi ako ha, sa tanda ko ng ito, sa kapapanood ng telebisyon, alam ko kung ano ang spontaneous. Yung ma-feel mo talaga. Eh, eto hindi eh. Parang pinilit lang. Pasensya na ha, Tito Vic and Joey. Friend ko si Tito Vic, si Bossing. Pero siguro pag nakita kami, sasabihin ko sa kanya, ano ba yan, Bossing? Parang pinilit nyo lang naman. Hanggang saan yan? In the first place kasi, ang hirap panoorin ni Bimbiyap dahil napakalaki niya, napakatangkad. Tapos yung ipinipair sa kanya, napakaliit naman. As in, sumobra naman sa liit. Of course, parang gusto nilang ibalik yung Nora Tirso o Pip and Guy and Pip, kung saan ay Cutie Pie naman at pitit itong si Ate Guy. At si Pip naman ay may katangkaran, pero hindi naman ganong katindi. Hindi naman mukhang higante si Kuya Pip. Eh, itong si ano, Bimbiyap, napakalaki niya. Hindi siya kasya sa TV. Aray, sabi na ayan ka na naman ha, Tita Puliana, nagmamaasim ka na naman. Hindi, kasi siguro kung hihingan ako ng advice ni Chris Aquino at ni Bimbia, sabihin ko, ay Bimbi, you just go to Europe na lang and then you try to make the best out of your life out there. You know, I really don't understand what you're trying to do right now going into show business. It's like you're making pilit only because it's not spontaneous. Yung tipong pinag-aralan pero hindi din naman na perfect. Pasensya na ha sa mga fans ni Bimbiyan at ni Razme. Talagang ganyan ang katotohanan. Sana naman no, ma-overcome nila ito at magiging very spontaneous na lang at napakakaswal. Kasi ilang araw na silang nagkakasama, parang nandun pa rin yung gap, nandun pa rin yung asiwa. Tao ng tao si Kuya. The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio. One radio tobacco, one radio diet with your Tita. 18 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Brand. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Honey, di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show. Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: I'm Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
12: Pampamilya, birthday, breakfast o merienda, gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
13: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
14: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
15: The Tita Puliana Show!
16: Oh, yay. 20 minutes before 7 o'clock in the evening. Big D Mumbo Giraray said the Tita Puliana Show. Kumusta naman dyan sa so, mga ano, may hangover. The best na pagkasood mo. Nakulong pa lang yung igwang may hangover. Ay, nagsuro sabaw-sabaw lamang ka mo dyan. Diba, makulo ko ng payo ko. Ayan, yan ang napapala nyo. Ay, ganyan talaga. Pag may celebrations, kasi lalo-lalo na pag nagkakasakasama, di ba pag fiesta, nag-uuwian. Masarap makipag-inuman, di ba? Oo, ganun. Lalo na sa ating mga dating kaklase, mga dating friends, o mga friends.

pa rin. Congratulations sa lahat ng mga namahala ng kapiestahan sa Tabaco City, most especially to Mayor Ray Bragaez. And of course, dito po naman sa Daet, kay Mayor Ron Valencia. Ayan, good evening. At gusto ko nga palang sumaludo sa isang barangay captain sa Daet, particularly sa barangay ng Cubangbang. Captain, Barangay Captain Abner Bermundo, napaka sigasig po ni Cap. At meron tayong issue kanina, nagpasyal tayo doon at talagang inasikaso niya kaagad. Salamat po, Cap. At ituloy-tuloy lamang niyo. Ang kita mo naman kasi, ang saya-saya din ng Cubangbang, di ba? Pumunta talaga ako doon na masyal. And agad-agara namang ginawa ng kapararaanan ni Barangay Captain Abner Bermundo. Salamat po dyan sa Cubangbang Barangay Hall. Maraming salamat, lalong-lalong na din doon sa Senior Citizen Office. Ayan, thank you. At siguro nakita nyo yung ating ano, no, yung ating topic for today. Ay nako, eto luma na to, pero paulit-ulit pa rin. Marami pa rin mga taong nalilito. Isa ka rin ba? Oh, text ito ni Jelay noong ano pa ito, last month. Ngayon ko nakita ko. Sabi niya, hi tita, good evening. Nais ko sanang itanong, ano bang dapat kong piliin, yung gwapo o yung mabait? O, oh, diba? Kasi kung tayo, wala naman tayong ganyang issue sa sarili natin, hindi natin iisipin yon. Pero kung may isang tao na nagkakaroon ng ganyang karanasan, lalo-lalo na ito siguro si Jelay, baka merong mga naliligaw sa kanya, may gwapo at merong mabait. Diba pag sinabing pag mabait, diba, hindi masyadong gwapo. Kaya naman mga mima, kung pag-ibig ang usapan, kailangan mabait. Diba? Kasi ang gwapo, nakakakilig lang yan sa umpisa. Pero ang mabait, siya yung marunong rumespeto kahit galit ka. Magparamdam ng maayos. Hindi ka pahuhulain pa sa mga intensyon niya. Nandyan agad, nakalatag na. Hindi ka rin ipapahiya, lulukohin o iiwan sa ere. Kaya palakpakan natin ang mga mabait. Pero syempre, alam mo, kung akong tatanungin, sasabihin ko, alam mo, bebe, alam mo, be, ang gwapo, pang-display lang yan sa picture. Ang mabait, pang-matagalan sa buhay. Dahil yung abs na yan, naku, kasi syempre yung kalamitan sa mga gwapo, di ba may abs? Kinilig ako. Pwedeng mawala yan. Pero ang ugaling marunong mag-alaga, yan ang tunay na jackpot ka dyan. Kung sa bagay, paminsan-minsan naman, no, sa ating buhay, gusto rin natin makaranas ng magkaroon ng karelasyon na gwapo. Siguro, Jelay, naranasan mo na rin yan. Kaya na ngayon, medyo nagkakaroon ka ng pagdadalawang isip dahil maka merong hindi ka magagandahang mga karanasin. Pero ako, meron ako naging karelasyon na gwapo na mabait pa. O, di ba? Super double, ano yun? Jackpot. Nainggit agad siya. Sabi ni Jelay, wait. Minsan siguro, pwede mo rin naman sigurong igiya, no, ang inyong relasyon. Kasi nasa iyo na rin yun eh. Diba? Pwede ang isang gwapong lalaki, masyadong mayabang dahil gwapo siya. Pero kapag naramdaman na niya na mahal ka na niya, siguro naman magbabago yan. Kaya wala talaga tayong paniguradong pwedeng masabi kung ano mang gusto mo, gwapo o mabait. Yung iba nga dyan, tatlo pa ang pagpipilian. Gwapo, mabait, mayaman. O diba, kailan naman pumasok ang yaman?

0: sa pag-ibig. Di ba? Ano na lang yan, parang sinuwerte ka lang na may nanligaw sa'yo na gwapo na, mabait pa at mayaman. Pero hindi yan po ang panuntunan sa buhay. Unang-una talaga, pag tumibok ang puso mo, ang ibig sabihin no, nakikipag-ugnayan ka sa isa pang puso. Pag minahal ka rin, edi go. At kung mabait siya, edi swerte mo. Pero pag gwapo naman siya na gusto mo lang maranasan, huwag ka lang magtagal doon. Enjoyin mo na lang. Magpa-picture ka na magpa-picture. Tsaka ngayon sa AI, pwede na pwede nang gawa ng paraan. Meron kang kayakap na gwapo. O, diba? O, para talagang totoo. Ganun yun. Di kaya naman sa AI, pwede mong pagwapuhin yung boyfriend mo sa picture. Ay, hindi na problema yan. Pag mga physical attributes, huwag na nating masyadong problemahin yung itsura. Diba? Ang mahalaga talaga, mabait siya. Huwag na yung masyadong gwapong. Pero ngayon, nabanggit ko kanina, kung gwapo naman siya, tapos mabait pa, eh di swerte, tapos mayaman pa. O, diba? Triple whammy.
1: What?
0: Try na naman natin mag-usap ang utak at puso. Parang pinauso ko to, pero ngayon lang to siguro, no? Parang ayoko naman tong patagalin pa. Yung mag-uusap ang utak at puso tungkol sa topic na gwapo at mabait. Ganon! Later po yan, dito lang sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita! 12 minutes before 7 o'clock.

welcome sa ikadawang oras kahit sa tuwing programang The Tita Poyana Show. Kumusta man po ang sa indong pamanggihan? Sabi ni Dan, natanong para kumusta pa inyo. Hindi ba ang ubusan nindo ako? Tadaan man nindo ako mas gidiin. As in, syempre, mas masiram talaga ang sa tuyang pamanggihan kung kaibanan niya ito ang sa tuyang mahal. Kumain ka na. Oh, ano pa? I'm so kinikilig. 7 minutes after 7 o'clock in the evening. Jos Marina Bangis sa tuyo mga katindugan in the city of true love na may hungover pa. Kapupure, piyesta pa sana as in sa daed. Yes. Kailangan talagang ipaalala ko sa inyo yan.

At live po tayo sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. And thank you so much sa ating mga commentators, sina Tita Cherry Car Borja. Good evening. Ganon din kay Dan Dan Al, nanyaon dyan ngunyan sa indang boarding house. Thank you for listening in. Ganon din kay Daisy Bernal Bonaobra. Bonggang banggi, Tita Daisy. Good evening kay Nena Palanas Bobbies. Asin sa gabos dyan sa Suwa, tama? Oo, correct ako, no? Ayan, na-memorize ko na. Good evening din kay Cogs Canyon at pinapa-shoutout niya ang kanyang mga friends na sina Melvin Buelva, Kurang Bembenito, Jay Baroga, Christian Carillo, and Ruben Cardano. Cardano. Ayan, sorry. Ruben Cardano. Para pagkarawan ko sana ini si Kuya Cog, sabi ko, padarahan mo na akong picture tanging mahiling ko ang mga pandokan sa imo mga friends. Pinadarahan man ang gadang. Malabo naman, hindi ko masyado nakikita yung mga guwapo. Sure! Kamusta sa indi dyan? O, eto na nga mga mima. Ano ba? Kailangan talaga magbalitaktakan na naman ang utak versus puso sa ating topic na pinadala naman ni Jelly.

0: Ito pala si Jelay ay taga-Bataan. Nako, thank you so much sa iyong pakikinig dito sa ating audio live stream sa The Tita Pollyanna Show Facebook page. Thank you, Jelay. At kumusta na kayo dyan sa Bataan? At ang dami na rin pala mga resorts dyan sa may Olonga. Pwede ba magkakalapit-lapit na yan? Zambales, Bataan. Actually, nag-shooting ako dyan sa Morong Bataan noong 1985.
1: Halo yun.
0: Pero iba kaya ako pinangaki ka iyo. How in da? Anyway, sabi ni Puso, mga mare, aaminin ko na, mahina talaga ako sa gwapo. Yung tipong pag pumasok siya sa kwarto, parang bumabagal ang electric fan. At umiilaw ang paligid. At tumutugtog sa isip ko ang beautiful in my eyes. Aba, kahit red flag pa yan, magiging rose petals yan sa paningin ko. Ay, ganon. O, utak, anong masasabi mo dyan?
2: Ay, wow. Kaya ka nasasaktan eh. Anong gusto mo sa relasyon? Boyfriend o wallpaper? Oo, gwapo nga. Pero kung ang ambag lang niya sa buhay mo ay cheekbones, abs at pa-cute na good morning sa limang babae, abay iha, display cabinet ang hanap mo, hindi jowa.
0: Grabe ka naman. Eh syempre gusto ko rin yung may dating. Yung pang magkasama kami, feeling ko ako ang bidang babae sa teleserye. Yung tipong kahit tahimik lang siya, okay na. Kasi ang sarap niyang titigan!
2: Oo, titigan mo. Titigan mo habang ini-zone ka. Oo, titigan mo habang sinasabi niyang busy lang ako. Pero active naman ang lahat ng stories ng iba. Titigan mo habang ikaw ang nag-overthink at siya ay nagpo-post ng thirst trap sa gym. Wow, may ganon. Aba, kung mukha lang ang puhunan, pwedeng-pwede yan sa billboard. Pero hindi na sa commitment. Wow.
0: Palakpakan natin yun. Pwede lang sa billboard. Eh, pero kung may kilig kasi sa gwapo eh. Ibang hatak, ibang spark. Parang gusto mong pakilala agad sa friends mo sa by caption ng "Salamat po Lord, hindi na po ako magre-reklamo."
2: Huwag kang masyadong excited eh. Baka after 2 weeks, ang caption mo na ay "Respect my privacy during this difficult time." Tandaan mo, ang gwapo, nakakahuli ng mata. Pero ang mabait, marunong humawak ng puso na hindi binabato sa pader.
0: Aray ko naman! Sa binabato sa pader! Pero sige, aminin ko, may punto ka. Kasi anong silbi ng gwapong mukhang rebulto kung ang ugali naman ay parang bisyo, mixed signals, at emotional damage in one?
2: O nga naman.
3: Aray ko.
2: Exactly. Ang gusto mo, hindi lang pang profile picture, dapat pang peace of mind din. Yung hindi ka pa iyakin bago matulog. Hindi ka paghihintayin sa wala. Hindi ka gagawing contestant sa segment mo na hulaan mo kung ano tayo.
3: Aray ko!
0: Bottom line.
2: Ito yon mga mare. Kung makakahanap ka ng gwapo at mabait, edi wow, jackpot, bingo at grand prize. Pero kung pipili ka lang ng isa doon ka na sa mabait. Dahil ang gwapo, pwedeng mukha sa angulo, ilaw at filter, pero ang kabaitan, hindi kayang i-edit ng Facetune.
0: I bet, Kuya. Kasi sa totoo lang, ang gwapo pwedeng magpakilig. Pero mabait, siya yung marunong magpatulog sa'yo nang hindi ka umiiyak. Kaya mga puso at mga may utak,
2: sa tanong na gwapo o mabait, ang sagot dyan, pwede namang humanga sa gwapo, pero ibigay ang puso sa mabait. Diba? Ganun lang pala yung kasimple, Jelay. Kaya ngayon, mas maganda talaga kung halimbawa magpipili ako, doon ako sa mabait. Diba? Kasi pag gwapo kasi, marami kang kaagaw. Basta ba naman yung kanyang ilong ay wala sa kanyang batok, tsaka yung tenga niya wala dun sa kanyang bumbunan, okay na rin yan. Ano ba? Masyado kang choosy. Kaya Jelay, ang masasabi ko sa'yo, good luck ining. Sana naman ay makatagpo ka ng tamang lalaki para sa'yo. At kung pagpapalain ka, mabait na, gwapo pa. Ako tuloy ang kinilig. Pero yun, sa totoo lang, sa 53 boyfriends ko, lahat halos gwapo. Mga dalawa lang yung medyo challenging ang mukha. Oh, lahat talaga sila gwapo. Kasi talagang super, wala, addict ako sa gwapo. Ako yun eh. Eh kung kayo yun, tapos marami kayo naranasan hindi kagandahan. Kasi ako naman, hindi ako nakakaranas ng ganun eh. Alam nyo, hindi ako talaga na-stress pag love life. Confident ako eh. Parang sanay na ako sa ganun. Ay, pero ba naman ikaw ba naman magkaroon ng 53 relationships? Hindi ka ba naman magiging masanay? Isa na akong henyo sa pag-ibig. Pero ngayon, pahinga muna. Although marami akong suitors. Oh, nainggit ka na naman, Jelay. Sure. Text lang po kayo kung meron kayong nais na talakay natin. Dito po naman sa The Tita Pollyanna Show. It's a 0961-447-3923. O di kaya naman mag-private message o mag-PM sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Okay? At pipilitin ko na mabigyang lunas ang inyong mga binibitbit na saloobin. Wow! Eto magkakalkal. Ang dami talaga pala. Kaya napuno na yung aking phone. Kaya siguro, ang daming nagtatanong ng ganun. Actually, nagsimula ito nung ano pa, November. Oo, ang dami kong natatanggap. Although hindi ko pa masyadong naasikaso. Dahil medyo busy ako that time, eh. Busy!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Quinones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumaguli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
5: The Tito Puliana Show!
6: The Tito Puliana Show!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
3: Oh!

ang nangyayari dito? Kasi kung love lang ang problema, mukhang hindi naman siguro. It's more on value issues. Ito namang ibang mga netizens at mga funny, nagpapantasya. Pwede daw bang ibalik ang Popoy at Basha? Pwede bang maging sila na sa totoong buhay? Pwedeng hindi rin. Alam nyo kasi, kung nagkatuluyan sila, dapat noon pa. Diba? Naisip nyo ba yun? Ha, mga fanay? Gigigil ako sa inyo eh. Pinagpipilitan talaga na, ay, pwede pa naman siguro sila, no? Hindi na. Or hindi rin natin alam, diba? Pero mukhang wala. Wala nang ganyang pangyayari. Siguro pwede sila magkasamang muli sa isang pelikula. Dahil, alam niyo naman, mahilig ang mga fanay natin ng mga nostalgia. Tsaka yung mga fans ni Nabea at ni John Lloyd Cruz, ngayong panahon ito, mga may asawa na, marami ng anak. Tapos yung kanilang idol, wala, single. Run away. Si John Lloyd naman, meron ng isang anak kay Ellen Adarna. And speaking of Ellen Adarna, magkakaroon pala sila ng parang podcast or isang show na magkasama silang dalawa. Or baka yun pwede pa, di ba? Dahil si John Lloyd Cruz ngayon ay hiwalay na doon sa kanyang artist na girlfriend. At syempre alam naman natin dahil napakalaking bruhaha yung nangyaring panghiwalayan ni Derek at ni Ellen. So single na naman itong si Ellen. Ambot yun itong bayhana. Oy, sige lang siya ka-single. Pero pwede naman sila magkabalikan ni John Lloyd. Dahil meron silang anak, di ba? Oh, sige, abang-abang na lang tayo. Yung ating mga Marites dyan, abang-abang na rin. Pero napansin ko rin ha, napakalaking entertainment value ng chismis para sa mga Filipino fanay. Oo, nawawala yung mga stress nila pag pinag-uusapan nila yung mga love life ng kanilang mga fan, ng kanilang mga idol. Kasi parang nade-divert sila sa kanilang personal problems at yung iba naman ay nag-guide. O, diba? Kaya malaking bagay din para sa isang tao na magkaroon ng fan mentality, may iniidolo, at syempre may pinag-chichismisan. Kaya kung kayo ay pinag-chichismisan dyan sa looban, sa labasan at sa tindahan, aba sikat ka. Diba? Lalo na kung hindi ka naman kagandahan, tapos na-chichismis ka, eh dapat you should be proud. Diba? Dapat maging proud. I'm not so pretty, pero pinag-chichismisan nila ako. Bad. Kanoin? So, ligwak na. Ligwak na yung mga pantasya ng ating mga fanay na di umano ay magkabalikan pa etong si John Lloyd Cruz at si Bea Alonzo bilang real life love birds. Wala na yan. Eh, kumusta na raw si Vincent ko? Malay ko. Malay mo rin. Abang-abang na lang tayo. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita! Ay, hindi pa nakaka-follow. Follow na po sa The Tita Pollyanna Show Facebook page. The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At doon po sa ating TikTok account, Diyosa ng Kahibangan. Para happy all.

0: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop. Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop. Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian. Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Ang mga mima, mabango na. Rampa na, girls. Rampa! Di ba meron na yung ngayong ano? Ang mga Becky daw, pinagbabawalan na. Totoo ba yun? Pakisagot nga. Yes, holding hands na tayo habang tayo ay namamasyal sa Shout Out Boulevard. Of course, kay Tita Cherry Carborja, good evening and thank you so much for listening in. Ganon din kay Dandan Al, dyan sa mga kasama niya sa boarding house, good evening. Daisy Bernal Buena Obra, Bonggang Banggis.

0: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
4: Agbagagbag...

naasin ang mga borders sa kanyang security guard. Niya akong pasinda dyan. Celestial family, dyan po naman sa Malinao. Ganon din po naman sa lahat ng mga taga Cobo, Puro Cuatro, Diyos Maray Nabanggi. Most especially kay Lydia Brusula. And of course, sa Manalo family dyan sa Panal. Ferdinand Kanja and family dyan sa San Jose Malilipon. Uy, kumusta na si Maricel De Ticio? Good evening din daw kina Mading Elsa Espiloy, Gemma Bio, Shirley Biscocho, Myra Cordova, Cha Merly Pobokan, Cha Undet, Cha Pinkit, at si Cha Celia. Good evening to Malin Bendicio Bragais at sa iya mga aki na sina Jane, Isa, JJ Boy at Hazel Bragais. Kumusta na si Gadu at si Kika?

po naman sa Tobacco Night Market. Good evening kay Kuya Avelino Bocaya. Hello, kumusta po dyan sa gabos na namamakal dyan sa tindahan o sa pwesto ni Kuya Avelino Bocaya dyan sa Tobacco Night Market. Ganun din po naman kay Normita Contreras. Dyan po sa Mariroc Poro 4, good evening to the Descalzota family. Hello, Jing and Gianan family. Dyan po naman sa Kinale, sa Kuyang Amiga na magayununununun. Wow, wala na talagang tatalo. Joy. Maria Emma Vergara Gonzalez, good evening. Hello, Mami Upeng, kumusta na? Si Tita Nora, Tita Jealousy at si Tita Al at sa lahat ng mga bugoy at mga bagyad. Kuya Rudy and Tita Tess Kalisin and of course kay Ariel. Kumusta? Ariela, kumusta na? Ate V. Bongala, how are you? Diyan po naman sa Chris Resto Grill, sa mga mami-mami ko dyan. Mami Lani, anong pigluluto mo niyan? As in kay Tita Evelyn, ay kay Mami Evelyn. And of course kay Tita Chris Barameda. Diyan po sa Tobacco Port. Uy, nakulong pala nagdadaog sa tuya dyan sa may Kurmidal, dyan sa Bacolod, dyan sa Bonto Boulevard, may daradarang radyo. Diyos, Manila Banggi po. 30. Kumusta ka na, 30? Diyan po naman sa Upper Bonga, Bacacalbay, to the Barha family. Ate Sardi. Ate? Di ba pwedeng tita? Tita Sardi. Sige, Sardi na lang. At syempre, sa kanyang apo na si Jacob Maxwell. Ganon din kay Tita Frammy. Diyan po naman sa Upper Bonga. Kumusta na ang iyong mga tambay dyan? Text lang po sa 0961-447-3923. O di kaya naman mag-comment sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Ito ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapak ko estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker sa Carawis, Ligas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold
4: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extra ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black.
10: Also available.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
13: Ang init!
14: Patata!
13: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
14: Patata!
13: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
14: Patata!
13: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
14: Batata!
13: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang dami flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
14: Batata!
13: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
14: Batata!
13: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
14: Batata!
15: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
16: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
15: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
17: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
18: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
19: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal.
7: infection, and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
10: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
12: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? The

0: Radio C.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Tabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang narinig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
4: Evenings on One Radio.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

Medical Supplies, Plumbing Materials, Asin, Gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, Steel Bars, Plywood, Asin, mga pintura, mga yero, Coco Lumber, Good Lumber, Asin, Solid Doors, Asin, Kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616. JR Enterprises.

0: Tobacco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, tininay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot, Fesh?
6: Hindi ako.
5: Makidistro.
6: Ferong walat.
5: At parang batang-bata dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay
9: si Salvin na. Malatiyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
10: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butik.

Sapat sa siyudad ng Tabaco, asid bilog na Pilipinas, 59 minutos na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na aga sa Indugamos mga katindugon. Welcome digdi sa programang Kig-Kig. Ano naman po ang sa Indug mga pinagigibo? Ano naman po ang sa Indug mga pinagkakasiributan? Laumi po na yaon kamo sa baray rahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katibaadan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you Lord for the gift of life. It's a blessing. Be humble and you are anyone's. Remember, turn. Sabay atong masendang maligayang sa iyo. There's blessings. Heaven.

0: birthday sa Sabuyang Pagiri kay Sir Chip Edwin and Chip kay DB. Sir Chip, ano na yan? Para happy birthday mga dati niya to sa Bungay High School kay Madam Sheena Danawa. Kay man kay Cura Federico, kay Cura Slab Maki, kay sa Bombit na. Oy! Pit Brand sa Malinipot. Happy, happy. Ano? Sa kabos, urugmahan ng niya aldaw in sa itong panagos na kabordin lodging sa mga hospital. So, ay nakamo. Aldaw kites, 20 size na. Kanbulan na hul, 20 size. Sa mga klungbay kamunduan sa viewhens. Tingnan ang malimit naming ipaalala sa ating pula. Ang ating naba. Sa atin rin po naman ang ating galing. Life, there are lot watching you. Currently waiting for us to fail or in for us. But don't mind them. It's just dog living. Let's bear in mind that flames are the things we should be scared of. Living greatness. See life as an adventure. Every moment. Sa gabus na suki point FM Tindu. Sa pangarap po kan sing Jing Monte al sing Romy Fulandam. Kagandahang sa kuya Manong Mani al. Ako po. Baku man guwapo lagad fair. Sinday nungka masaya. Takul nang tatara. Kami ramang. Kasurog kan tama. Kaiwal kan.
1: Si Ba. King.
0: Sa enot na ratsadakan programming ang kabukanahon, bagon sa ipinagpaluwas na kan pagas, alas tres kaso na sentro kan Tropical Francisco, ngayon po siya ka na Pilspan, pinagkakarbus na abelam sa Isinto Stros, North Itbayat Batani, sa core 24.20 degrees ni Iguanide Winds, na nubilometro asin, na maukintos kada, ini nagihiro, North Iskas na Itros kada oras, mantang ana, Tropic Sigardom, nasa laog na po siya. Instability pulo. Vance, sa gabos na available na nil, 20 kisti. Can P, nakapurokan northern sa coordinates na 94 degrees north, 130 degrees. Iniigwa, maximum sustain, 85 na oras. Asin, damaabot sa 105 na oras. Ihiro man, ward sa kaskas na 45 kilometros. Sa paro sa bagat, ang naka, asin, nasa.
1: Si Bueno sa.
0: Tamara, tamara, tamara, tamara. Halos ang epekto kan duwa bagyo na Philippine Area of Responsibility ana pagkusabak na paminsan-minsan din mga pagisakap
1: si Bueno sa
0: lagad sa mga ini ang nar na weather system kabikulan particular sa Canal Bay Southwest na Madara nalom ni paminsan-minsan may mga paguran sundo na
1: si Bueno King
0: marata marata marata Cooperative alas tuno kaso palsok andyan po sa Mabini Street Barangay 1 Butalbaya luwas niya to sa Sarising alas 4 sa sentro kan malilindo sa maliyong kina
1: Di Bueno King
0: marata marata marata marata Dear Iguapa Pugsalahan asinsa Mr. Mrs. Soy oras na napos ipo sa kusina ang programa ngini atun sa Edu and Green Sikid Herbal Mix mahamut na masiram inumon Iguapanin marayra sa lawas aga best kapi sa pagkonto pwede man best kapi sa pagkahin banggi yaon man osang fried chicken siram sabayan pa ibian mga angki nagkukuray ko manok utang iguan dyan sa banwa pot nagwara irak digdi sa syudad din taman sa banwa ang kan malinsin syudad kan liga sa satunyak ang ratsada kigig barita.
2: Stay healthy. Drink Helic. Nature's barley grass powder comes in unsweetened and sweeter. Nature's green barf drink is healthy, rich in B6 and with essential nutrients like protein, vitamins, and to refuels and replenish. And Nature's green helps body hydrate.

0: And preparation by balancing boost system, support good and improving skin health. Nature's green powder every day. Want organic? 100%. 100%. Nature's green barley. Available at all drugstores.
1: Bes, Alan, di may dumanon kita. Nata, masaing ka. Dumanon ko sa commercial. Sampang kantamkel, madag na gamit sa B2B Star commercial kapal. Anong igwa dyan? Aramo kaya beraratan mga baby star ko apwera sa rong asin bangko kasi air volume trapowers and bootwear kawakan school supply asin na next week
2: ay sabi man ng god ni mother ito mga baka baby star commercial naman lugod ako mga baka great sa birth pertan na madali pang hanap tabako pang tricycle
1: oh
3: no tubisan na kita makukulang deals ni Tabako City ang katambakan ka
4: Dam Ginger Tea, nag-iisa lang at ang yan, Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang nagsawat higop sa lalamunan ng ginhawa. Kasi napakalami binipisuhan, luyan, turmi, ang nasisangulable in Turmeric Ginger Tea, lemga, brusala sa mga supermarkets, grocery stores, at yan tayo!

0: Trading, Antillian Street, Kinalet, Tabaco City, number 0-80353.
1: Iwas mang sakuna. Una sa sunog magto. Sa far palang iba, may linis, may prizes. The Phoenix Island Enterprises, all kinds of extinguisher. At syempre, mayroon detector, T-Light, talagang kumpleto. Theft, refueling, over, may less. At 897, result of my zest. With end delivery, tawag na 948-1051. Si Miss Mila Proprietor, Myline Enterprises, Lin Enterprises, the fire owner.
2: Good news mga kabitbahan, kaya mo na bumili ng inyong appliances mula sa modern appliances, washing machines, energy conditioners at ang pangarap ay lahat ng RS
3: Inina washing machine nagan sa RRS Marketing.
2: Budget na bagmin na RRS Marketing. Kahintay nyo, punta na sa RRS Region 1. Ulit, di kalikayang apply sa inka pa, syempre sa RRS Yes.
4: Looking for a school that builds a strength for your future? LB Peñamin Foundation did your educational journey. Following program, school, elementary, junior, free high school programs, we have learn of life permits, BS Computer, BSc, BAG, BS, BSOA, Ed, BS Ed, AB English, AB Political Science, and Professional Graduate Studies per MAE, MM. Please visit our office or call us at 074-2164. The Nga Memorial College Foundation and your education.
5: Si Bueno sa Standard Tapos na po ang Diyos maliwat sa mga katindimani. Ako po, ayan na po, akan. Ba, enot sal na kisbiyernal ba albay agriculture office bubukrit enig 26 sa pagdaunggi sa manpulanggi kanda aktiba iwaan maray na gusi produkta ing sa sindidikas uman sa probinsya na aktibida paglutsarin grow my programs AP inisiba na nagmamaot iburgani sigurida o nasin pag-ataman sa kapera kainin kan trade benting bigas meron na initiative digne an pinaproduce contest kung nag-iksin mga partisipantes an sa indang mga pinapipat asin pinakakaibang produkto
6: o sa kiging
5: mas pinagbyerno probay ang decision and response epos mag-clustering dengue sa barangay Sarakay Albay kung sa in epidemiology and unit provincial ding and environmental sanitary conducting business surveillance activities sa mga apunidad ng sesyon ini tanganing mamintar tulong siyon. Health workers ang tulong learning all is it ito na es kas information, education, and material mga apiharungan asin sa katani element para mas mapakusog ang plan sa helang dok na ang grupo ni Dengue Aune sa Barangay San Pedro Balandra Dake asin San Perry School mientras parente sa clean up drive sa mga puro tanganing makontrol akan mga lamok na sa darang
6: si Bueno sa
5: Tamarat sa mga taga-banwa ang kay laang gibuhang SSS palingki. Mapuon po in 9 nin pagkaagas 3 po buhon sa second floor.

Diyos na makalipas po 5 oras na naman, tanganipadag! Para na, good morning ka, Manong Dan Bitana, nakapritos na ki Tuyo, Wilbert Bitadora, Manong Radin Tisod, mga kapatid, Cogs Canyon Diaz, sa sinsasayang mga, kay Marvin Buelba, Christian Estrella Kuranga, Bin Binito, kay Rubin Cardit Sabando, kay Jerry Ninya Bilchesa, babati po, happy birthday kay Son Tagalan, kan San Isidro Inawod Maya, kay Arsinwe Bueno Che. Shout out sa youngers ng Tabaco Northwest Central School. Talaga ha? Young girls, pwede young ladies. Kay Wilbert Bitadora, Rizal de Estrella, Cherry Carter, sa sayang panabang mister na si Morissa Barabitango, Dulce, pa-shout out po sa mga taga-buhi, sa kasanot lalo na sa mama ko na si Rina Buban, kay Madam Sinayda Bunto, kindly greet my granddaughter Sindayin B. Consulta on her birthday. Thank you. Happy birthday, Sindaya Ray, kay Marino Minerva Bindicio, Piquillo, Oy, Madain Gonzales Barrizo, Nina Palanas Bubis, kay Manong Mani, kay Madam Milba Oliva Gaita, Bungjini, sa mga senior citizen, marata, programang iniatod sa Idukan, Dinapay, Puerte, na sa Preskwa, sa likod na party, Cantabaco City Hall, pagsadiri asin pinamak ni Madam Nanga, Permingya o taga itiri, mga masiram na siyong barato, pamahawan pangutuhan mingihan, taga itiri, kagod nyo sa mga nagpanaagahan, digdi sa sentro ako, ang bar sa taga itiri, 24, nagsiservi, igwam nin inting barbershop and salon, mapuasin magpagayon, hinabot nin gutom, sa inman sa bar sa taga itiri, nyaon si Ati Beth Barsaga, panban ang malikulisiyong pagsadirikan familia Beya, pinamamahalaan ni Rabo Girlie Beya, makukuha adyan po sa barangay sa Disino Inatalbay, sandaan kada aldaw na Domingo, soy soy fight sa maliripot kagoma. An enot sundok sultada ni si Binin Premio o Unmil na Premio

0: Unmark 31 na sundo sa matapos, 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana, registration, alas 9:01, bakbakan! Partner kan mga miss na habo, mapasma, tambakan na bahon sa Adam Lock Laundry. Bisyo, sigurado sa presyong an Adam Lock Laundry Shop. Nagagamit din makaya kung tingunindong labahon, pagluwas sa makina, una pa! We fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purukudo Poblasyon, malinaw aling kay si Bing Kalmada. Bandang Pisina, House of the Rising Sun, Beautification mga barangay, sa mga iskwila, naghahanap ka mo din mga di kalidad na pintura sa inkamu mampre sa Talmix Paint Center. Gabos, na klase nin pintura, igwar na kursunada, ipatimbla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha, arod yan po sa Purukudo, Salvacion Tabaco City. Marina, good morning, kay Asin Berwega, partner mag si Tabaco City, Riner Bursi, Chairman Committee on Approved ang Panlungsod, kansyo ko, tunay na amigo, kagag-asa
1: si Bueno sa King
0: sa Italias, katang King sa Lagos nin mas dakol na oportunidad sa trabaho asin investor sa probinsya nin Albay and develop nin magon sa Irarom kan Philippine Economic Zone Authority PISA. Sigon kay Gobernador Noel Rosal, ini ang paagit na nganing makapag-opreser ning oportunidad sa investment asin empleo. Tinawad doon kay ni i-operara at mga panginot na pangangaipo arog ang kuryente, tinagladong drainage system, tanganing mainganyar ang mga negosyante sa naaktibidad ang diskusyon, tanganing maipaniwanag sa mga lokal na gobyerno, pisyo kan Acon Zones. Mientras tanto, sigun man kay DTI Director Dindo Dabol na multi ang enot na iyo ang job generation, kunigwang trabaho income ang mga tao, kunigwang income makriar nin demand matalubo industriya. Para naman kay sa kanti developer manager na importante at sa pag-establisarong Ecozone.
1: Si Bueno sa King.
0: Yung aktibong nagpatukal na gobyerno talbay sa painot ni Alcalde Sinon Binyas Bulante, ting activity na ginibo sa may partikan water source kan banpitan. Bayog kaso bilang pagsilibrar kan Philippine Arbor Day man kan pag-obserbar kan Philippine Environment Month ngunya na bulan ng Hunyo. Kung sain, anak partisiparan kan mga personalized kan Municipal Environment in this office, kasabay ang representante kan Environment and Natural Resources, DNR Bicol, ang mga seedlings na ipinagtanom sa naaktibidad, ang ipinagtanom DNR Bicol na nakulang kontribusyon ng ibong esfuerzos na mapar ang requalis si pag-asigurar sa greener, healthier in sa mga taga-Manilipot as rabot na henerasyon.
1: So,
0: Kentratan pagtapos ngunyana aldaw ang 3-day security work at taga-media sa Rio Bicol na ginibo sa PNP Bicol Multip sa Campo Brigadier General Leda Ola sa Ciudad de Gaspi. Pinaginutan ang aktibidad kan Presidential Town Media Secure pakikipagtabangan kan PNP Bicol as Information Agents Bicol. Maabot sa sisintang media practitioners para sa naunang bita ng aktibidad gikan sa manlain-lain kabikulan kasabay at mga print, radio, television, online media. Obeto, kan aktibidad na paiwaso ng kaaraman asin preparasyon kan mga pres sa paghampa piligrosong assignments kasabay ang panahoning kalamidad, emerhensya asin iba pang critical na incident doon kan PNP planting papel kana o ang papel kan media pa nintama asin napapanahon na mga impormasyon. Sigundig ni, importante asyon kan mga taga-media asin law enforcement age magbusol, abdi asin masasarigan na impormasyon. Mientras tanto, kasabay sa mga pinagdiskutiyo ang media safety and media relations, situational risk assessment, based first aid asin iban ang katalaan, magtapos ngunya na aldaw.
1: Si Bueno sa King!
0: Sa police rip, sarong sa mga katindugo na imbuelto sa ipinagbabga ang tagkan mga miyembros kan Tabaco. Diyan po sa may partikan barangay Midal. Ngayon, basado sa impormasyon na nakaabot sa King mga kanda, ininirib mo na kan mga otoridad ang mga aktibidad gan suspitsado, sundo na ikinasa ang bypass operation asin naging matrayumpo po kasod ma. Nasa isgrabo ang na-confiscate tubudan siya bo na 7,820 pesos. Suspitsado, yaon ngon yan, Tabaco po sa magkakanigong dispute. Mientras tanto, sa kaparihas na police report, duman po.

0: Spot 5. Pag tinaaga.
1: Sir, rito. Glegas Bakate pa.
0: Ginaya dig disiplema.
1: Sir, ikon sana. Nag-transport.
0: Tapos.
1: Ano po siya? Hindi na po siya siya baho. Sabihin ko po, nagsimba. After magbalibawahan niya.
0: Ano, babae? May.
1: Ang day, ma'am, kung may boyfriend siya, taday ma'am po siya sa mga ano kan.
0: Masyado sa Indo. Di may mga barkada.
1: Opo, may arada po siya.
0: Karangal daw na?
1: Halos pas Domingo.
0: Anong pangaral? Miss
1: Jessa Bilaos po.
0: Ay, na magpaaram tanganing ma agki punsyon. Sige, apo din ni tabi manay.
1: Hello po. Diyos Maray na aldaw tabi. Ako po si Mrs. Bakate. Kansano sabay? Diyos Maray na aldaw tabi. Ako po si Mrs. Bakate. Kansano sabay? Nga po dan po.

0: po ta nagahadit po ang sa iyang mga magurang halang nga raturo likod mo ka mok nyaon lang ka pagka ka day magbus na
1: iha day na kunkot na ano day na plana marihay di magpaaran no madati sige matabi sa
0: salamat ter iyo man sana
1: ne pagulaga para ano ba ana kina inung ako sabi ni Manong ma uy yarani na Manong Junso sa indong kuan ha. Sa Peter, aranina so big day ni mga katindugon, mabalik po si Manong Manina K. Crisel sa Kongreso, alas 6:00 pagkatapos na po kaini
2: on radio, this is your news of music, this is One News FM, one music, one voice, one mission, one station, one radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan, all in one. One radio, News FM, one radio, tindugo na, Bicolandia.
3: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
4: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe. Ha? Siyempre, Best Cafe na talagang ipinagmamalaki po natin. Ha? Kasi po, napili ng Golden Globe Awards at National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ha? Kumbaga, wala nang patumpik-tumpik pa eh. Kung ikaw ay magkakape, kung gusto mong makasulit, eh doon ka sa ano, hindi lamang sa pangalawa, sa pangatlo, kundi dapat doon ka sa nangunguna sa piniling pinakamagaling o pinakamahusay na herbal na kape at yan nga po ang Best Cafe. Okay? Maliban dyan, sigurado ka sa safety at quality kasi aprobado ng Food and Drugs Administration. Ha? Hindi po lahat ng kape na nakikita nyo sa mga tindahan ay recognized or approved ng FDA. Samantalang ang Best Cafe, kahit i-research nyo pa sa website ng Food and Drugs Administration, makikita nyo na ito'y rehistrado at aprobado ng nasabing ahensya ng gobyerno. E maliban dyan, rehistrado rin sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Ha? Siyempre, apat na variants yan na lahat ipinagmamalaki po natin. Nandyan yung ating Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan yung pinakaunang variant na nilabas natin. Mahigit 12 taon na pong namamayagpag, nangunguna sa maraming lugar sa ating bansa. Palibasa, minamahal, ano, patuloy na tinatangkilik ng mga Pilipino sa dami nito. Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi. Gold 25 yung pub na mag-asawa para lakas ekstrang init, ekstrang gana, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At siyempre, sa mga nagpapasexy at nagpapamacho, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Lahat yan available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
5: Pare, pare, may bago! May bago!
6: Bago?
5: Oo, may bago!
6: Anong bago?
5: Bago ang Best Cafe!
2: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
6: Nag-level up?
2: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: 18 pesos lang per sachet.
8: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
4: All right, bago ako tumalakay ng magandang topic, ha, kasagutan ko sa dalawang texters po natin, eh hayaan niyong muling ipakilala ko sa inyo ang ilan pa sa magaganda nating produkto. Isa dyan ang Era 3-in-1 Soap na nagtataglay po ng glutathione, kojic acid at arbutin. Etong tatlong ingredients na to, sikat sa buong mundo, ano? Dahil napatunayan sa maraming pag-aaral na tumutulong magpaputi, magpakinis at magpaganda ng balat. So gusto mo ba na gumanda ka pa lalo, gumwapo ka pang lalo, ha? Mga ka-wellness, dapat

0: at sa mukha at sa leeg, twice a day gamitin mo ang Ira 3-in-1 soap. At syempre kapag naliligo ka ha, sa buong katawan yung Ira charcoal soap naman. Dahil nagtataglay po ito ng activated charcoal na napatunayan sa maraming pag-aaral na ito'y tumutulong pumuksa o mag-alis ng harmful microorganisms sa balat para maiwasan po ang iba't ibang sakit sa balat. Maliban dyan, yung balat mo po magiging mas malusog, mas bata kasi yung mga dead cells ay pwede pong matanggal ano, sa tulong ng activated charcoal at mapalitan ng bago ano, at malulusog na cells. Okay? Siyempre yan po ang Ira Charcoal Soap para sa buong katawan, maging yung hindi magandang amoy ha, sa mga kasulok-sulukan, lalo na po sa kilikili, matutulungan po yung maalis ng Ira Charcoal Soap. Siyempre yung dalawang sabon na yan na ating ipinagmamalaki, aprobado rin ng Food and Drugs Administration at available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Ira.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Ira.
3: At sinong kulabot, Fesh? Hindi distraught. Farang walat.
4: At parang vatang-vata dahil sa Ira.
1: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Ira.
5: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
6: Ako si Salvor. Sa gabi ay si Sal din na. Maladyos, ang ganda. Dahil sa Ira.
7: Ira 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mamibili sa mga supermarkets at butika.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito may texter tayo. Simpleng-simple ang tanong niya. Sabi niya sa akin, Dr. M, magandang araw po. Delikado po ba ang ubo na mahigit na isang linggo? Salamat po. Ganyan lang ang tanong niya. Totoo niyan, maraming beses ko na po yung ipinaliwanag mga ka-wellness. Ha? Madalas yung ubo mga ka-wellness, viral ang cause niyan. Ibig sabihin, virus po ang dahilan. Tama pa pong sipon. Ano po? Kaya po, mabilis kumalat. Lalo na po, pag panahon ng tag-ulan mga ka-wellness. Ha? Pero yung ubo, kapag virus po ang dahilan, kahit may kasama pang sipon, wala talagang direktang gamot yan. Kasi kusa naman pong lalabas ang virus sa katawan habang lumalakas ang ating immune system. So yung katawan mismo natin ang lalaban sa virus. Ano? Kaya pag ganyang inuubo ano, at sinisipon, may sipon man o wala, ano, pag may ubo ka mga ka-wellness, ang una mong gawin, dapat magpalakas ka ng immune system mo. Okay? Matulog ng sapat, magpaaraw sa umaga, maging physically active, kumain ng mga sustansyang pagkain, lalo na po ang prutas at gulay, uminom ng maraming tubig, ano po, at pwedeng-pwede kang uminom ng katas ng oregano. Samahan mo po ng kalamansi at honey para masarap mga ka-wellness. Okay? Kapag ginawa mo yan, dapat ang tendency sa loob ng isang linggo, unti-unting gagaling ang iyong ubo, ano, ang iyong sipon, kahit may kasama pang sipon, mga ka-wellness, kasi nga po yung katawan mo lumalakas, ano, sa pamamagitan ng mga tips na binigay ko sa iyo, yung immune system mo ang pupuksa mismo sa virus. Most likely, after 1 week, wala na yung virus, lalabas sa katawan mo, gagaling ka na. Pero, kapag halimbawang isang linggo na ang ubo, imbis na gumaling, ano, ay lalong lumalala, mga ka-wellness, kailangan mo nang magpa-check up. Baka po, bacterial ang cause. Isang uri ng bakterya. Halimbawa, mga ka-wellness, baka mauwian sa pneumonia. Usually po, kapag tumatagal ng 1 week ang linggo at imbis na gumaling ay lalo lumalala, matinding bakterya ang tumama, baka mauwi sa pneumonia. Kaya kapag mahigit na isang linggo ang ubo at hindi nag-i-improve, lumalala pa, lalo na kapag nilagnat ka, dapat magpa-check para malaman po sa pamamagitan ng mga laboratory test kung anong bakterya ang tumama sa iyo, maagapan bago po lumala. At kapag naresetahan ka ng antibiotic, eh dapat tapusin mo yon. Hindi pwede yung pagumanda ng pakiramdam mo, iinto mo. Kung 7 days ang reseta, dapat tapusin mo yon, mga ka-wellness, para totally mapuksa po ang bakterya. At syempre, yung tip pa rin na binigay ko po sa inyo, ano, yung matulog ng sapat, maging physically active, uminom ng maraming tubig, uminom ng katas ng oregano, magpaaraw sa umaga, kumain ng masustansyang pagkain, gagawin mo pa rin yon para po suporta doon po sa gamutan na reseta po sa inyo ng doktor. Ano? So again, dapat kapag ang ubo tumagal ng isang linggo, at lalong lumalala, magpa-laboratory test. Malaman kung ano ang dahilan, most likely bacteria yan, para maagapan bago mauwi sa malalang sakit tulad ng pneumonia. Ha? Speaking of immune system, speaking of prutas at gulay, tulong na pampalakas ng immune system. May ubo ka man o wala, ha? Ang best juice brand 10-in-1+1 dahil nagtataglay po ito ng purong katas ng mga gulay at prutas. Lalo na sa mga taong mahirap pakainin ng gulay, ha? Ito, makakatulong ang isang sachet nito, litro pack na pambuong pamilya na. 28 pesos lang, amakin mo 5-6 na baso ng magagawa. Napakasarap na juice, tulong pa sa kalusugan, tulong sa immune system para mas mabilis kang gumaling, anuman ang iyong sakit. At kung wala kang sakit, hindi ka basta-basta dadapuan, ha? Ang best juice brand 10-in-1+1 aprobado ng Food and Drugs Administration. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, ha? At napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas.
8: Heto ang isang patunay na ang best juice 10-in-1+ powder drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si isang call center agent. Every time meron akong shift to work, nagtitimpla at binabaon ko ang best juice. During break time upang kumain, best juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng best juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
8: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa. O bago pa ako tumalakay ng isang topic pa, malaking tulong din po na pampalakas ng immune system, tulong para gumaling ang ubo kahit may kasama pang sipon ang pag-inom ng Dr. M's Amazing Tea twice a day. Ano? Dahil ang Dr. M's Amazing Tea, nagtataglay po ito ng luya. May bonus pa ng turmeric at stevia. Napakasarap ang isang tibag. Isasaw-saw mo na lang sa isang tasang mainit na tubig kasi templado na. Ano po, ang Dr. M's Amazing Tea napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa. Tulong sa iyong kalusugan, Dr. M's Amazing Tea.
10: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
11: I'm Dr. M's Amazing Tea.
10: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Okay, may isa po tayong texter. Ano po, shortcutting ko na lang. Tuwing umaga daw, ubo po siya pagkagising at may kasamang plema. Pasintabi sa mga kumakain. Kaya lang, nung isang beses, yung plema po, galing sa kanya, napansin niya, may guhit na kulay pink na parang dugo. Pasintabi sa mga kumakain, ha? So nagtanong siya kung ano po ba yung nangyayari sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, yung pag-ubos sa umaga, na may kasamang plema, pwede po yan na dahil lamang sa pabago-bagong panahon, Kaya nangyayari sa kanya po yun. Yung parang merong dugo na kasama, baka po merong injury yung kanyang lalamunan. Pero sabi ko, kapag hindi nag-i-improve at hindi nawawala, lalo na yung para pong guhit na kulay pink, sabi niya, baka nga po dugo, At halimbawa, lalo na kapag nilagnat siya, dapat po magpa-check up agad, Kasi magawan siya ng mga laboratory test, kasama na po yung x-ray, malaman kung meron pong infection sa kanyang lungs, mga ka-wellness. O baka may iba pa siyang infection sa iba't bahagi ng katawan, Pero most likely respiratory problem yan. Ha? Again, yung paubo-ubo tapos may kuma sa umaga, posible kasi yan na sa pabago-bago lang na panahon. Pero kapag tumatagal ay lalo lumalala yung ubo, tapos may kasama na pong, alam nyo na, konting dugo, pasintabi sa mga kumakain, tapos hindi nawawala. Lalo na kapag nilagnat, kailangan na yan ng medical intervention, so kailangan pong magpa-check up. Pero yung ipinayo ko kanina na tulong para maalis yung ubo, eh, gawin po dapat yun ng tao kasi doon pa lang, tsak malaking tulong na para mag-improve ang condition. Sabi ko nga rin sa texter natin, kapag nawala naman yung pag-ubo at nawala na rin po yung inaalala po niya na parang ping kasama

0: problema. Again, pasintabi sa mga kumakain ha. Sabi ko, walang dapat na masyadong ipag-alala. Basta mawala. Pero kung hindi nag-i-improve, sa kabilang banda, lumalala, hindi nawawala yung parang dugo na kasama, ano, lalo lumalala yung ubo, dapat magpa-check up agad, malaman po kung ano yung talagang problema, bakit nangyayari po yon.
1: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
2: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igwani mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
7: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang power committees.
13: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
14: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
15: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
16: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan Tabaco.
17: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
18: Paisi, hali sa Albay Electric Cooperative Incorporated manungod sa Annual General Membership Assembly o AGMA. Ipinapaaram kan manihamyento kan Aleco na susog sa Board Resolution No. 70 Series of 2026. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang AGMA kan Kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 aldawning Sabado. Susog sa Article 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Mga aktibidades, alas 7 ng pagkaaga. Onsen in program proper. Alas onsen in pagkaaga, business proper. Press audio statements para year 5. Marginal status kan Aleco, kumpirmasyon kan articles of incorporation asiran na provision sa Aleco bylaws. Imbitado ang Gabo.

One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolan. K na! K na K! Crisel sa Kongreso! Crisel sa Kongreso! Programang maserbing tulay kan Primer Distrito Canalbay para sa mga impormasyon sa Rigan. K na K! Programang mas pinahiwas ang serbisyong may puso para sa tao. Programang kamo ang numero uno. Kaibanan si Congresswoman Crisel Burselagman. K ka na ba? Na! Madadangog kada aldaw na Biyernes. Digdis na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

Philippine Standard Time. This is 6 minutos na makalipas po ang alas 6. Diyos maray na aga sa saindugamos mga katindugon. Welcome. Digdi sa saro na naman na presentasyon kan programa ang K na K, Crisel sa Kongreso. Sarong programang tuyong pinagdisenyo para sa mga taga Primer Distrito Canalbay para sa mas pinahiwas na serbisyong may puso. Kaya ang gabos pinag-iingganyar, magsabay, magpartisipar, makiaram na kay Crisel sa Kongreso. Sundo alas 7 nin pagkaaga na Biyernes, digdi sana sa 91.3 News FM, tindugo na. Kasabay si Manny. Ako po si Bueno. Siyempre, makakasabay po niya to ang satuyang regular na partner. Digdi sa programa Ang Bida. Ang satuyang namumuta na representante kan Primer Distrito Canalbay, Madam Crisel Bursilagman. Marina, good morning sa mga taga-Banwaan Kantiwi, Malinaw. Digdi sa siyudad nin Tabaco, malilipot baka kay Santo Domingo. Out pa man lugod na gabos kita, nakapagpreparar na, nakapamahaw na, nakakarigos na asin, syempre on the go na para sa satuyang mga kaipuhan atindiran gonya na aldaw. Lalong-lalo na si mga empleyados kan gobyerno. Day bali, atap po kita dyan sa satuyang mga respektibong workplace kaysa naman late. Mas maraming mga katindugo na sa oral down niya itong pag-serbi. Yaon permi sa satuyang mga isip asin puso na ang satuyang mga kliyente maging maugma sa satuyang pag-serbi. Good morning! Si mga yang una sa merkado publiko. Kumusta ang mga opisyalis kan barangay? Mga barangay tanod. Miembros kan Philippine National Police. Medyo ang pressure ngunya na nasa satunya ano po. Naging dakulaon na maray ang issue manungod sa seguridad, manungod sa pagprotehir kan mga kaakian mantang ang mga iniyaon sa laog kan mga eskwelahan. Kaya ang gabos na mga pamayukan eskwelahan, surat digdi, surat duman, partnership digdi, partnership duman, tangani sa naman na maasigurar aktibo nin maray ang mga barangay tanod, pati ang mga miyembros kan PNP, although sabot po niya.

na naikakayanon kan sa tuyang mga kapindama deploy mismo nin mga tao sa mga eskwelahan. Enhance police visibility, okay. Ang pinaka-importante, gabos, burn! Gabos kita nagigibo nin paagi mga katindugon na ang sa tuyang mga aki kadabis mapasiring sa eskwelahan makakaubado daining anuman na pwedeng mangyaring maraot. Ano po? Kaya out pa man lugod na sa paagi kan pagkasararo, sa paagi kan pakasabot nyato duman sa tuyang mga papel. Nangyari, nangyari sa ibang lugar. 20 minutos na makalipas po ang alasay. Ano manong mani? Ma, kuya na sana si sa tuyang partner. I-acknowledge niya to ang sa tuyang mga live viewers. Thank you so much sa 27 live viewers kan programang K na K kay Madam Pearl Garbi o Gabin Antonio Camaya, Christian Masinas kay Pading Noel Volante Banyal Buda kay Mading Nimfa kay Loreto Luna Senior kay Jael Birano. Pa-shout out sa Birano family sa Purok Uno, Buwang, Tabaco City. Kay Alan Discalzotta, kay Fran Navarrete Buesa. At in syempre sa mga yaon dyan, sa indang mga House of the Rising Sun, si mga mawawalat, ngunya na aldaw na Biyernes. Kumusta man ka mo? Kay Romnick Binaos Barbero TV, Marina, good morning. Ano ngayon buwan ang mga concern na kaipuan niya itong ipaabot sa satunyang kongresista? Gusto lang niya ito na klararon mga katindugon ko na kada bes ang mga development council nagkakaigwaning meeting and nagpapadaraning representative ang satunyang kongresista paano pig paprioritize itong mga kadakul-dakul na mga kahagadan. Pero nga ni Ana, LGU sa First District, Tiwi, Malinaw, Tabaco, Malilipot, Bacacay, Santo Domingo, Anoma. So paano napaprioritize itong sa indang mga kahagadan? Aramtaman, limitado man sana ang allocation sa mga distrito. Pero Ana, kuyan, pangangaipo, sa lambang LGU, talagang kadakul-dakul, ano po. So, aramon niya ito iyan kay Madam Congressman. And siyempre, kumustahon niya ito at sa iyang naging eksperyensya sa paglibot-libot digdi sa Premier Distrito. Araman niya ito na siyempre, aros sarong taon na ini sa iyang pwesto bilang kongresista. Iba man talaga ang papel na kaipuan atindiran, ano? Kumpara duman sa kapag ika chief executive o alkalde, nakafocus ka sana sa ano, numero kan sa imong o kan barangays na sa imong pagsiservihan sa imong area of responsibility o teritoryo. Pero digdi na expanded na maray, ha? Talagang dakol na mga adjustment as in syempre paano niya mga katindugo na babangaan sa iyang oras tangani na atindiran ang apodigdi apoduman pagtiripon digdi pagtiripon duman na consistent dahi nagbabago ang mga mensahe. As in, ang sa iyang aura mga katindugo na naghahampang sa satuya, kada bes niya unpo ang sa iyang presensya. 24 minutos na makalipas po ang alasays, sarok pa sa hagadon niya to kay Madam Congressman ang sa iyang opinion duman sa pangapudan na kaipuhan mga katindugon mas gibuhon na marara ang batas lalong-lalo na duman sa mga nagkukomitir nin heinous crime kisihoda

0: matur di edad o mature na mga katindugon. Basta'y ka nagkumitir manong mani, manong juni na makangirhat na krimen, dapat ika papanimbagon, dapat ika ikalabos, dapat ika kastiguhon, ta'y ka konsideradong ko sumbikalan ka sa susudad. Alos manong mani, an yaon digdi na mga mababasan niya to sa social media matapos an nangyaring mga insidente sa laogkan iskulahan, mga kriminalidad, igwaning kapabayaan, maluya ang sistema niya to, tangani na pribintaran ang mga arog kaiyan na insidente, ang mga arog kaiyan na kriminalidad. Kaya nakul ang nangangapunan mga katindugo na siguro ribisaron ang mga pahet, mga existidong panungdan na igwa kita digdi sa Pilipinas. Tama lang, igwanin mga propuesto na naman mga katindugon sa Kongreso. Halimbawa, ang Senate Bill number 2066 ni Senador Sherwin Gatsalian, obito kainin na irayong ang mga hobinis sa karahasan, darakan mga violenting content sa internet. So sa madaling sabi ko, kontrolon ang mga kaakian, igwanin mahiwas na access sa social media. Ka-influensya ni na Maray, nagtatagas na ang mga alimantak, as in minsan sumbikalan mga katindugon din na nagdadangog sa mga magurang. Maray na good morning man kay Madam Marites Broncano, Shirley Sabilla Bilera. Happy 59th birthday sa sakuyang agom na si Benigno Bilero. Ano pa man? Panay Shirley, kay Mabini, Julius Bungalos II. Good morning sa gabos na taga Ginubat, Purok 5, kay Mama Elsie. Tapos sa gabos na taga San Isidro, Iranya, Malilipot. Sa Monte Alegre family, kay Tita Evelyn, kay Tito Rogelio, kay Baby Sky. Salamat. Kay Madam Nanette Peña, kay Madam Milita Villa, Bogs Ayñera Brimbuela Jr. Di iyo mga katindugon, kumusta man so sa indong kuyan mga aktibidad na mga aldaw lugar di district dakul na mga barangays and nagkaigwanin fiesta, nagkaigwanin kaurugmahan. Out pa man lugod na sa ibong na talagang pigado, yaon man giraray na oportunidad sa lambang saro na i-aprobitsar mga katindugo ng oportunidad na pigtatao sa tuya sa Oroaldaw. Mga katindugo, yaon na po si Madam Congressman Crisel Borsilagman. Madam, good morning!
1: Good morning, Sir Buen. Good morning, Manny. Sa bilog ng 1st District, ang Albay, Marhay na Aldaw po.
0: Mm-hmm. Eh, not, pasensya po. Di ako naka-respondi duman sa imbitasyon po nindo. Nagraot sa kuyang under chassis, madam. Ito nga ning pig-interview taka kanwebis actually. Maraot sa pagmati ko ka ito. Di ako naglaog sa eskwilahan.
1: Iyo, opo. Anyway, I hope you feel better.
0: Yes po, madam. Oo. Enot sa gabos, kumusta man ang sa imong naging eksperyensya na ikabaku na mayor, kongresista ka na, digdi sa premier distrito? Paano kita nag-a-adjust pa lang sa tuya mga schedule, madam?
1: Hassle man sa na po, Sir Bren. Natural. Ilingon mo, kadaklan kang sa kuya ng mga invitations sa mga medyo darakula na sa... Kaya sa mga... sa radit na events araw kang mayor bag ako ka ito, nagkahalos ka po sa pagpapaunlakan ko, hindi na ganon ka ano kasikip yung schedule ko. And sabot man in the Mondays to Thursday, so difícil ako maimbitaran, lalong-lalo na kung may session. Kaya medyo di ba ako nadipisilan po sa pag-adjust. Actually, minsan nga ni, ito man ang pigahanap-hanap kang lawas ko. Yun po, hindi mo i-imagine yung mga bagay na sana sumusuko ka na at

0: masyado ng sulod-sulod ang mga activities.
1: Mm-hmm.
0: Kung yan ang pigahanap-hanap mo.
1: I see. Dae man kita nagkukulang sa katurog, ma'am. Tami.
0: Oh, dae. Mm. may mga aldaw talaga na medyo dahil dakol ng mga activities, mas halipot ang katurog. Pero most of the time, sufficient
1: team,
0: more than 8 hours of sleep nga
1: ni. I see. Oo. Saro sa mga nakulang activity niya to, digdi sa Ciudad Cantabaco, si Tabak Festival, and then si pagbisita ni Senadora Risa Hontiveros. Ano pa po si ibang mga promesa na pwede niya tong i-expect kay Senador matapos na paunrahan si Satuyang Kahagadan na makapagpatugdok po kita kang kainot-inuting adult o senior citizen daycare center, tabi, Madam Congressman?
0: Very impressed siya. She was truly impressed naman sa structure. In-expect na araw ka ito ka-kompleto ang facilities na may clinic, may PT center, may active, and senior citizen friendly. Maski so atmosphere, open space, may espasyo para sa mga rampa, may mga may mga kaulangan sa paghiro, may wheelchair, no?
1: Mm-hmm.
0: So sa hiling ko magkakaigwa kita kay additional hali kay Senator Risa. Bako ito sa tamang panahon para i-discuss ito, mahigpit din yung schedule niya, pero nasabi sa kuya ka mga staff niya na talagang na-impress and nahiling niya, natatakilikan sa iyang mga pieces of legislation na pagsusulong sa Kongreso. Kaya more than, I think, the infrastructure na po pwedeng maihatod kang opisina niya, ay mas para sa kuya, mas pabor para sa bilog na Pilipinas ang mga legislative agenda na pagsusulong niya arog kang universal, no, social pension, serbuen para doon sa mga indigent. Siyempre, uunahin yan. Kaya makaka-receive ka ng social pension not because of your financial capacity or incapacity, but because you are a senior citizen.
1: Yes po, madam.
0: Okay?
1: Mm-hmm.
0: O, ganun ang tingin natin nun. And I agree fully, even during the campaigns, yun talaga yung aking sinusulong din. And naramta na isado ta si Mama Risa,
1: mm-hmm,
0: na nagsusulong kang sa Sochi Bill,
1: mm-hmm,
0: panday na karapatan para sa lahat ng genders. Siya rin ang susulong para sa mga amendments doon sa Solo Parents Act,
1: mm-hmm,
0: amendments para doon sa Safe Spaces Act,
1: mm-hmm,
0: and amendments naman sa Against Women Act.
1: And saro sa mga nahiling niya to, ini ang senador na daikikadakol ng mga bodyguard, mga security personnel, ano po? Lubog manini sa komunidad?
0: Simple man talaga sila si Ma'am Risa, no?
1: Mm-hmm.
0: And ang kagayunan sa iya, she walks the talk.
1: Mm-hmm.
0: O sinabi niya na laban kita, siyang enot na nakikilaban.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Yun ang gusto ko. You know? Nahiling mo kung gaano siya kakalmado kumpara,
1: uh-huh,
0: duman sa iyang kadipati sa Senado.
1: Uh-huh.
0: So nabilib ako sa iya kahit at sabi ko, magayunan, paghilingon ang sarong tao na confident siya sa sadiri niya na dahil niya kaipuhan, itaas ang
1: boses
0: niya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, diba?
1: Dahil kaipuhan magdrama.
0: Mag-ibig
1: ka dyan.
0: Kalpado lang siya. So naugmaon ako duman.
1: Mm-hmm. And nagpasiring mambalansya sa Naga, kinauron si Mayor daw man na ito, tabi, Madam,
0: yes,
1: Congressman.
0: Uh-huh. Oo, full on schedule niya, halitigdi sa Albay, pasiring siya sa Calabanga, Kamsur,
1: mm-hmm,
0: na naging commencement speaker siya duman sa Extension Campus kang Sibiswa,
1: mm-hmm,
0: sa Kamsur. And then most probably afterwards, before her flight back to Manila, giman siya kay Mayor Lenny Robredo.
1: And si Madam Risa, akusaran ngayon na lip test, nasa grupo ka na makawalang grupo, pero ayan ba, bako militar, Madam Tabi?
0: Yes! PMA graduate. And I think nagkakilala sila,
1: mm-hmm,
0: habang siya ay aktibo sa
1: pagprotesta.
0: Sa pagprotesta, siya aktivista.
1: Uh-huh.
0: No? Sa hiling ko, nakulong daan sila ang love story niya pala.

0: Ko, very colorful, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang aram ko, grabe ang debate ninda dahil iba ang orientation man kang PMA graduate,
1: mm-hmm.
0: no? Iba man ang orientation niya as mm-hmm. a student and as an activist.
1: Oh.
0: So, pero, sa mga bagay, pero sabi niya,
1: lagi sa tubig.
0: Na-discover namin na mas marami kaming pagkakahalintulad.
1: Mm-hmm.
0: Okay?
1: Sa prinsipyo siguro. Sa prinsipyo oo. Siguro, pagabot sa tultul na servisyo publiko, ano ha?
0: Yeah,
1: duman sila nagkasaro.
0: Oh, to value. Hindi na basic na values. And Sir Buen, solo parent man siya.
1: Oh, solo
0: parent
1: siya.
0: She was widowed when her children were still in their preteens.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Opo.
0: Talaga ang problema ka mga solo parent. Sa istorya niya, kanandigdi siya, sabi niya, pangungutang ay... Itapo dyan sa magaling yan. Magaling din daw siya magbayad. Installment man siya magbayad ka mga tuition ka mga aki niya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kang pinakahudyan niya ng installment payment para makumpleto sa tuition. Naging emotional. Siya po na itong kahera ng eskulahan kang aki niya. Sabi niya, Madam, natatin. Okay? Mm-hmm. So, ibig sabihin, pasabay din yung kahera doon sa kanyang panaginip o sa kanyang hangarin na mabayaran in full yung utang ng matrikula.
1: Pero aki po ni Madam, ni Senador?
0: Garit tulong
1: Tuloman.
0: Uh-huh. Oo. Tulong aki
1: so...
0: niya. So, ang mafe-feel mo na hindi siya iba sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Okay?
1: Opo.
0: May mga pinagdaanan siya tulad ng mga pinagdadaanan ng simpleng mga kapatayan. No?
1: Mm-hmm.
0: Pero grabe ang bashers niya.
1: Oh, dakulon. Pero kikaya ba yan niya? Gari niya. Si Madam Lenny man, ano ha?
0: Yeah. Pero Sir Buen, anong dilibon ka sa mga babaeng arog ka iyan? Ang pagkapatulan. So talaga, secure sinda sa sadiri ninda na, oh sige, you are entitled to your opinion. But, you know, this is my stand. And kung hindi ka binabash, ang ibig sabihin, hindi ka masyadong naninindigan.
1: Kulang ang impact mo.
0: Oo, hindi ka masyadong nagtitake ng sides.
1: Uh-huh.
0: Nasa gitna ka lang, kaya maingat ka masyado.
1: So, pagka iguana ki mga fake news, dahil pwedeng maging silensyo. Dapat labanan, dapat tampangon. Arukan pigibo mo tabi, Madam Congressman.
0: Ang lagi ba ako pinagagalitan? Alam ko. Lagi ba ako pinagsasabihin masyado kang mabait? Kailangan mong tatitama ituwid. Isa sa ni Ma'am Lenny.
1: Mm-hmm.
0: Isa sa mga learnings niya. Akala niya kilala na siya ng tao pa pwede nang hindi niya harapin o sagutin yung mabababaw.
1: Mm-hmm.
0: No? At saka below the belt na mga paratang kontra sa kanya. Pero ang totoo, you have to correct the impression of people because the last thing they hear is what they
1: do. Yes po, no? Madam.
0: Kung di mo kukontra ko ng sarong fake or false information, then they're bound to believe that distorted version of the truth.
1: Yes po, Madam. Kaya, muruklat na kita gabos in ikaman na talagang kapag laay na ikakaan, pirming apir katuntulos kan tama, tabi, Madam Congressman. Ayaw.
0: Iyo. Hindi kita po matakot na manindugan para sa tama. No?
1: Mm-hmm.
0: Pero may tama man na paagi kapag pagpaabot ka sa tuwing opinion na data man baga ikokorrect misimpressions pero sa opinion kang iba dapat respetarun naman.
1: Dahil kita man masimbag, dahil kita ma-stoop down duman sa level ninda na garis nasa gutter na pangkanal na.
0: Pero minsan nga ni makagulo-gulo.
1: Uh-huh.
0: Muna naman talaga bumaba sa level ninda.
1: Ito
0: ang kaya nindang sabuton eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya na argumento eh.
1: Iyo po, tabi Madam.
0: Pero kung nahiling ko sa debate duman sa Senado between Senator Pia and Senator Cayetano. Pisa and Pia, no? Nahiling ko sa difference kan style. Ang talo ang pikon.
1: Mm-mm.
0: Talagang
1: basta pikon.
0: Talagang nakalmado ka lang palagi.
1: And mas maray na ang nagtitake note baga, sabi ni Madam Risa. Dapat mag-take note ka.
0: Alam mo, bakit siya nga tatasa pigo, pig, ano, pig,

0: girl. Kumbaga, ang mga tao talaga.
1: Ano? Mm-hmm.
0: Ako, malaga para surat man ako. Diba? Pero yun sa mga messages ni Papa.
1: Uh-huh.
0: You write it down because you are going to forget.
1: Mm-hmm.
0: Your memory might fail you.
1: Yes,
0: it's
1: po.
0: It's always good to be accurate.
1: Mm-hmm.
0: So write it down. Oo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung may note guard si Senator Risa, ako rin, I take down notes.
1: Iyo po, ma'am. Kasi from time to time, pwede mong mabalikan. And then ito, makaka-reminda sa imo kung ano ang direction gan sa imong lalong-lalo
0: exactly.
1: Na sa debate.
0: Oo, ta medyo di maligaw ka na, mamiss mo na.
1: Mm-hmm.
0: Yung gusto mo talagang i-hit na mga importanteng issues.
1: Madam, ang dakulang issue niyan, iyo man giraray ang nag- problema is kung igwaning propuesto pan sa social media jóvenes lalong-lalo si anyos pa ba nga kuya nindo ka ini paghiling
0: okay ang hihiling nakulang na version na opinion ng mga tao nahihiling honta ako sana so nangyari kundi tangata ta nangyari the why.
1: Mm-hmm.
0: Why did it happen? Okay, may mga issues ng dalawas because they were bullied.
1: Okay.
0: Mga nabully da ini. Okay, number one. Oh, let's see. Bullying is really a big problem.
1: Yes.
0: It attack on anyone, a child especially their mental health.
1: Yes,
0: and
1: mama.
0: Emotional health.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, importante iyan ang bullying has to be addressed. Then second, gun ban.
1: Mm-mm.
0: Gun. Oh, nahiling tabaga, duman sa reports na ang mga badil na ini, dapat si, caretakership of responsible individuals.
1: Mm-hmm.
0: So saro nga ni police officer gare.
1: Opo.
0: Ang may kasandili kang batil. So saro security agency.
1: Mm-hmm. No?
0: Paano napuslit itong mga baril na ito? So important yun talaga. So responsible. No?
1: Okay.
0: Maray yan. So dapat may liability mananggal talaga sila. Nakaabot ito sa mga minor de edad.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Number three.
1: Mm-hmm.
0: Security on campus, justice.
1: Mm-hmm.
0: No, sir, ba tama si ito interview ta, no? Talaga totoo sa loob ng eskwelahan. Makamakon mo ito, National High School sa Tacloban, kapangarad pa kang sa imong eskwelahan,
1: mm-hmm.
0: Sir Buen.
1: Opo.
0: Dumadumahi ang security, mm-hmm. sa 1,600 plus ito pang faculty members, no?
1: Mm-hmm.
0: Mga teachers and staff. So, dahil talaga kakayanon. Number four, importante talaga ang parenting.
1: Mm-hmm.
0: Tagapusin yun yung mga minor na edad na ini under the guidance po of their parents.
1: Yes po.
0: Tingnan natin din yung parents. Ang lagi natututukan ngayon, mas maging pabaan ang
1: criminal.
0: Of a criminality. Para sa kuya, yes, tingnan natin yung juvenile justice law. Tingnan natin yun. Repasuhin ta ito.
1: Mm-hmm.
0: More on the implementation than reducing mm-hmm. the age of civil liability. Ta, kung mababa mo so 15 years old,
1: mm-hmm.
0: even 12 years old at saka na 15 years old, Sir Buen,
1: mm-hmm.
0: aram ta iyo, hilingon ta, what cost the 12-year-old to act that way?
1: Opo.
0: No?
1: Uh-huh.
0: So, that's and concerns. Kapos hindi mga opinion, kapos hindi maa-adjust man kimarhay na legislation.
1: Oo, kasi ang iba nagtataram na ngaya, ang iba nagtataram na bako biktima ki. Paano ngaya kung ang aki nindo ang day daw ngaya ka mo mag-isip na dapat 9 years old iguana ng criminal liability ang mga mm-hmm. aki?
0: Alam mo, Sir Buen,
1: mm-hmm.
0: hindi mm-hmm. pa rin ako. Kasi titi, what pushed that child trying? No?
1: Uh-huh.
0: What pushed that child? Kasi kung if I'm going to be emotional about it, solve the problem at all.
1: Yes,
0: so
1: kay
0: Puhan, magpaging ihilingon ta talaga. Ano ang naging, what drove them to act that way?
1: Mm-hmm.
0: Okay, ngayon video games. Mukhang temporarily pinano na ang sarong video game na talagang very violent.
1: Roblox
0: no?
1: Yata eh.
0: Ko, although because sabi ninda na walang scientific study da, I don't mm-hmm. know how true this is, no, I don't know. But there are positions na wala naman dalaw na direct link
1: mm-hmm.
0: ang violent na mga video games to this kind of violence, no,
1: mm-hmm.
0: in real life. Pero para sa kuya, Sir Buen, ikwa.
1: Mm-hmm.
0: If you see violence in the home, no, you imbibe that. If you see violence on television, kaya nga meron tayong mga parental guidance,
1: mm-hmm.
0: mga adult, diba? Ganyan.
1: Opo.
0: Mga, dahil

0: nakita natin that there is really a direct link.
1: Mm-hmm.
0: No, there is really a direct link. Oo. So, kaya po handalaga, as parents, we also have to monitor what mm-hmm. games children are playing, what kind of social media interaction are actually involved in. Importante yun talaga ang pagiging maray na magura.
2: Oh, importante na maski busy ang ina buda ama, may panahon man gararay na hilingon ang mga activities kan aki. And then kung mapupwede, yes, ang mga cellphone man gararay sinda, ta kun arog na kaini ang resulta ay pagbasol na dakula ang tada, tabi Madam Congressman.
0: Yes, sir, pwede. So, palagay natin, wag lang natin ituro sa isang area kasi mm-hmm. marami na mga interacting mga factors that that created that kind of situation. And so, hindi lang doon sa active, mm-hmm. reactive. Sige, ikulong natin yung mga bata. No? Mm-hmm. Hindi. Yung mga batang yon under the guidance and supervision of adults.
2: Yes,
0: po. Anong gagawin natin no, mm-hmm. sa issue na yon?
2: Yeah.
0: Kaya kailangan natin i-adjust din yung kakulangan mm-hmm. ng adult supervision, ano mga batas ang pwede natin gawin para maprotektahan sa ganong klaseng influensya ang ating mga anak.
2: Dakulang debate ini, sigurado ko, kasi ano na eh, naginang matinding kontrobersiya ngon yan digdi sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero sigurado ko ta... Uh-oh. Gabus kita, gusto tang mapakaray ang kamurugtakan kanja to yung mga kaakian, mga hobbies, kaya sigurado na ma-decision kita base duman

0: Dai maging ningas kugon ang atensyon as in mga aksyones na pinagigibungon niya na kan mga komunidad, mga opisyalis kan barangay, mga eskwilahan as in na pati na kan mga kapulisan niya to. Tatibaan niya ko, pagkatapos kan araw ka ini, balik na naman kita sa dati sa pagiging lax and then mabalik na naman ang init kung igwa na naman ki insidente. Kaya dapat dai na pagturusan.
1: I-sustain
0: ini.
1: Iyo po. Pero gusto ko talaga madang man si Secretary Angara of DepEd kung ano man ang sa iya talaga na take sa mga siring kainita. Haypohan talaga ma-improve ang situation sa security, safety sa mga aki and mga
0: personnel. Opo. Personnel.
1: Campus.
0: Yes. Okay. So, antes kita magpaaraman, no, aram ko yakong kada sa kunyan. Gusto ko lang maaraman, gusto ko lang maaraman tabi, madam. Nagpapadara kita ng representante sa mga City and Municipal Development Council. Pero sabot ko, kadakol na mga concern as in mga gustong hagaadon sa imong opisina ang mga lokal na gobyerno. Paano ta iyan, madam, pig pa-prioritize? Paano ta pig kukua itong talagang mga kaipuan na maray na yaon sa capacity mo na pwedeng mairekomendar dangani na matawa na ning pundo?
1: Siyempre, ang pinaka-enot is the safety ka mga tao. Kaya kang hinali talaga sa flood control because of the
0: controversy.
1: Mishandling ka, diba, na mga ano, diba? Takulaon talagang bakit ito. Kaya lalo-lalo na sa lugar ta na pagtatamaan talaga kita yung bagyo. Arot kang isla kan San Miguel. No? Kaya pohan talaga siya maulang kikang seawall sa mga komunidad. So, yan, safety. Duro na kula po ang kantidad ka iyan, pero nasakol po ang napoprotektahan ng mga tao.
0: Okay.
1: Number two, sumasakol siya po yung makikinabang. Kaya arka mga tinampo para sa mga parauma. At talagang iyan importante bako sa na parauma ang magamit, kundi mga residente pa na bako man mga parauma. Mga eskwelahan, dahil aron ta mga estudyante ta, importante na magkaigwaki lugar kung saan learning will be conducive. No? Hello?
0: Opo, opo, ma'am. Go ahead
1: okay.
0: po.
1: So, sorry, ta mobile ako. Ako daga puputol-putol ang signal.
0: Loud and clear po, ma'am.
1: Kung yun ang mga tinitingnan po natin, Sir Buen. Ang saropa, syempre, so, mga basic basic needs like water. Okay? Water, electricity, mga health services. And ang walang kamatayang nire-request ang lahat, covered court.
0: Opo.
1: Kasi siya naman talaga lahat ng mga activities.
0: Hindi, gari, necessity na siya po, ma'am. Opo, necessity na siya. Kasi umulat, uminit, ayos lang ang mga activities. Diba? Pag may covered court ka.
1: At saka diversional activities ka mga kabataan, importante talaga na igosin ng siringke iyan na lugar, no? O na pagtitiripunan. So, importante iyan, hindi talaga siya frivolous. Although, nasa second or third priority siya kumpara duman sa school buildings, duman sa road networks, safety measures like flood control. So, ito ang syempre paramount ang prioritization.
0: Mahaga daw akong inventaryo sa opisina mo tabi, Madam Pirana, ang covered court digdi sa bilog na Premier Distrito Canal Bahay.
1: dakol-dakol naman ha. Dakol-dakol naman. So, nag-inventaryo na nga ni ako. Pero ang pinaka-importante po mga tugang, mga nagtatarang usupan, yawon siya sa mga kabarangay niya to, importante talaga mag-secure na ka magkidaga.
0: So counterpart man nindo sa barangay.
1: Yes, yun ang counterpart. Ano nangyayari sa Katol, Sir Buen? Yaon na sa pondo, nakakagda sa GAA. Tapos, eh, pa palang sa mga requirements para sa daga. Day pa itong proof of ownership. Arugang na pigpapakaray ko po niyan. Nayaon na sa pondo, pigtawan siya hanggang katapusan kang bulan na ini to produce documents to show na pwede talaga siya magtugdok sa daga na ito.
0: I see. Okay,
1: so if you're really interested, ang sarap sa paghihiling ko pa sa prioritization is kung nakulang nagaharagan si covered court,

0: ang ginutong tango na siyempre, so may dokumento na daing problema na itong taka.
1: O, sana klarado ano ha, mga ano, katindogo niya to digdi sa First District. Importante ang covered court, pero importante na antes matugdo ka niyan, siguraduho na ang daga sa dirikan gobyerno. Tabi, madam.
0: Maging lokal na gobyerno iyan o kang barangay, nasabi ko nga rin, man na problema. Tango niyan, baga, may mga habo man magpabakal, araw kang ginibot na duman sa COBO, shared service facility, it's under use of some agreement. Kaya ko kitang agreement na pwede din doon gamiton.
1: Opo.
0: Ang daga.
1: So, balikan ko pala itong sabi mong sa COBO, tabi, madam. Pagkatapos na magkaigwana kita key blessing, inauguration, functional or operational na po ba yan siya?
0: Ay, hindi pa siya operational. May training pa po. May training component.
1: Yes. So,
0: and then sa safety nga ni ka mga furnace, hihilingon ito. Taday pa ito natitesting po kang supplier, kang ka mga makina.
1: And iyan pala na daga na iyan. So, kainot-inoting daga man.
0: Yes.
1: Ni congressman.
0: Inot-inoting. Kaya talaga haranipoan sa puso kang pamilya.
1: I see. O sige po, madam, kung igwa ka pang...
0: Thank you, sir.
1: O sige po, kung igwa ka pang gusto niya, kunyan, sige po.
0: Patapos na naman ang bulan kang June, no? July na naman is coming very soon. So sana po sa bawat araw, laging magtipirin ang pagmamahal. So,
1: kaya, love for more! Si Madam Congressman Crisel Borsinagman kan Premier Distrito kan Albay Lampamor. Palayog si Madam Ngunyan. Maray nga ni taklir man manong manis si satuyang signal ano. Kay Pab sa Brugada Colorena Colorina. Kay Consi Jun Ragudon, maray na good morning. Kay Eden Beron, Sinaida Rivero Salazar Sanyosa, OFW Nire. Kay Arm Tibab-tib. Kay Asuncion Balubar and kay Flor Abaw. Thank you so much sa saro na naman na makulor na inkwentro with First District Congresswoman Crisel Borsilagman. Out po man lugod, mga katindugo na dai naghihiraan sa indong taoning suporta digdi sa programa. Takitid po kita niyang pinagigibo bilang representante niya to duman sa House of Representatives. Sa pangaran ni Manong Mani, sa pangaran po din Duga Boss na panagos nagtitiwala, digdi sa 91.2. Sa patuloy mga sa na ikiri kay Madam Gina Iteri, kay Ate Bet Barsagabo na Balung, sa cockpit Coliseum kay Boss Boys Girl. Thank you sa ising si Madakan Patricia. Thank you sa skin abot kay Madam Helen Berwega kan Tabaco Color Mix Paint Center. Salamat man kay Tabaco City Councilor Riner Burse, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno, tindugon pa!
2: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Piculandia. One Radio.
3: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar,

0: sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queens Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
5: Servisyo as in progreso.
6: Sa One Radio 91.3 News FM, ang programa kan lokal na gobyerno, kan Tabaco City. Ngani ihatod sa indo ang mga servisyo as in padagos na progreso para sa lambang tabakenyo sa pamamayo ni Mayor Ray
5: Brasad. Progreso
6: sa rong programa sa radyo na magdadangog sa lambang suhestyon, opinyon as in agrangay, kan lambang syabos tatawan ni pagkakataon na makapagpahay para sa One City, One Direction, pasiring sa serbisyo as in progreso, kan Tabaco City. Ini ang serbisyo as in progreso sa lindong kan liderato ni Mayor Ray Bragais. Madadangog kada Biyernes, alas 8 sangkot alas 9 nin pagkaaga sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

Ay, Diyos, maray na pag-aaga na po sa gabos niya itong mga parantambay. Dagos na po, didi sa programang Serbisyo as in Progreso. Atod po sa Sendokan Lokal.

0: Al na gobyerno kan siyudad ding tunay na paggamon, siyempre. Sa lindong kan liderato tabi iyan ni Alcalde Ray Bragais. Iribanan kita, sagkod po alas 8. Magro-restorya lamang kita kan mga pangyayari di po sa siyudad kan Tabaco sa kakatapos pa sa nampong Tabak Festival. Ang mga ganap, mga katindugon, kan nakaliis pong Tabak Festival, ano? Pinahalipot pero siksik, liglig at umaapaw sa mga kaganapan. Kakaigo kita ng assessment, pangatugang, ngunyan pong pagkaaga. Pwede ka mo magpartisipar. Sa paagi po kan pagpaabot kan sa inyong mga komento, kamutabi, ano ang sa indong rate? Ano ang assessment tindo sa kakatapos pa sa ng Tabak Festival? Ngunyan pong taon na ini, na despite na diiton lang po ang budget, hali po sa 18 million, halos ang ginamit lang tabi is 5 million pesos. Duman sa original na budget na 18 million. Ang pinakan purpose ko nanta mga tugang, bako siring ka garbo, ka nakaliis po na mga pagsilibrar kan Tabak Festival dahil kay mga artista bilang pakikisumaro mga katindugon kan LGU Tabaco sa pangapudan man kan lokal na gobyerno kan probinsya kan Albay na magtipid sa panahon kan krisis tabi na sa tuyang pinagkakaatubang. Iyo po yan mga katindugon tabi ang naging kumbaga padatulan kan LGU Tabaco. Yan baga inihong Magayon Festival. Dahil baga ito ginibo mga katindugon, di ba, sa probinsya kan Albay. And kasabay ko ta duman sa Magayon Festival, so Buradulan. And One Region News FM. Ang pinakang rason dyan, susunod-sunod na pagparahalang kaw kang presyo kang produktong petrolyo, pag-alboruto kang Bulkan Mayon. Kaya dahil nagkaigwa po ni Magayon Festival ngunya na taon. Pero despite kaya di po sa Tabaco City, dahil po pinagkansila, no? Dahil po pinagkansila kan lokal na gobyerno ang mga festival na iya, yung festival na ini mga tugang, ta parte na kan kultura, tradisyon, kan syudad nin Tukamo. Pero pinahalipot lang tabi, ah, halipot lang sa mga programa, putol-putol lang, hali sa upland, dinara sa island, sagkod hindi po sa mainland. Yan yung strategy na ginibo. Kay Konsi John Dragodon, maray na pag ka-morning tabi. Kay Geraldine Candel Seed, may nagpaparaapod, baka importante ang tuyo. Hello, maray na pag ka-morning po.
1: Maray na aga po, sir. Eh.
0: Ay, good morning, ma'am. So, wondering yun, ma'am, nakalaiba kong unyan po. Ano po ang may paglilingkod ko po?
1: Bakuan po, ano, importanteng maray. Kundi, sorry, paro ko lang po, kan supiesta po, baga.
0: Ano ang assessment mo, madam, kanakalis na Tabak Festival mo na supiesta?
1: Kasi may mga bisita po kasi kami na gusto man ko maglakaw-lakaw duman sa sentro, nagkapistahan po. Mismo, kaso lang po, pag-abot me po duman, gusto magkarakan sa sa kanan po bagay sa metla. Sa sarado po palang gabos the whole day.
0: Oh, iyo.
1: Wala mo po kami nagbukas. Garba ko, pista, sabi ko. May misa po. Okay.
0: Natakot. Po, natakot kayo. Diba, ano, baka ngayon din bayad na pista. Nagsarado pa lang.
1: Sarado po sa mga ano bata. Iyo. Orang mga nga, kamakarakan niya kita. Bako nangyay sa Jollibee naman sa, sa ano, may plaza.
0: Oo, sa
1: sarado na naman sa mga auto. Dahil sarado po. Intero, garba ko, pista.
0: So mga food stall, ano, nagsarara?
1: Iyo po, masarap po. Pasararang kapistahan.
0: Baka decide man kan sa mga nagnegosyo, baka natakot na di kay customer. Tapiesta ngayon, dahil man kimabakal sa tuyo, nagabos kayo may handa.
1: Iyo, pero makamundoon sa may plaza ng kapistahan. Oh, talaga.
0: Iyo sa experience din do.
1: Iyo man lang po.
0: Oh, iyo tabi. Anyways, mat madam sa riparo, thank you. Maray baga may nagre-riparo na mga kababayan ta, ano, na open sa mga araw kayo ng mga tugan. Ba't natakot, ano, Sir Manny, sa iling ko, karoon natakot na mapag, kunyan, ano, mag-sasayin na masir na pagkaon. Dumugon ngayon kita, digdikan mga dayo. Kasi ngayang una-una, libre ang satuya ngayon, digding kunyan, serbisyo.

Gaising ngayon piyesta, mag-ako niyan, magbayad. Natakot siguro sa kababayan, ano, Irakman. Actually, kami nga niligli sa One Radio, iguamang kita anda si boss, si Sir Manny. Usla unon, day pag biyernes usla unon, day parada 30, tapag biyernes, servisyo sin progreso. Ikaman manangad magdayo, umagluwa sentro, kapistahan, tapos ding makaunan. Eyo adi, day na anticipate, siguro, desisyon na gayon, bako, inday, haputa sa LGU, kung baka desisyon ka mga nagnegosyo, taara mo. Kan kapiyestahan na ito, Sir Manny, nag-agi ako dyan sa kunyan, papakapiyesta na hapon, hapon na, mga alas tres ng hapon. So after 6 nga ni Abrido, di man nagsarang Abrido, so after 6 baga. Abrido, business as usual sinda. Ito lang talaga sa mga food stall baga na nag-rent dyan sa kunyan. Iyo pala nansarado kan piyesta. No, Abrido dyan, so after 6 baga. Ano na nga niyan, bako man pala after 6 na ang kunyan kanyan. Barsaga itiri, after 6 ngayon sa imo. Abrido. Good morning, good morning. Tapos so yan baga dyan sa may South Star Drag. So lugawan baga dyan sa kanto, Abrido. Anaram ko, sagkod yan sa matapos ang celebration kan 1 month ang kontrata kan dyan eh, kan mga food stall na yan eh. In the superiyahan ni kunyan ni Ate Yoli. Taday ako nakapasyar sa periyahan ni Ate Yoli. Ano daw konting tao man, ano? Diyan baga sa kunyan ang periyahan. Uy, kumusta Ate Yoli diyan sa periyahan nindo? Kan sa run taon, nag-shooting ako diyan kan kunyan, ta nag-agda so aki ko. Nagpaparagda si Bibi, di kaya minalulugara. Ta magayon diyan magbadil-badil, bang, bang, bang. Basta bagar, aram nino kung ano ang kulang ko niya na piyesta na nahiling ko. Ini honest observation ta. Maski si Sir Manny, yung man na naobserbaran. So mga paratinda baga ka itong panahon, nagtitinda ka mga kaldero, manilain, na mga paninda niya on dyan sa sentro. Tapos sa mga nagtitinda baga kan mga bado, sapatos. Ano Sir Manny, kan panahon may mga pwesto yan dyan eh. Actually, parilipat-lipat yan kay itong mga panahon. Nakapwesto nga niyan dyan, kung di ako nasasala, ka nagkaklase pa ako ng college. Dyan baga sa Christ the King, susimba sa simbahan, o nagpuesto iyan dyan kay itong mga panahon. Talagang siguro sa paglipas kang panahon, ano, nagkakaigwana din ning kunya, ning evolution mga tugang, and pagselebrar kan kunyan tabak festival hindi sa tabako. Nagkawara na ito, sa ina daw nagapuesto. O dati sa rabay-sabay yan, may paratinda dyan kan supang sulat kan mga lukang kaldero. Dahil mo na kunyan mahiling, hindi po sa sentro kan tabako. So, mga nakatudan kay itong mga panahon na pagkapiesta, so mga taga-isla, so mga taga-upland, minaruruso Sir Manny pasiring sa sentro. Garungon niyan dahil nakiarog ka Sir Manny, dahil ka nakimahiling. Di ba? Kulang na din eh. Kang ino talaga kay itong panahon, kan ako nasa dyan pa sa San Miguel Island, nag-atinir. Ang mga taga-isla dyan, ang mga kababayan ko, basta piyesta na, pasiriring na sa sentro Sir Manny, mauruli yan, Anas May Sharon. Oh. Anas yan May Sharon. Pero syempre, sabi ko na nga ni, sa paglipas kan panahon, mga tugang, nagkakaigwa po, nindakula man ang mga pagbabago. Good morning, good morning. Garo kulang man so nakipiestan, hali dyan sa isla kan San Miguel. Ta, iyan man ang tigaabangan ka ito. O kaya nga ni, minatirin na baga kayo mga manlay-layin higdi sa sentro, ta. So mga hali sa upland, so mga hali sa island, nagkakaruruso man digdi. Iyuman ang panahon ninda ka ito, ka itong mga panahon, mga katindugo na makapamakal. O, ta, pagka piyesta baga, yaon man yan sa so mga bararatong barakalon. O, iyan ang nahiling ko mga tugang, iyan ang nariparo kong unyan. Habang naghahaloy mga katindugon ang pagselebrar niya to kan kapiestahan digdi sa Tabaco City, nagkakaigwa naman po ni napadikit-dikit na pagbabago sa nakatudan na kumbaga pakikiselebrar din piyesta kasatuyang mga kababayan.

0: Alas 7:25 na. Sir, good morning po. Nadangog ko po, sir, so assessment ni madam. Pagkaaga po kaya dyan sa may food stall, open po ang Agian dyan. Pag 4 PM, saka po isara ang Rizal Street dyan sa may food stall. Kaya pagkaaga, dahil po talaga dyan minaburukas ang iba. Kasi dahil sinda makakaagi mga table ta open po. Ay, iyo. Salamat, mama. Sa kunyan mo. Araw pa lang kay ni ma'am ang rason. So nag-apod sa to subago. Kaya palang pag-aga. Alas 4 pa lang ng hapon. Nagpupuon pagbukas dyan kan mga nagninegosyo ta. Iabrihan man giraray palang ang tinampo dyan. Okay. Kaya gayod na timing. Nawara nin kunyan. Nawara nin na nagtinda. Kan pag dyan kay to na madam na makaon ko ta na. Okay, salamat ha sa kunyan pagpaliwanag. Naka permanente na po load sa mga dating paratinda kaya dai na minapwesto sa tinampo. Ayo, naka permanente na pala. Diyan baga sa likod sa City Mall. Paano baga paano kipwesto kadaklan mga kapatid tang Muslim dai na kaipuhan maglatag pa sa tinampo. Ah, okay. Sabi ni Uslaonon, may pwesto naman pala. Di maray considering nakapwesto naman palang sabi ni Husla Unong. Kaya bako naarog na kayo itong panahon na namaragbarag. Sige. Hello po. Maray na pagkaaga.
1: Balikan ko po girare sir itong alas 4 na po na bubukas itong tinampo.
0: Iyo po alas 4 da tabi isarahan. Tangani na makapagpwesto na sa mga may food stall dyan sa Gilid Can Plaza.
1: Oh, ini po. Suggestion lang po kasi kapistahan po baga. Sa ibang lugar pwedeng isara sa main center. Kada kula po baga kitang alternative roads na ma-promote na ito sa Toyang Seawall.
0: Correct.
1: Sa New Road.
0: Mm-hmm.
1: Para sa Rumal daw man lang po na garuan. Kapag nagpasirintro talaga kami, garo po bako piyesta.
0: Mamundo ade.
1: mamundo. Garo wala lang. Ordinaryong aldaw lang.
0: Uh-huh. Warang dakul. Ako nga ni.
1: Madadawag mo lang. So, nag-agi kami sa may simbahan. Nadadagog mi po. So, sa simbahan, magpagang sumabunyag na. Uh-huh. Sige ang apod lang. Rain na niya kamo.
0: Uh-huh.
1: Mga lit na niya kamo. Okay.
0: Ayun.
1: Yun, saan na nadadagog mo. Wala talaga si... Wala.
0: Marima, salamat sa assessment mo, madam. Tako nga ni...
1: Pag-ibig na promote po sa tourism kang tabako. Pwede po baga, pag-abot sa may concourse, pasiring sila sa Seawall, ang agi.
0: Uh-huh.
1: Paluwas maniligaspi, hindi naman maagi sa may New Road or hindi sa may... karangahan kasi
0: rin. Iyo po.
1: Sintro ko tapi close. Tanganin, garo buhay buga piyesta. Iyo. Wara na pong nagtindang mga balon sa simbaw.
0: Wara na kan mga panahon. Rigway yan. Magayon bagang repara yan. Iyo po.
1: Puro lang po kita kaugmahan, dumahan, kaugmahan sa taas. Paano na sa sentro na? Wara na po.
0: Ay, man ang gadadi.
1: Iyo man lang po.
0: Salamat, madam, sa assessment.
1: Kung daw man lang po na isara po yan at tinampungan kung silangani po may sanay kaugmahan, nasasara.
0: Ayyo.
1: So mga dayo po, bagang gaya man napipistahan, nagsirimba lang.
0: Correct.
1: Tapos hiyalang magtarakan bago sa Jollibee.
0: Yan, tauyam na sa... Tauyam na.
1: Nawara po ito.
0: Ayyo, tabi, madam.
1: So,
0: salamat.
1: Yan, kinarakan na magparaligaspi na lang po.
0: Ayyo. Salamat sa riparo, Tamaray, iyan. Very good na riparo yan, tabi, madam. Thank you. Thank you po. Ako nga ni Sir Manny. So, nagkapiestaan baga Sir Manny? Nagpasiring ako duman sa Ligaspe. Tama programa nga ni Kuta. Kutara muna ang tios. Mapila kong sa iniguaki ko niyan. Yes ko na sa nakita. Sa'yin makakuha ning ayuda ang tios. O, yun yan. Par Ligaspe ako, mga katindugon. Pagpauli ko, mga mag-alas 12 na Sir Manny. Ang sentro kang tama ko. Sabi ko baga pag-abot ko rigdi. Ngalason ako, ang usual bagang kunyan, aldaw ta di sa tabako, mga alas 12 arog kayan, matawuhon, parasad-pasad. Pero kan piestang ito mga katindugon, kan pitsa 24, maluwagon ang tabako talaga. Sabi ko, arain doon sa mga tao sa tabako, baad niya ko manangad anas na kipiesta. Nasa karakanan gayon niya ako sa mga tao. Pero akong nari, paro na, kunyan, bako matrapik mga katindugon. Oh. Ay, nako kita. Nawara kita da, Sir Manny, sa Facebook. Baya, isa na baka nag-loading. Mabultada kita, ha? Ta, sa pagbultada ta, mga katindugon, try natin na maka-istorya mismo ang city admin kan syudad. Para nga tugang, ha? Kanipong kapiesta, ha? Digdi sa Tabaco City. Itong mga riparo nindo magayon po yan, ipaabot ha, sa lokal na gobyerno. Tangani sa mga sunod na taon, mga tugang tabi, mas pang mapaghandaan, mas pang mapagayon mga katindugon, ang pagsilibrar niya to kan Pasko, ay Pasko man lugod sa kopyesta, ano naman tamang Pasko? Ay, nagnanindo. Kan piyesta, hindi po sa satuyang syudad. Good morning. Actually, may mga ordinansa kaya digdi sa satuyan ng mga tinampo, bawal ng isara. Uni nga ni bagan sa gilid, sa sarong tinampong ni Sir Manny, inigdi sa may ki restaurant ni Nox, inigdi tinampong yan dyan, bawal na yan isara, may ordinansa, bawal isara yan. Daw anong okasyon, di nanggad pwedeng isara yan tabi mga katindugon, ta may ordinansa, unless otherwise na, kuya nun gayon sa ordinansa, inihong tawag dyan, amyandaran. May mga ordinansa po kaya tabi ano kanso parada nga ning alas 5 kayo dito ning hapon kampit sa 24 ay 23 ning hapon ta kinabag kinagahan baga piyesta o so iba din naka-anticipate na iguanin kunyan in parade so iba nag para kunyan para muruto muto day milamang ngayon na isihan o kamuman aram na nindo bagam na pag-arog kayo ni may mga kunyan, celebration, igwa dyan permiki parade. And reparo talang duman sa LGU, ta medyo hanggang lang sa anunsyo sa radyo. So posting sa social media na igwa ki kunyan, kiparada sa arog kayo ning oras, medyo nalingwan gayod sa kabisihan man. Na-interview tabaga di si Ma'am C. So mga katindugon kampit sa 23, pinag-anunsyo niya na pag alas 4 nin pagkahapon, yun na ito magkakaigo po ning parada, dili po sa sentro kan syudad din Tabaco. So iba, natar na isa. Nagdangog sa 100. So nagdangog sa 100. So siyempre, kilala o man. Mabuhay lo lang kita ha sa pagbulta data. Post-assessment kita mga tugang kan Tabak Festival. Kamu mag-share kan sa inyo mga inputs ha. Hindi masupog tabi. Tabi lang tabakin nyo, may karapatan kita tabi mga katindugo na mag-share. Mag-share ka sa tuyang eksperhensya, no? Tanga dakulang ko niyan iyan, dakula pong factor ang sa indo po mga nahihilo, tangani sa mga masunod po na selebrasyon, mapakarhay pan lalo, di ba? Kasi first time sa Tabaco City na magkaigwa po ng selebrasyon ng Tabak Festival, na yun lang, ah, dito'y tagamang budget. Oh, pinagkasya lang tabi mga pinagkanigo sa natani. Ta, day pwedeng ito, baga katindugon, tayo na nga ni ang sabi kan Provincial Government of Albay, magta kuyan, grabe ang krisis na sa yan. Baka otro bongacious fest. Baka tibagang kunyan, street presentation. Yan. So mga pigahalat din. Kundi alas 7, trabulta na pa po kita.
2: Heads up sa gabos. Ugurang man ang today. PhilHealth accredited. Sabing usas bro ang sa insyo. Anatory. Check-up. Confinement. Ang serbisyo medikal. Kaputan. Manungod sa sendang stop sa cellphone 981-4827 or follow their FB page. The St. Anthony.
3: May bago sang fried chicken. May chicken na manok ni Osang. 75 pieces na may fa. Chicken nuggets. Walong chicken nuggets buong pamilya. Lalo na bas, jip, pot kagat. Ang chicken nuggets ni Osang. Sulit manalos ka. At nanok ni Osang. Dr. Ruby Lanting Cational Foundation Incorporated invites you to register 2026 to 20 day following for each student. Bachelor in Elementary, Bachelor Educator in English, no, Math, Social, Medical, Vocational Teacher Education, Major in Electrology, Electrical Technology, and Automotive Technology. Teachers, Business Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. Original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. Wanna be the first in line?

0: ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
3: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in the kunin pang iba. Hanapon sa FB page RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa magapod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-sarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
4: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
5: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
0: Also available.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.

0: Sige ta, naka-istorya ta na si Ma'am si A. Ma-callback da girare kita si Manny. Masangli da siya. Nagasangli. Ay, gaya talat-talatan ta si Ma'am si A. Alaton ta mga tuga. Ngunin ko na su assessment mga katindugon, ano? Kan, kunyan, iniho. Mga ordinaryo niya itong kababayan tabi sa kakatapos pa sa ng Tabak Festival. Limatiyon ta tabi ang assessment din da.
1: Garo nag-ano siya, madam. Garo nagdakol talaga siya. Since si Mayor Bragues po, baga ang ano niya, Mayor. Parang dakol na activity, so tigpa ano niya.
2: Sana, ano, sa, kung sa nakarang pista, kung niya na mabot na pista, sana, mag-ano pa, mag-approve ang pista kang tabako. Na, kapita kang mga tabakinyo na, tabako na, ano, mga yun, ang pista.
3: Pero halos parehos o parehas masanabi. Ta, para lustay kita kang warta kang tabako, magayon baga mo yung patakaran
4: mo. Ano? Okay man sa, ta, magayon man sa pagkaano ninda, dahil na ka mga basketball, volleyball, and yung mga fun run.
5: Pero po, ano, okay man, gulpi man po event, lalo na sa Padjak Race, buda sa pagparade. Okay man po, may mga tinaw man po sindang merindalan, kompleto man po. Halos po, ano, halos po, dikit diferensya man lang po.
6: Ngunyan, para sa kuya, nahihiling ko man through online, mga post ni Mayor A, which is na nahihiling ko na maugma na dinara niya ang kapistahan kang tabako through upload.

0: and then island. Last year or tasungon yan para sa kuya, sangon yan ako.
1: As a whole, magayunon ang ganap sa isla.
2: Ito ba nga itong su assessment tinda? Yan. Kan mga ordinaryo niya itong kababayan na naka-experience kan tabak festival o kaya piyesta kan tabako kan nagtalikod pong aldaw. Kan kasudma nga ni, may ano pa eh. May event pa sudma, sukasalang bayan. Napoton ta si Ma'am si Aiton Taod. Manay Perla Bindal, good morning tabi. Kay Sheila Bilyar Bigiras. Kay Cherry Carr, good morning. Sabi ni Uslaunon, an pagsilibrar paano kan piyesta, an maugmang party talaga kaan, an bisperas, pagkapistahan mismo, garo nagiging solemn na, kaya paghuna kan iba, mamundo na. May tama man si Uslaunon. Arog kan timing moon loads, inapodan mo, dai pa nakakasangli. Marita, mana saro manini mana. Good morning. Sige. Good morning. Ta baka nakasangli na. Taud-taud ta pabilon. Ta maski dikit lang na minuto baga tugak. Maka istoryahan ta. And city administrator. Ta si Mayor Ray kan sarong aldaw na interview ta na si Mayor Ray. So city admin naman, so nagpapadalagan mga katindugon kan siyudad. City admin. Good morning. Administrador kan siyudad. Good morning. Good. Yung kaistorya hong ta Ernesto Mabini Lana. Kung ano ang assessment, as in kung ano mga tugang ang nahihiling niya na po pwedeng kumbaga mas mapagayon pa at pagsilibrar niya to kan Tabak Festival sa masunod pong taon. Pwede na. Pudan ko na si Ma'am si Itayo. Masa nagigil lang Sir Manny sa sakuyang telepono tangani na arigladon kinaban. Baka nakasangli naman. Ay.
3: Good morning.
2: Ay, Ma'am sining sa saimo. Pasensya na Ma'am si sa istorbo ha. Ta, minsan nangyayari na nag-istorbo kaming mga media. Mga pasawayo na di. Ma'am CA.
3: Okay lang.
2: Oh, Ma'am CA, kaya tapos na baga su celebration niya to kan Tabak Festival, buda so kapiestahan. Kung nakamudyan sa sining do magkakaigwa assessment sa nakalihis pong pagselebrar niya to kan Tabak Festival and kapiestahan. Kamo po personalmente, Ma'am, kasi nagahagad na ako ning reaction sa mga parantabay ta igwana sindang pinaga si share na arog nga niya kay ni, arog kayan sa mga nangyari. Actually may sarong nag-react sa tuya digdi na iyan baga Ma'am support stall na apa? Nagtitinda dyan yung mga pagkaon. Ta nagsimba na digdisin na sa sentro kan tabako, makikaon ko ta na sinda dyan sa food stall, tabo naman syempre so usual bagin din ang nakatuodan. Halimbawa sa Jollibee, habo naman sinda duman magkakanta piyesta nga ni. No di, kunyan, inihong sararado palan, daso mga food stall dyan. Ito palan, ang sabi kan sa tuya sa Roma na paradangog digdi, alas 4 pa lang talaga ning hapon iyan dyan ang operation. Tapag kaaga pa lang, abrido ang tinampong iyan dyan tabi, Ma'am. Ano?
3: Yes po, tabi Sir Ed.
2: Ayun, iyan pa lang talaga. Pero may suggestion siya, ano da tabi, Ma'am, maski ngaya kunyan aga, baka ngaya pwedeng masarhan ang tinampo, as in mag-operate ang mga arugan. Paano man ngaya sa mga nagdadayo na gustong magkaon man, na habo na ngaya sa Jollibee, habo na ano sa McDo.
3: Ayun po, Sir Ed. Pasa ordinance po iyan,
2: oh, control
3: road po. Ating tugutan lang po sa tulo pong okasyon sa tabako. At tulo ba o duwa lang yata, Christmas season and fiesta na tigtugutan po na mag-close road po. Pero may oras lang po na start nga ni Ali yan natin, 5 to 12.
2: Iyo.
3: Apo, pero pwede tama po yan po isa, ano, sa sanggunian, Manila mga.
2: Iyo man, ordinansa.
3: Opo. Isabay naman po ninda so buwan ng pag-ibig ngayong Women's Month.
2: Ayun.
3: Para po dire-diretso po. At least na-schedule na kang mga taga-ibang lugar na harog kayo minsan ako sa tabako sa magayunan doon po. Himig ng pag-ibig.
2: Ayun, tama.
3: Tapos ngayon pag Marso naman so Women's Month ta. Tapos pag June sa so Tabak Festival. And then pag December so Christmas cheer.
2: Ayun, tama. Tama man ang kasi pagka-igusyon, ano po, o pagka kunyan, ordinary days, sa wara man yung celebration, as business as usual kita.
3: Regular po.
2: Kaya dahil man palang talaga mangyayari na magkunyan dyan, magsara, kasi may tala.

0: may oras kung ano rin lang po pwede. Kaya pala araw kayo ito so nangyari. Oh.
1: Yes po, Sir Linda, Sir Ed, Sir Linans po kang ano po, Mayor?
0: Executive Order, iyo po. Uh-huh.
1: Apo, apo. Iyo, base tabi po, Sir Linans.
0: Opo. Mamami, aram ko na sa administrasyon ni Mayor, first time pa sa nainin na mangyari in pag-handle nindukan tabak

0: Member man po kong Finance Committee, takong dahil po sinda mag sinda kita natubutan kang budget day. Day man po.
1: Dipisil mag-usad ning orang budget. Oh.
0: Apo. Assessment mo po, actually, siguro po, kung ang score perfect ang 10, yun nagayon po kita sa 8.
1: Eh, po.
0: May date lang po mga, ano, day man talaga.
1: Mape-perfect, ano?
0: Masasabing perfect ang sarong event. Opo. Pero, at least mahiling mo po sa pandok ang mga naghihirit na bakay nyo na yaon po ang satisfaction and kaugmahan ninda sa nahiling nindang pagbabago. Especially po so pagpa-firework display ta sa upland at sa isla, first time po ito.
1: Opo.
0: Then first time tama po yung tunting sasabi na bako po sa tao ang nagrani sa festival. Sa festival po ang niranita sa tao.
1: Okay.
0: So may aldaw po na ina inalokartaman para sa mga taga-upland. Yung po ang pagrumdom, kung siya yung hinalian ng mga taga-tabako. Then, sa dinarata man po sa isla na actually po, dati naman po may isla di Amor. Kaya lang po ngunyan, local artist lang ang dinararata duman. Tapos po sa fireworks display. Then, duman man po mismo nagkaigwaki parade. Like man po sa nagkaigwamanki parade. Then, may color coding man po sa mga t-shirts.
1: Opo.
0: So, iyan po, saro po iyan sa pigitig tataramindang yung pagbabago ko, pag-enhance kang festival.
1: Okay, may kumbaga may kunya, may additional ano, kung ano, so kakulangan kan mga nakaliis ngayang festival, kamo man sa term ni Mayor Ray, may dinagdag lang para mas lalo pong, opo, ayun.
0: Opo, saro pa pong nadagdag, opo. So, ginibuhan takiparaan kung paano matawan tamang ki diit na assistance sa mga organization, farmers, mga parapadyak, sa cutlery, and then, ano pa siya, ang digdikang ano. Then, nasabay tamang po, so, iba-ibang mga diit silahan. Oo. So, mga sectors po na dati, naghihiriling sana, nasinda.
1: Ayun. Ang kunyan lang siguro, dahil ang tapin na subudget baga, mamami, medyo pigkat, ano, from 18 million, 5 million lang so nagamit, kundi ako nasasalatabi. Ito bagang so nakatudan dati, na pagka may piyesta, mahiling mo dyan ang competition din kan sa mga eskwelahan. Itong ano nga po nga ni ka, drum and bugle. May competition. May competition. Ngunyan, dahil ito ano, dahil kayo ito tabi.
0: Pero po, kaya nilagta na ito sa cityhood.
1: Ah.
0: Ang March po.
1: So celebration kang sisterhood, pagiging cityhood. Ay, iyo.
0: Gumanta po ito sinabay. Parang iyat na sana next year maisabay. So, street presentation.
1: Ayun, ayun ang sana manangad. Ano, ito ang dai na dapat manangad.
0: Apa.
1: Next year, may balik yan na street presentation na nagdadag nin makulor yan pagsilibrar sa tradisyon niya to sa tabak.
0: Tapos po, Sir Ed, so, kain na parade, ano-an. So, syempre sa mga bisita tahali sa ibang lugar, nagyadyaran, nagdidirig din na po sinda sa mga parientes ninda sa alam. Iyon po ito narurumduman ko na po kami nagsusok-sok pa. Ako tamatawon, makahiling lang kiparay.
1: Oo, ang parin.
0: Pero busy ito. Apo, kayong ino.
1: Ngunyan, ginibot tapit siya 22, tama?
0: No po, so sa Tabak Festival po na ano,
1: Nga
0: pasasalamat man po digdi sa sentro. Sir Ed, bago po, pinalita po yan na banderita sa sentro.
1: Oo, may banderitas na ta dati dahil banderitas, dahil mamahiling na piyesta. Ang bagay yan. May banderitas kita na nagsisimbulukan kapiyestahan na master.
0: Sir Ed, sa kuya ang nagparundo.
1: Si mamami man.
0: Tapos inano ta kay Mayor, dahil mapapita din nagduwa-duwa si Mayor. Ayun. Na
1: at least namatian.
0: Sa tamang mga taga-tayhi.
1: Ayun, mga matitiba.
0: Sa mga tao ni Kapas. Apo.
1: Ano daw, pwedeng maibalik next celebration sa tabak na yung parin, 23 man, bako na 22. Sa araw kang sabi mo, na ikakaito basta disipiras na, sisibod ka mang kikipaging susuan, makasirip sa nakan mga nagyada-yada dyan sa tinampo.
0: Iyo po. Iyo po. Then, ngayon pa lang, habang pag natatapos na pang event, man pong possible by Vice Glenda, siya po talagang overall na obligation ni Mayor. Then, nagtatabang lang po kami ni City Tourism Officer na si Ms. MX Eric.
1: Eyo. Oo. So, dakulang bagay, Ma'am Ami, na nag-post assessment. Ano, tamagin ini mga paraan tabay ta, nag-inputs ninda, experience ninda, makadagdag si masunod, pag-preparar para sa masunod na celebration.
0: Sir Ed, idagdag ko man po, dahil po nga ni

0: sa nag-cut kita kang budget,
1: uh-huh.
0: di man po kita nag-cut kang kaugmahan.
1: Ayo po.
0: Yan man po ilan sa kaugmahan. And then, miski po sa mga green activities na dinararasatuya ka mga private individuals and organization,
1: uh-huh.
0: data man po ito nalingwan sa katabangan po kang mga dakulunan po sponsors na grabe ang pagtabang sa tabako,
1: uh-huh.
0: na sarong one call away lang po ni Mayor Ray.
1: Nagsuporta.
0: Day kong duwa-duwa na nagsuporta po. Kaya siguro po mga more than less 20 man, more than 15
1: na
0: to
1: mga
0: green activities,
1: uh-huh.
0: na na-highlightan po kang Sibidan and then Pajak Race. Kaya yan pong duwa po dapat kasabayan sa tabak fiesta.
1: O, oh, din nahahali. Iyo po.
0: Kaya lang, opo, dahil sa kakulangan po nga ni kang oras,
1: uh-huh.
0: One, so, paghahanda ni that Awad RB Borihon, saka po ni Wad Insip.
1: Oo. Uh-huh.
0: Tapos kami man po ni Consi Noel Bonaobra sa
1: tabak.
0: Pajak
1: sa Pajak Race, iyo po. Tadati baga sa original kayang plano mamami, garong binawasan nga ni Adi sa mga event. Tagusto tang makatipid kan budget dahilan po sa crisis pang ta. So naihabol man giraray palan po ito?
0: Naihabol ta po ito sa katabangan po kang mga private sponsors na po.
1: Ayun.
0: Tabak. Napagyaan man po so kung paano ta po matawan man ki-assistance sa so, managtaraong programs and events.
1: Oh,
0: na
1: oh.
0: mayaman po nila maghagad ki sponsor sa LGU tabako.
1: Aron kay ni Ma'am CA, ano, kasi ang Tabak Festival baga, di ba, ang sa tuyang pinakang main purpose kayan talaga is to promote ang tabak na gibo digdi sa Satuya sa Tabaco City. Although kamo sa airing kamo diyan sa Kubo, tayto na nga ni so shared facility na pig-inaugurate ito para sa mga paragibo ni tabak. Kaso,
0: apo.
1: Dapat baga, di ba, may kunyan sinda kuta Ma'am Ami ano sa Sakuya lang yung promotion ta dapat nakasentro talaga sa senda sa mga paragibo ng tabak.
0: Opo, sa Makeli po yata magkakaigwa po sindang Mowa. Pigdaayos naman po sa kuryente baka po man kang Aleko.
1: Uh-huh.
0: So sa pag
1: yun lang. Committed ko lang kita. Madali lang. Ma'am Ami, may saro pa maapod pa ako Ma'am Ami. Difficult kan kunyan. Unlimited na limited ang call.
0: Yes pa sir.
1: Sige, ipadagos na po Ma'am Ami itong manungod duman sa mga paragibo ng tabak-tabi.
0: Yes po. Yes po, gabos po na nag ano kang nagnegosyo po na nagigibo kita back. Open po itong facility,
1: mm-hmm.
0: na pagpamamahalaan lang po kang organization na yaon po dyan sa Kubo.
1: Ah, okay.
0: Apo, okay. Miski po sa kataraning na barangay, kabangan ko, igwaman po sinda talaga dyan ng mga siyante na mm-hmm. yung mga ano, open po yata po sinda dyan.
1: Ayun.
0: And, yari po, medyo,
1: data pwedeng gibo, Mamami, medyo choppy lang kaya kirikit. Data pwedeng gibo next year na sa so mga paratsyenda ng tabak, inbitaranta na maglatag kan mga paninda ninyan sa plaza, bako na duman sa usual baga Ma'am Ami na pwestuan nila dyan sa kunyan. Tadayuhon baga kaya dyan sa taas, sa Tabaco City Apo. Mall. Pag piyesta siguro, baka pwedeng sarong sima naman sinda. Kasi yan ang satuyang na kunyan baga, di ba? Ang satuyang kamautan Apo. Talaga is may promote ang gibong tabak digdi sa Tabaco City. May latag sinda, tawanan sinda ng pwesto talaga na umahiling sa mga gibong tabak digdi sa Tabaco City. May baba giraray sinda. Maski during ano lang, sarong simana gayon. Yung pinakamagayon gayon ka na paagi para mapromota ang mga gibong tabak hali digdi sa Satuya.
0: Yes po sir, it's not bad na mga pwedean. Siguro po, may ang anis na diretsyon ikaw sa Pajak Race.
1: Uh-huh.
0: Kasi naman sa mga task, so limang task na limang A. Kada station po, may sarong task.
1: Uh-huh.
0: Yung po talaga din ba?
1: Ayo.
0: Ayo
1: po.
0: Ayo po. Tilad kami pag-ibuki tapos pag-ibuki bala sab. So daman ka pa na promote naman sa tabak and then so, pwede man po iya po ma-industry yan sa sagunian na matugunan man ang patawalan sa daki lugar mga
1: tabak na gibo ninda. Iyo po Ma'am Ami. Dakulang bagay yan. Yes po Ma'am. Dahil na magtukad dyan sa kunyan Tabaco City Mall. Iyo man sa Ma'am Ami, taram ko mabayahe ka ng palaog sa opisina dahil ko na ikapagparaisturbuhon tabi na maray Ma'am Ami. Salamat oras didibis tabi.
0: Salamat.
1: Salamat maray si Ma'am Ami ang City Administrator mga katindugon. Ano?